0: Ko e mauti mi o gia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mihe pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
1: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetutaki e ngai whāmiri ki tonga, mo e pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia, o whakawhainga maari e e topu apu ke lava mao i New Zealand, o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe mo ngai pausa, o lava ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, mo e pasifiki. O lava fōki ke ave online, i e www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol fafa, fawa tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
2: Ko e mamahe e mōngā ulawa ke Asia i hawhainga taimi pē. Nā mo taimi mā whanā. Ka mamahe e mōngā ho whānau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pia mau mau i aiho nau mafu. I he taimi ko tau apeu mamahe aiho nau mōngā ave mua o siwi pia whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le re. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pia ko a ahi ki sorethroats.nz ki ha tau whamatala. Pia ke tau ta ofi e mamahe e mōngā ke ua nā mau mau i aiho nau mafu.
3: Homo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fuku kei si ia nena ko eni.
0: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
4: Fai ho o siwi maa mao tolu.
0: E hao i he meili.
6: O kou kore whenga maare koni ke o atu ai ki whanononga koi ni, ke kai ngā lotu e palokia o sangato atoni o patua o nuku alofa a te uloa. Kātaki, koe whakamanatu atu e tau o wau misa whakamanatu ai aho o sangato atoni o patua, e whakahoko i aho tōna ki koe ni taha tolu o sune wafe wano, taimi taha aho ata ki he tu asila, koe St. Margaret Church, wha ono taha Swanson Road i Ranui. E tataki e tau o wau misa e pātere nuku rewhai, me kāinga lotu pasilika me he palokia mesi mo Ranui. Malo mo fa pa pa tu me hesea so se fo apkoto a mo komiti nga we malo
7: fa nga mari koni ke o atua i ki fa no no ko ni ki he ka inga kano ku polu o ku kore atu ke mo lava hifo i he taimi ta ta ha pong pong i e a to na ki ta to lu o suneni ki he apisia si metotisi o one hanga ko tu asila pa fika valuta ha Grey Street ki he tau fa ta ha fika o aki mo tau api ko mata toa Malo pa mehe palestini fai whekau sione tūnga fasi. Malo.
6: O kore whenga maare koe ni ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokona ki kaha u aho wanoa o sune ni ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo mehe komiti ngā ue.

0: ko e tak tai mi ku to to mi te ua ke ta ka ku la we ai pe fanga mari ko ni ko ta na ke to pe ke tak tai mi ko i lo pe ku la nga hime a a kolo e ki mau sa i ho atani frama lo ki au la kai pe pe fo ki ki a vili e na ka mai ko ni ke ta por ka ma ke a ho ni pe ko tu i pe ong le le ya pe por ka ma ki a ho ni ko ya ko ta ta le le ki mo to ka fa fo fo nga ni e so sa i te ko mo tu a ki he proklama koia i he ahoni. Ka whoke atu ki a kimodoro e, e mausa, pe maura kai pia pe kahaviri, malo.
1: Malo pito makatonga rewa e, mau whenga maari e, mui e a hefia fini, ku mau kore ke mau whuka malo malo, te ngai whukatap kotoa pe ku atu me whareni. Ki ki whukatau ke e beta proklama hefia fini, nou nou pe, pe a area whamata tua mahu whanga pelu te le e ki kuhie laine e whoki a haviri fifita me kolo kakala, kama to ta shaus ila yu pe a pehe ki a kalaire sipu ko e proklama e fia fini ko fai hatala tala noa te vita ki ho ki he kolo i ki kolo mutua e ka ki te fafa loa ke tuka te pe ke tau fangi fano nongo e ki tolo i te i he wat mau pe ka ku malo nia ko fa malo ki e ki a e ma u kone to ke ta a konia tau tolu mi he a he moi wunga sia a shaus ila yu hawiri ko tuka tu e pae ngaka ki mua ko ilo i beku whakaongo mai hala sipu mo hala siri tapu mo ngai hala kolo motua he fia fin maro hawiri
2: maro mausa kori yung ngai kwe whatapu osu no ngao whaki ka ukau atu e ta noa merio e aho ki ngua bebe ato ki pasi hen ki he toke tāri si asi layu ko whamaro atu tevita ko whainga marie e tumua ke ulawe ato wai mea mahu inga e iki pe ua ko whemau ke u i lawe kia he ahoni o siapa pasi kia si aosi ke ne hoko atu. Ulu aki u fie kaunga mamahi pia mo e kolo eiki he ahoni. O kia e tau whaka eiki u hoko i he whanua lahi. Ko e tehina o e sea o apiko kolo motua o karaile. O ku tau fie kaunga mamahi e lawea e kupu e tahaba kuongo ke ngahi kupu. Kaile o fatu pe au fake tapu kina ko he eiki fuata noga ma fie maari ko e uhia ko e pe au tā ko hake he loto fale si ui ki he tangata ko hala holo ko ku manatu ke tangata ko ni ko tangata na ku hu ke isi at ke agapura ko motua kau wai ko tangata na manatolo he ka si ua na ku kau wai ko ke iako marat meri e ke tangata ko tangata ngale leilahi au pito ko hono ua Na e hoko foki nga weekende da putu la lahi e ue loto o kalani. Ulo aki te vita mafile o fifita. Na e ilo e tangata koi ni e mara e o hiva, fai hiva lahi a kolomotua. Fai hiva a hala uwa ve nga hi tau lahi. Si mi hiva koto o bene ka ue tangata koi ni me hala uwa ve na e maku. Ta kutu e toki lava si hausi e pui pui tu a tangata koi ni e na e kauia he ifi. A tarasi ti he si vifi. Ko e solwanete o tau koea siasi la iu. Pea ko e trombone te vita mafle. Ka ke ange ka siasi ke toko ki lawe ki ai. Ka ko e mea mahu e nga taha e ni ko u fie lawe ki ai ko tangata ko en ko kori niasi a Holandi. Ko e ka ha sola ni ke kolo. Kori Holandi na ilo aki. Na ko ne tuku atu ki hono api malu angau ka neafi ko toko vale peo kisi hoifo paka hifo. Iho no malanga i tangata koe ni. Pa mole more ake wha miri, ka ke wha ilo ki ai. Ka koe tangata koe ni mautabea mo e kainga u whanongo mai, ka koe tangata koe ni e huitu a o e api kokolo motu a. Koe fuafua ka mata koe e kalapu sia ko vei ongo i okalani ni, koe tangata ena e kau kono fotu e kalapu. Angau ko na kuhua tau e tahai wa walu nima po e walu ono. Paresteni ko Toutai Kef, ko e tahi paanga sekretari, tahi paanga ko Tani Whangupo, ta ko e tau matu o tu aene, hui tu aene kalapu, kori nea si Holan, ko William Tamare Whareafa, Daniela, William Tupou, anna uiko ko pila solo, O Reimoni Moala, Siuperi Moala, Semis Funaki, na Semis Leopori, Moria Tupou, Adom Holani, Kere Fifita, ke ton tu kia mo no ki te hina ko si o sifa ko ka ureka a ko ni ko au mo ke toni mo sifa mo si upe ka bevo ke tangata ko maka mo so ape feno kai pe mo te vida langi mo ne fana mo ka ta ki pega pa waha ko tangata ko ato mo la ni o wai fa ahinga ku ta o mia he mana tu ko uia ko nau hiki at me mama ko ni ka ko tangata api ko kolomoto ahan ko e touanga ka tangata ko ni tangata mamahi i e nei kolo, na e wha, wha, pango, pango ake a kori ono aho, go e, fo i goe e tau kua toloa he tau sila, pe aku loto mamahi e tamaiki. Pako no pao si e to kori, tangi kori, ko e ako en asi asi, ko e tangata e ako en ko kori, ko ne hiki atu, ko ki alaha, ono aha, ko ne faifatongia he api ko kolo motua. O tui koe me a mahoinga pita ke wha lawe i atu e a eongo tangata koe ni. Ka e tehe ke ta whaaki na whakaunga. Tangata ka pulere a pita kori na ilo he mala ka pulu i kolo motua. Ka hange pe ko kulawe keo ke teita mafleo ke tangata na e nane hikie musika kono tare ni tia. Ka pasi hange mo ke toke taa hai koe toke taa ko hau o kukai fu ilo i foke toko lahe toke taa. Ka kono faiwa ia ko i kwa neti ai tangata ko e nina e talo ene leo lahi ana he sayone me fitu mofuru. Leo lahi me atele, leo lahi me i sayone o ilo i maia o fai mai fononga. Ko ento ki hiki fonua mai ke fonuani pe hange ko more atu honongo. Ka ku ke yongona ia he kakai toko lahi. Ma matua ko nau mama o atu ilo toko motua a leo i kwa neti ai toke taa. Tata, Kataki, kau mai, o hoko ato tau polo kalama, heku, nongonga abe e taimi, malo.
3: Malo abito habili, bega mausa. Mo kataki te ukosa, mo mo netu ke kau nga api ufa e nau kosi, mo nau fulongo a mai. Ka neo ea te ufinga peke u, saipe. Iyo, koe, mawinga abito habili ho, Pamanatu mai kaupekia pe ku fai manatu ki a kori holani. Bato onnai tokonsea pe foka kori ki a toutai. Pe ako e totaha eni na e ofalahi a mautou. Na kaike mau me mipa. Na mau ke iako e ahko iako. Mau me ufai koe kumikai mai ki komiti koe ni siako veiongo. Pea na e ki nofo anga na nau totongi o nofo e kautai ngā ue na iu peko iti o pea. Pako mau nofo anga ia mau tolu ko he wikeni. Koe whalaite ko tope, koe mau o kia i o mau kāwa i o au ke mōni te pa mau tok foki hea ko. Ka koe kautangata ni na nau nofo ko o poupou i mau feinga he ahko ia. Ka koe whae manatu ka kori, koe nei aonga kori he tapa ko tope. Me ai kolo, me ai whamiri. Mo e tokoni ki o mau tolgo ni koe na mau ke i hiako e ako ia. Pea koe toi ngā e na o atu pe ia e hapiri ne whamatala. Koe tata koni ko te vita ki fita. Koe tangata mau inga lahi ia. He na mau kaunga ngā ue i tonga i he puke puke ai o mau fatongia he si a si koe. Koe mau kau he hifi ki he u hiwa a kolomotu a hiwa a maopa pehege u pavare son a kolisio fine i he tau lahi pea maulele mai matou ki muri ka hoko lewa te vita koe tokon fai hiwa lahi a kolomotu i he fitu wa pultupu tala valu wa pultupu na e fai hiwa lahi a te vita i he hiwa lahi koe a kolo pea nane hiki foki moi u himi patunga fasi Petron go petata ik foki go ti fifita. Ko na le hiki tu a pasi go ni go u him e wisiriana. Pela e hoko at te vita nga ma hoinga ko ni. Pe a o ai pe ke ne hik fo nu a mai ki hen kana e kai ki e puli hata ha e ai aonga o te vita. E ko foi me foki ta la o go manatu ki ai. O si vi fiko e o i konis tūtone, whamara tu koe, o senture konis tūtone. Koe mau kau iwhi, ne kau wa te evita, na mau maa si wifi koe tonga. I he taiwa fit ni maa. ai na ma ma we mastu tu ni ma mo wolo si ma mo fas fili fakato pe ko ko isi ko ni ko fo tu we ta la siti a kolombo tu mo kolfo o pe ko me ma we ngai he anga e ai tanu ma ka ko mo pa gitale ni ti ngai apia ko na ma wa koi pe ma ma yo o nga ama ke si asi o ma u pe nga a ke mo te vita ko ma to wa ko pe ia ko ko tu mahalo koi koi ko ma winga e nga te vita koi puri ata ka koi mo na pito la ko habili koi tata koi ni koi tata na e nga we au fuato pe na e ne ma de ma ma ki ko ki ko ki mui pe na no ma pe te vita ki fa lo pato ki ai tonga pato ki ka to ki lo tu pe mo shiasi koi ko ku ki mana tu ya habili ki he mo tata koi ni
2: Alo, do me ata ko to wan ke shas. O da tu tu ko en ba ko da o ma tu tu. Ta wan ke ta u fa na mo to tu po a honi. O la u kala no a be na u hilwa. He to ko ma fu mo bu nga mo ya hi. Ko u il ke ne be ko ma tu be fu to wa i to ana ta fa ka tu ta fe tu li la nga to i to lo fu nga si a ki ai. Na ilo ko panatuina tu uho mou api. Ki lave mai ki ai. Ke ilo he tau tubu. Bea mohono u aho ngā. He ku tala no bega ea hiva mo e mā ue ngā i a honi. Bea tala he rea. Ko e whai halea ko e asi hake. Mungā mo e ahi. Mo e toko maafu. O kua e whai ilo na nau behene tau tu e fu toko maafu ilo ngolongo. Ui ko e whai hingo ko e kalapu.
3: Ko mafu. Ko ki la be ma ka fo mo le. Ko ia ko e ta no ma winga fo geni. E ko te ka pata me toko mafu. Ko e ko toko mafu. Ko e na

0: pehe mahalo e, e mea ka mahalo na kone i tā ia ana o ku mea ka ku whai fifialai ko ia pe
1: ia sai kau kau whoka te vita ku ia i mea kukanga te vita ke eke ata
2: ma, ma lo apito e vela pa peka pungi ua pa mo pa ke lau ai polo kalama ko i ko fifialai iau ai wange peka mea kau la e whokia vela kukawa hono teke ai polo kalama Moi mea pe taha foki vela ko ko faamu mau pe hange ko ni ke lava fotu u ko ni ai kave ngani pe to ai pe pa moha api e eh?
1: Oh, yeah.
2: Moha api ko mea go go fa kole ma pe ko ia ke fa ka fa kole ko ia ki ka un solo ke na to ko ni mai e ko ui he kamata anga ko ia ai fotu ai ai organization ko ni na na la va tu foke me hange ko ko fa ta no ki mo ko o ko nyo hi ko nga i vai tafe e ko to nga i akau nga i ala fo fo o akau ko ve hala me ko ko me be ke e ta ha ke fa ki fa kau kau ta ku ke i lo pe vela ko kau ho no te ke la i au pito ke ke fe nga i ke hange ko ni ke la va ko ne fo tu ai he ko ne fo tu ko ne ngo ko me so dia ma ne te ta mai gi mo i lo be mo wa e fakatu ya mai no me aso de ka kanye mola no to ta ofita mai gi e na wa e na fim a ma o koe a to koni me motor ka mo ya ko koe o musika e ta koe ko me ale lei ke na wa tu e de la posia ip a api ke fai ga ka ye ko ta na ki pe ko ta na ki fa ka ka a me ko ni e ko tu ipe o ilo ipe e kan solo a to koni o mo o hanga fa ka ho ko ko me ko to kan ga i de pe ku ya ko si ai nai ha ki fa kau kau ki ta fa ki ko ya e vela malo
3: malo pito ki popo te ke la ko le ta no ke te vita ko ya ke me ko ni de kamata a se ke mo fa ta mo ve ala ka go pe mo hui nga pito na es kamata ta no ke no pere ki u me ko ya ka go fo tu fa kau kau e no pere ku fu ma ma opite ni fa kau kau ta ta pe mo ke nga we na la nga ko ni fa la sare te ke ke nga tu ni te ke fu ha vo ti ya e so ti ya de ke to ma ke me ya vo ti fi te fa ta wa ka un be fi plus a ko me fa na fa no pele ko ma wo o mai un na na ko e ma o pa o fa ka ka ta un be fi plus a ke fa e ko fu fa to ni a ko ku ya ta no fa ta ta me mo de ta mo nga ko ta ni mi ko le sfa ga po ga asim ba ga ka ke puta no ke ga tu ku ga ya ta ime no pere tu ga u la ve ka u ke u me ga na ke ta no ke ime ti ma ka u ma winga pilo pa fa fo ka u se ke ta ta ni me yo si ka go fa ma lo la ya puta u ya ka ka ti ma pe ga le vela he ma u fa nga ma ri ma u inga o la ba ke ma u ngo na ma ho ma u ga to ko u a i nga lu pe ma nga lu ya ai fa ka tang ya u ma u fa ya tu o kai go fa ko u hi ko au o kai go u fa ga tu nga ka ko mo u a faka to pe mai fonua
1: ma lo abito ma lo abito e si pega de ha mena ito
2: ga e ga ko vi pe ko ta tai ni e ma to ta ki mini teta ma lo
1: sai ke fa ba bo pa tai pe to por ko fa ma lo la heni ka ko ito la pe pe ke la ya bita me ke ta no i ka ki bo la ko ko ito la ko ka we si no i lo e ma la e musika pe me ke ga ina ka la pu E te vita ka kau fukenu, ka tangata fuka ni koe fasi i loa e tamma koni ko po te mani kau fusi koni koe ane. Hakane hi ngoe fasi e toke lau.
3: Veitapu.
1: Veitapu i koe. Fasi e ni naifi koe.
3: Te ango tānoa me fare lotu.
4: Tāna koe fuki
1: a fuki a mea oku ilo e oku ilo aki a tariniti kau. Kulawe ki aiko ngā koe mahino ho mou tariniti. Oku make he peho mou tareniti. O mulawa o toko ni ake community ki au hatunga malu. Ake koe reka hiwa kani New Zealand. O teine la tu. O taha ia ngai mea mau ima. Iyo. Pero o kore atu vita ke ngake te ke tok whaka osi aki ka mau ka situ at. E whanongo mai e kakai ke ola e ngāwina e teo iake vehala e o tangatani. Ake koe lau ke mea konana ke fie mau. Tu be mua ia ka vehala pia mo Paula Boala. E na toa msio ko Paula ni o kukomeni mai. O te moto e aike loto si he koe loto e na vela. Mari e Paula.
2: Ko hui koe tau taimi vela. Ko wha malo atu. Kia te koe papehe ka atu pongi ua pa moto. Kila malo apito la valilei. Ka ki ai e tange fai fasi ki tau ki whanongo ki ai tau ma vae mo e ki tau whanongo ane ko pote man ka fusen mo vei tapui. Ki tau ki whanongo ki ai minipe ua pe tau ma vae. Malo apito. Koe...

0: Ko tau tai miko o se miniti e taha mehewa. O se miniti taha mehewa tau kolose pehe ki Australia. Ke tau ngahi o ngongo mi Australia pe amo uheina i London tui fua. Uheina maloe tau mai ahoni.
1: Io a avefa malo lahi linda pasi ka ma te tamaka pau ko mai fatangi a pe mi a derana me a por ko mai tio e fai mateo ma ro poiniwa ka koi pime na tonga ki he ahoni ko ko tonga hi ngongo eni malo mo la mare ho e ki pe a malo le le tonga tope pe ke sola be mo bulangi o kua o kiai e tonga hi ngongo a e lava ke ma watu pe me sene Australia ko e auto na fukeni a ko hono a hokomatolo o e no imagina ka ko sune o wa fi wa no o ko kore pe mo ke u formal malo atu e fata gata e programa ka u fanga tu ai o ko lele e tu pe foki ai office fata kalahi a tonga ki Australia ni me akopo no e pe me Australia ni a pe mo e me he ko mo a me ken pela ka pe ki ka nga we a ko e a u me a Australia ni i loto sene lahi e tai mini o maula a lele o pito e ahoni ne o ma momoko ka ko ane po na mau i he ti Christmas se se hongo fulu pe i he tai mini o mau i he ti Christmas fu ma ni ma pe to unu hake ke ma o lungani ki he ti Christmas se e wanoa ora ke tau ngahi ngongo. Na e lawa lele iho no taitari, e talfikau lahi lele o taong ke aslelea ni, apiko po wono, ai ambasitoa koia Republika o Potukali ki aslelea ni pia mo taonga foki. He Excellency Mrs. Carla Perenko Saracot, ai o maufaya maari ai pia mo na febota no aki ki a ngahi palani ngā ue, pea moha ngahi wā, whenga we aki whapolitikare a tōnga pea mo e pureanga pol, potukari. Nā ka whukene ana wakai e ngahi whainga maari e tokoni ke whiliriwaki o ea, tokoni ki o seni, pea ka whene pea mo ene teure watu a ene a ai ambastoani kene wholau ki tonga ke whuaki a ene tohi whamo oni ngā ue ki he ene a fio King Te Bono. Nā toi tā mono fōke tā whakaurahi lele o ke ambastoani ke Carla Renko Saracock a e nau mā o koia pe mo iku nai. A e nau kempeini ai whiri ke nau kawatu i e kōsili o koia o i malu i i he ai pureanga whatahataha a mamani pe kui loa ko United Nations Security Council i he whiri ko e ni ko nai whakahoko whiri e ko e ni i New York ke i he wike kua o si. Ko e tāpu gene ngai whai anga ka lampu ka watonga lot sene, ka ko e fuoloa ta o mai au pito e nau whahoko whatongia. Ai ana e whahoko ai i he wike kua o si, ai ka kato e ta utolongfu ma fitu ai klapu fofo anga o loto sene. I honau api whatataha anga po Katmoa i Bankstown i wae pihi po loto loto o sene. Ko e tangata malanga o e aho ko whai kikauta no ala. Tu ko me mi pafolo a peo kalapu. Ka pe foki na e mea e ho e ki se kana ia tu i tawake. Mo e kao me mi patoko lahi mo naungai whamiri pe ki he mahe ni se asi pe a mo e ngahi klapu kawatonga o kunau kaunga feo hi. Aiana e fotu ufoke a klapu po anga o sene ni he ta utahiva valu hiva. Le sisita ke pune anga ni sawere he ta utahiva hiva noa. I he kautā ko e non-profit. I he tau ni foki na nau kawinga aki ai toi tāna ki ake nau kawinga si a te wholau. Ke tanu maki ai tau hi e māu, mālu oi mo ui ata mai sino pea moe lau māri e. Pea tau hi ai whenga oi aki le lei pea mo si o nau ngā hei wā kau ngā inu kawa ke he. O ki loa whaka apini hono teitai le lei hataha au he. I kai hano fo'anga o hange koe kau whanau tori pe meitonga ke kau timi a ka pulu pe meitonga pe ko hatahape. Ai na e hoko atu foki i he hiri e nau malanga e nau ma'u mea toko ni pe mo e whangi tau olunga whakasauni Pea ana e mawai e nga upaanga e tolu mana tupu. Ko e aho whakawhiwhi alahi. Ko e palestinio e kalapofo angani ko tuiplotu fita, angi ko fina wareware ilo ko ikalahi, kako e taki fokio e kalapu funga one taka. Ko e nautahi paanga ko taras Harris Segali ko Sami Pakofe. Pea kua folo ata o mai au pito e nga upaha ko fatongia ko eni i ngahi lakangani. Poi ako tala monu atai pe ke nau happy birthday atu ki ho na uta utolongo fulu ma fitu ta u malo e nga aue. Pea mihi kolomo a mi ken pela na e lavalelei a hono o whahoko. Ai katonga i ta ua pea mo whenga pa angai a pea kwanatonga i lea mo e tau fatonga motu a ko e whea wini ken beini. Ai ako mai mo pokene a tahini princesi en shirika latu ki te katu aho. Pea koe whaa whi whaa kalangilangi ki he katoa ngani, ko tala whi kau lahi leo leo a tonga ki Australia ni, ko Kerry Street halangi ngi SCCT. Pea na e me ai, pea mo e tala whi kau lahi a Fisi. Na e tari tari lelei fo ki a e kawat kia e Palestine e kau taha ka inga tonga ko ia o ken pe la whi kau bea aho, ka e pehe fo ki a pea na i ai pea mo fai fe kau tonga le moto. A pei fokin fai fe kau te vita to e foki, ai ane ni whakahoko a lot kamata e kātoa ngā kage. Na e whawhi e fia mo whama whana, ai whaiva mo whami i te whanau, i ngā hi whaiva whakatonga kehe kehe, pea mo i ngā hi whaiva tala noa aunga. O tokoni e ni ki hoko e nau nofo ai whanau. A tala honau tonga i e whakapapa ki pea mo i tauhi maa. Pea moho nau teu teu whakatonga. Pa malo ai peke matua tau whanau, e ngā ue lahi ka pe foki mo si kau popo ko toa pe kau whai a ko. Ko e pure a ko o e ape a koni ko e malu isa i valutua. Ko e taha o e ngahi polo kalama mahu inga e ni ne whakahau koe apsias tonga ho eiki wahenga o sene ni i loa ko whanongo lelei. Aina nga whakahau koe ni e nau tau mua ngā ue u afe wa no sia si o whate fito mwha tau mua ke ngahi kawe inga lalahi koe ni. Toni e tō taha kotoa pē ke tāria si isu kalaisi ki he mo ui mo nau eiku hu i pēa mui mui ki ai. Koe waka e sia si koe maama pēa mui la a ki he a whamoni i mo pāre tu a sia si ke lau e wholwhola i he taimi mo a kotoa pē o whakato lahi ke taha kotoa mo ui lotu pēa lau e tui tapu o mo ui aki mo mui mui ki ai. Tāna make o whā mo a manak lelei pēa ke nau hoko koe kakai whiria e ki e sino hā mai ko si a si. Whaifikau pūre, whaifonua, whaifikau tukai tā kuila la bolo, se i tāri, whaifikau Samuela Whatai, kau e pē ke tāi pānga, whaifikau maia kai awhi o lau. Pēa mihi te pire o e kai ngalo katori katonga o seneni, pēa mihi senta, pēa mihi pēo moa. Koe tau te reu lahi fogeni ki e kai ngalo tū mo si a si, ki ono teo kato ngā i koia o e siu peri koula, a ono fotu o e kai ngalo tō ngā palaukia, ngai palaukia i sene ni, ta unima ngō fulu. O whaha koia i ahua ki a wha o o katopā, aia e kamatai e ahua hanu taitari me kōhiwa, a ono tolu, koe toko nā ki ia aho katoa ngā whakatonga, mueno ngahi au au. E whakahoko aiongo kātanga ni loua i e Whitland Centre i Liverpool. I asa pate lewa, koe misa whawhetā i tā pūne e kātanga, pe e whakahoko ia ki he whale lotu o St. Mary's Cathedral ko ia i he city. E mea maia e ki kātanari, e piko pōta e sisi o tonga mō niwe, eminen kātanari paini mafi ki e kātanga ni. Au kia ia e whawhetā i lahi, o ku teo mawhana.

0: ko ia i pololuru i ka o ke St. Joseph Church i peo moa ai au kau ki ai e taha kodoa pē. Te o ko teu ko ia oi ha erea mai ko ia ai tui tapu i he wafe wa waluki a Australia ni ka koho no tu o wā aki fokieni. Ko e mate o ku i kai fo o, he kune o fongi ma upe a ki tau tolu. Ko o ku whahoko i e pongpongini ai mea fa aiki o fetongi moeata mau. Ko e hoa o whangaini o whaifikau si o sifa koloti mau, ko e whaifikau pule o e sa utata whawai whanoa o asle ni. Ko e moreni o kuongo e ko e whae fita taki mua o e siasi. Ko e peki aini o no ta uonu fuma nima. Ko e tau wakeni e tolu a ena hiki mai ki Australia ni i e whatongia lahi ko eni iho na umā. Kai kehe ko ui maa nioni e ta iliwa mo e tahe a mai e utua. Ai ene a po ene ene po i apsias toka i kolo e kalaisi api ko fitu pongpongi. Kai pe foki ki hono malanga i wha maa wai, pe a whaha ere ai pe ki hono whaitoka ki hono api maa o i he whaitoka ko Pine Crow Memorial Park i Mentionbury vahenga whahihi po o sene. Kai lava ene ko lava ene whao sia e si maa lo loa. O wha atu ke whaifkau, whaifkau ngā mamahi ke wito, whaifkau korot ma, mwhanau paia, pea pe fōki ki a katoa purela a mai ka ingalo tu, pea moe si a si, family kotoa pe, kai pe fōki pea moe a tangata malanga i oi pe ki a ko whaifkau matei a lona manoa. Nā e lawa lele i fōmu whainga maa rie, pē si ono whaik heka o whaka eiki o alai plotu ha ngata hipo ahi o i a tūsi te, ko i putu tōko lahi au pito mo o whēino lahi. Pē a mo e ma opo ai kau polisi ki ono malo i mo hao ai kakai o whatatau ki e mate anga i pekia. Pē a mo si ono tāpala sea e mitia mo e pepa ka na e malu ia mo wha ofa. O tuku ke heia me he putu koia o taha e kautaki o e coconut ka teo, ai ana e whakahoko mo ia ki mua a Lorenzo a Le Malu. Ai ana hoko ai ai toi a watu ano tangata ia o whanatakai ai feitu koia na e whai ai ai putu. Neo ngo honore ohi e ka polisi, kai ke? Ko e tala noa ai tala ai malu ma mui mau koia hao ai aho alai ahio, pia mui o wau ai tonga, pia ko ia o wha malo ai te ki kau tanta i pātere ono wha hoka kato ai ngā hi o wauni. Whaasi pili ndrang ko sipoti ko e sta akapulu ko ia ko Isleli Fono, Isleli Folau, ai a kune lolo tonga wa inga pe foki i Siapani pia mohonohoa Maria me on whanau. O ku whakaranganga, e foki mai Isleli Folau sireni o wa inga i Kapli ki o West Tigers, I he whepota no aki a ene pure, pure a Isleri, ka koe whai a ka whokia West Tigers. Pea moe radio do GP, ai a koe tūko eni e mahino kakato eni i he wikwha o si a tō noa sune ni pea e toki kwa ofisiale, whaka ofisiale atu hono tuku atu. Rotonga ene umaunofo teu teu ke pōpule lulu ko eni pe pake hono o a state of origin ai a e whakahoko ia ki Meri Poane. Koe pe amanaki ka mautoe mālohi, pe e toki tā pepa i ki Siulai. Lindaha koutui ko e si lawa pe ki une ngongo ko lawa ko, ko mutatana ki atpe mi sene ni ahoni, o pena o lele yatu, ka e whamalo mo ha mome mai ka mome a tō a whato.
1: Whamalo lahi a tō uheina, ai o mai tau ngahi o ngongo ko ia ke wikeni, tau tok foki mahi wike kaha o ma tau ngahi o ngongo mi Australia. Malo opito.
0: Io, malo linda.
2: Ko e mau timi, o giai ngahi anga whakafonua kehe kehe mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o kinau tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ke tau tahi, so tia tauta peko lau lapuna.
3: O ngara hai Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whamiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia o whakawhainga maria i e topu apu ke lawa mao inu silan o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whamiri i tonga mo e Pasifiki. O lawa foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hai tue whamatala, telefoni ki he tifika noa walungiau, tol fafa, fa ua tol.

0: manatu atu ki haini, ko tupu whanongo mai. Ko e, a whaka ofisiare ko e, a, ene, a e hiki ko e na uparema, na utoko ni, o kutari lere i a he motu ani, kama a peako mo roto honga i a moni. Ka ko amanaki pe, ko e programa hoko, o kwe mau ke, ke whaka ofisiare ai, hane kau mai o whapapau, a e hiki ko e ni. Pe a, ko e ki tana ki pe a e Filippo, o wharahi atu ka tingi mongtol, mo ka wako tutuku, mo e whamonu i atu, mo e huwhaki, ka tingi mongtol, pea ko tu pe ko e uke ua ka hoko mai tu tuko e ako pea to ki huma e te mi hono tolu ke hoko a te fosa tongi a e leire i e fuka ko ia o e ka atoanga ta uno noa ke e ako malo fripo
1: malo pito ka pa ko tu i whanau mai pia luia pia museini tina whamanatu pe kia ke haini a e mea koini pea i he taim tatau pe te u whawhetu ta ki au ki ai ko hi ko e programa ko e hono hoko ke kau mai o imahina ka tu ke kau mai a pea o ma whana pe ia ko hi ko e ko e whai ako tutuku e na ke lana ko e koris tutuku o ku iai pe mo ta mai ki ke he ku na ma whana na utolia ki ai pea ko o te ke hoa koe ki ta whaaki ko ia he ku iai pe ia pe ka upure lahi kwa maa mani unau kau he kulupu kai ke whamahalo atu pe ngā we mo tala monu atu pe ko mauloto o kui hena ka atoa pe mo e hufake atu ki he ngā we o ku whai o ku whai pe ki vai vai manawa u lava pe ngai whatongia koe i api pe a kau pe mo mau maungofua koe ke o whai kawa koe tarange pe koe alatu ka atoa pe ki sanere pe ku ma o e me mau tiki te whai kawa. Ka e whua maalo atu, etka, mau aha e whaflerei, ka e tuk whaho ase atu koe i he mahina katu maalo, etka.
0: Maalo, puto Filippo, o plai atu.
1: Maalo, ko etka haakea, pia moe ngahi o ngongo me ke lana, o ku ke toi pe ki mnitsi, ko e whamanata tu pe, ko e risi koe ni o ki nau tolu o ku asia i he whamatala o e tahi wa ono ono, ta uia e ono noa. Ai, vesi ai wha solo, po e whinau, si as whinau, so ane whinau, tonga whinau, i asi nito hausia, paula la atu, so se fo mai rangi walu. Paula Mataere, ko sio siu a moa sa ngote ulupano li sia te po me e peni po me e ka risi so se fo fatai siri ta po elu elu ka ta fai te au vriam ta fai te au tu alau tau elu elu sio ne vaka matiret whakava wha merea whenuki tau ana se ini fi nau he folau hausia pe nina kanavare manu kauhala niua ko e Margarita Latu, Sela Mafi, Marina Tauheluhelu, Catalina Niukapu, Isapeli Tonga, Lomana Tonga, Laurea Vaca, Valupei Vaisima, Lavinia Taulua, Tokemoana Fusi. Ko Elisia o e ulo kalasi, pia ko lawe hoke, ugai e nihia, hange ko e tāpo ou, ku Teresia kauhala ni waia kau ki aimu ngā hingoa ko liri foko ko Māri Mani pia o ki aimu ni ko nau Pekia pia o ki aimu manatu ofa ka ki nau tolu whamalo atu a mō mea mai pia whamanatu atu pe kau ki ai ha ngā hingoa ta anaki mai pe i he whataha whakapure lulu koena o ku whai ki Rosella pia whafou mai pe i he pure palukawa ko ia tene o mai a ngahi o ngongo. Mo maua ha e whia whirerei, ka mau ki whakasi wawea i he, ka e oanga whenga maari e ngahi tuua ki te vita. Mālo a pito, whokiat ka koe.
2: Io, wha mālo a Filippo, pa pere ke pure ako, mālo a pito, lawe le ta pole kama, ki whenga maari e koni, ke le tuka tua e tau ngahi tuua ki, mo e whanongo nongo. Ka mo toki mea mai, taim te tau pe i he mahina katu u. Malo au pito. Nongonongo mo tu wake a pleni cast ki wikeni malo vai.
3: Malo au pito te rita malo lau maria hu e ki lelei ai tonga kotoa pe mo me hanga tonu mai ki polkalama kui a reteoni Wato e pe foki anga fanon anga hi ngongo le rei ko ia me planet cars. Weekend fo kai nga ko stau mai uta fo o class ke ke me ale re ko ia ko la hi la hi ko ia si ma wa kai nga. Ai weekend ma ko mari wa tu ne ki kai nga me taulanga ne na la va tonu mai o tiri va tu e na me ale re pe au fa fi fi au pito ke kauta hani ai ke me am hanga tonu mai a kai nga tonga pe mo si tu taki mai ke te au ko uhi a ko na fi ma me ale re ki mo tolu ko to pe u mo lai se ni le na la vale re ki ma to ko ni to ape lai se ni ke ai pe ka u pe ka ki ha la si fra u ri ka kwai pe o passport se tu taki mai ko ka te au e va vita te u la va to ko ni a Pangi ka ko yo kai pensin le le ko lahi lahi no fe tu kwa te kai nga ko ya ko fuwa fatau ni ai pe mai sa Amerika o mafuke si asi mo pure anga ko ia i ka inga ki mo tolu ko toa pe tari tari de re ki mo tolu e ka unga au e ko ia plen kas ki mo tolu ko toa o kseve si ho mo mea le re la vale re ka utahani e tokonia ka ki mo tolu ko ia ko inga hi fie ma u ko toa pe u ke fie ma u ko ia ko ho mea le re ko ki mo tolu ko ia o ko o fie ma u ke trade in o mo mea le re mo tu a ka e fagafo o mo mea le re la vale re mo ia pe ku osio me alere no ta pe ku te ki ai ki osio no ta te tu ta ki mai ko ka te au he lava le lei ki ai fonga ke to konia te ka ta han ka ki mo to lu ko ia ku mo firma u ko to ape ko nga hiu ti ka ma fo ke nga me alere nga ue pa ka komesiare pe mo nga me alere ke ke pe SUV ke famiri ai ko pase se fitu valu hiva o au ke hongo fulu, pe wa au pe foko tahanima e ma o atu ia me kautaha koe ni. Koe fika telefoni, te fetu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni mao no valu, pe ko o au tonu mau pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, ka mou mea.
4: Koe mau timi, o giai ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki, o lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pe koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he Pasifiki, koe uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe koe lau la puna.
5: Komo alo kife?
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ki a tau motu a ke ni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O kukamata ai polo kalama o e sili ngā kaulahi me he tau nima valu. I ho o tau nima valu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau sili o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o sili maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
7: O kutau mua ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola atu ha ngahi polo kalama o kutu unga maa olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi magatu unga o e whakahoko fatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi magatu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho aahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngaluia.
2: Ko kore whenga maare koe ni ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau ahu wanoa sune ni ki he holo o siasi katolika o Ōtala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo me he komiti ngā ue.
1: Rōmo hoi ka atmoa whanono ia koe ni e kulupu tau reka reka ai We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau program wha malo sino mo whawhiohi o ku whahoko ai pe ia he Star Hotel tua sila tolu hi waua Great South Road i Otahuhu. Aho pure lulu e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kwa taa pura kalama nia ka tiki nao tolu kotoa pe ke kau tau reke re, mauko he maa ngalo, mauko he tae lata, koe whenga maari e nia ke ke hao koe ke whalere i e ngahi kupu koe ia. Koe ia e o kwa tu he nia e whakaafe loto maa whana ke kau tau reke re ka kotoa pe loto ao kalani, ke mou kau mai ke he tau pura kalama wha maalohi sino mo wha feohi, e ko mou moi le rei mo moi fefia, koe moto ia o We the People. Fua papatu piriki talanoa o Fisa Fituta.
2: Tenga maari koe ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei apito melie pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo.
8: Kore fang mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki moutolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a CNT mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
2: Ko kore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina mo i enge enga. Ko fo i ufi ko i kaumeire, kaho kaho mo i mahoa. O ku iai foki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mau me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: ko i tātai mi ku half to tonu e whaa, tolu tolu noa, pia ko i tau programa whuka ni o ku hoko, programa ni pia mo e community i koia wahenga Hawke's Bay, ko tai tali lere i a Te Vita Niulata, pia pe kia Maria Vea, ke nga whakahoko atu e programa ko ni i e fia fini. Te Vita Papeka Maria, malo apito e ngā ue pa mehena, ko tai tali lere i ki moua ke tau programa e fia fini, pia te ufoki atu pe ki a ki moua, ke tataki mai e polo kalama malo.
1: O malo atu e teita maka. I he whainga maari e ku omi me o moure te o. Ai pie ma ena tonga, radio. I he whainga maari e ke te au pia mo maria vea. Ke whakahoko atu e polo kalama whakawike ua. Me he kainga tonga me he vahe ko eno Hawke's Bay. Ko e awha kroa e ni e te vita, pe ke mawhaha kwa te programa ko e ni. Ka ko kore pe ke tau ngāua ki pe, ai lotu lere i nai kamata ake e tau programa, ka ma hufanga atu pe i he lotu lere i ko ia. Ka ko kore pe ni ke hufanga pe ke a whatapu, ki a hoek, tau maa hamata apure, pe pefo ki hawhanongo i he ata pe a muerea, pe pefo ki me whatapu atu, e te witi ka te koe ka umarinka pe foki a Filippo ka umasi toenga ha muka au ngā ue si ono ki umai e whainga maari e koe ni ke ongona a ereo o e kainga tonga me he wahenga koe ni o Hawke's Bay aia ko ngai kolo lalahi ai ko ne pia pa mo Hastings pe mo ngai kolo kehe kehe pe anga maheni pe fonua koe ni ko Nushlan ko ia ku patai whakamalo ki he whainga maari e koe ni. Ko tui koe ahamahu inga fokeni pia koe tumutumu fokeni e tau. Ka pau te tau sio ke anga koe alu a tau. Koe mime koe vaiwa anga e ni o e mahina koe ni o tumutumu e tau. Pia u tau fafta i pe i he tau ki muilele i pe neongo ku tō e tō. Pea koe anga ia e whanonga, kou tau whanongoa. Ai mea kehe kehe i e whanonga anga, ai tau he hake loto loto. Tau kou tau fia fia pe, kou i o tau whanuani, o Aotearoa. Tau tano fia fia hanga he mea ki whatupureki nai. Mo ui o tau kāinga, mo e anga se tau nofo, i he whanua muri koe ni. Koe, ngahi o ngongo te ukamata atu pe, tano atu he ngahi o ngongo, pe tau ki tukurewa ki a Maria. Ke ne hoko atu e ngai o ngongo, i ono tawhaki, pia ka pau, e tō ki ai haki taimi ai, e tō whai pia e ma whakaike eke, ki he ngahi ngāue e whakaike iki, o kulotonga ngāue ki ai, ai poate, ai community tonga, pia ko e, society, ki he ngāue koen, pa mō ilo pe, ai project lahi koen, koe koe whare whakakolo, Pukai langa koha senta ma ai kautonga i he wāhenga Hawke's Bay. Koe urake ongo ongo, na e toi whai e whakataha e poa tēna, ui whakawawiwa veia i he pule lulu koe ni ahongo fulu e wikendi. O hi neongo na e whai e whakataha tiki mua, pena e mahino a te u whakataha a e poa tē pia mo e Kautaha koe ni koe ako nao project management team, pe koe lead, amanaki ke nao tataki koe ni, ai ngāwe koe ni ki hono kumi ha paanga, hange koe whaka estimate, koe whaka amu ke kumi paanga e valu miliona, e fu paanga lahi e ni. Pe a koe hui, koe toi mo ua, ai kautaha koe ni anau tolu, ai kautaha koe ni koe mortgage hub, ai ako whiri, e community tonga ke nao hoko, ko e sinoia ke nau tataki ai ngā ue ko e ni i hono whae a ngāhi whinga paanga mo ngāhi fundraising ka atoa i he mahina tahaua ke tahani ma koe ni ka hoko. Kuo hange koe ia koe ngāhi whamatala ko si whae atu he programa ko hile ko o si whamooni ai whae e saini koe ni o e ngāhi contract pe a ko alue ai whononga Pea ku koiai, neongo na e mahino i he whengawe aki, na fai e teu teu ki ai ki he aha ua ono koeni, flight e ua ono koeni o sune ki fai ai whakataha pe amo e, pe amo meo smuri aina pa amo e ni kautaha mo ki nau tolu ku nau whengau aki I ke mau. O hipe ki fai ha si o whakaitiki pe amo e poate, ki he ngahi ngāwe koen te mau a whakatūtu u koe ke whakaitiki a hono ngāwe I. Ka kuhi ko lahi e ngahi Angahi whemua ki nga whawawawe tau tau whito ki meos muri aina. Ko iau te whai ai, e tohi mohe tolo, me ahu anō ke ahu ahiwa. Ai koe monite, wahiwa sune, ko ia e unu ki ai, a e polkalama a whakataha koe ni. Ne ongo na ula ki pai whakotu utu uhangi pako na e wat ki polkalama ki mua. Ke whai e ke lava ipe moha miti pe a moha whakataha. A I he aho ko ia, pe mo e mo e meia meia fo o no o Hastings pe be fo ki ki he to u fo ka lu fo ki he ka me mi pa e fo ki hange ki socialize o e feo ki go ya ta ko e tu tu ni ko ni ko hinga ko ni to to lo ko ni ki awa hiva mo ni te ko ni o sune o ku loto ai pe ai e fo ta ko ni o pule lulu hong fulu ke malolo ai ae teu whakawhi, koe me ia pia mo toenga koe ni community, ka o mimi paka kato, ka e hoko pē, ae whotutu o ngāwe koe ni ki ulo ki whai he whakataha, pia mo e mortgage hap I he aha ua hiwa. Ko tui koe mea mahu inga pē ia hange koe ia e maria na tau whai whakataha ki ai, ke tau nofu mao pē, pia tau sio whama mao pē, I hono ngāwe I, oi fengawe aki koen pe amo e mortgage hap, pe amo ki nau tolu, te nau fai e fare I mai me he kautaha koen a muri aina, a he mea ke tau fai, a mea ke mo ngawe ke tau tānaki a e paanga koen, he kuhi o ku alu pe a e taimi. O taha e ngahi ongongo, whaka community, na e tūta mai foki, a e kulupu ngawe, me I wawa uko e kulupu en a Lutoviko, me wawao. Bea na e tūta mai a kuru koe ni koe o mai o ngā au he kautaha koe ni koe Upper Two Farm Limited. Koe kautaha a tori a PLN. Bea mwe ngahi ngoe keke kwa I pe mwa mwe nau kārepi. Koe mwe ngahi fua kehe kehe o ngā au. Tau toko taha ua pe kuru koe ni koe kuru koe ni pe mei wawao. Bea na e whai pe whi tāno aku pe a mo Lutoviko. Fie fie a puto hana nau hau pe he I he tau mai he pō moni te ki Hastings pe a tūsi te e wikeni pe nau ki I malolo whai me nau intaksin fo papau ka nau tōru o nau ilo lere I ngai tūtū ni ngā we mo e whangi mea whakai ki hanga maheni pe pe a ku pule lulu pe ku kamata e nau ngā we o lere mai ai pe o au nau hafte e ahon koe taimi e ni kou whai ai koe puluni pe moe auhani koe ni koe o e apere, pe moe hang moe kare, pe moe ngahi ngowe pe he, o hi koe te waki ki he, e to e vilo mai koe season 4-0. Koe au whai ato a talamonu I a Lutoviko, ka au maa se ni group 4-0 koe ni, koe group 4 koe ni, koe a koe toko tahaua, ka koe ka ureka 4-0 wai, me tamaki 4-0 e toko nima, pe au ku nau mateu teu, ke nau tarangofua ke he ngā ue, ke uhi pe koe mea lerei ke si tokoni ko nau whamili. O ku kei whe moe kina pe foki, moe ngahi kulupu ke heke he, hangu Mr. Apple, hange koe Fawny Hila, a tamaiki moe kau ngā ue, I he whai e u ngā ue ke heke, koe uhi pe, koe nau whatongia, koe nau ngahi whamili, he u si unaloto mai ai hoa, pe mo tamai mo fae mo ki fanau ke he ngahi ngau e kon te nau ma fai I he fon wan pe au ko fae to fa ka malo ke he kau I he community tonga I he pasteni pe ma ka ma ula kanga no ka to pa be fo ki kau taki lotu ngahi siasi I ho mo tai tai lele da mo mo fe ngau ak lele mo se tau fanau I he nau mai fo ka paia mai pe tau wahenga ni Hawke's Bay I he taimi whainga taa koe ni me taimi mo moko koe ni. Pa koutui, pa kou whaetua e whakamalo ke kau taklotu, kai ke u whakalau te lau e ngai hingoa kau whaifikau na tō hataha kai han. Ka kou whakamalo atu se o mou loto lelei, mou mou ngai tokoni ko tō ape, ko mou whae ki he tau whanau, i he lotonga e nau mawahe mai meho nau ngai whamili, o hoko pe aki tau tōru, ai kai nga tonga i Hastings pe mo Nepia ko e ko family of Taha e pa ko monga i pou pou lerei o ku hoko ia ko matai kolo pe ko ta hoko e ngahi ata lelei asi mai he tau he feo hi ko community ho mo tokoni ai fa mama o ata mai ki me kona tau ilo ko to ape ko ne ala beta mai ki ke oro ka holo ka ki te mahu inga mea ia, koe mea pe ko hoko, koe fuhu, koe ke, koe ose sirini, ose seniti, pia moe hafua, moe hafua. Fafutai koe taueni, taha ene tau lelei mooni, o e ngahi ola e ngāwe. Hange koe ngahi kulupu koe, koe ose fokia ki tonga, koe taha ia e ngahi feedback, pia koe ngahi ola ia mo ngāwe lelei. Pia koku patatau ki he whanongo holo he ngahi kautaha, tēnā uloto ki nau te whalahi mai, o tau ngahi whika pia mei tonga. Maloko e, fwoi o ngongo lalahi pēia ewa ko whakalupua ko whie lawe atu kai, ka ko tuku mua eni kia Maria, kene lawe mai ki he te uteu atu e ngahi ngawe ke ke, pia mahange ko e anga maheni, lulu anga maheni, ai community, ka te tuku enka Maria vea, malo.
2: Malo niu, ko le peke u hoko atu ai e tapulo kalama, ko hono fafufunga i atu ai pea ka ingatonga me i Hawke's Bay ni, fie fia, ke make i whataha ai pe, mo te vitalata i hono whaka hoko atu ai ni iho ngai o ngongo, mo hono whamalo ia si ka mea mipa kotoa pe, ai ka ingatonga me he vahengani. Ko e te ulawe atu pē ki he raki oi ongo mihe vahengani. Kei lelelele ai pē, ai whakahoko, ai fundraise, poka whinga paanga, anga mahene a community tonga. Ai au ku whakahoko ia i he wike whakaosi oi mahina kotoa pē. Aki ai whahoko pē, ai lulu pō nasi, i he fika pēko o loto. Ko uraki ke whanoa, pa koe ngai tikite koni, o ku whakatau pe he ngai whamili koni o community, o ku lava ke nau to ope ai ngai whika, pe nau to tongi ai ngai whika koni, ko unga koe, ko seniti koni, ko tānaki pe ki he lepa ai community, ko unga koe ngai whatongia, o ku whahoko aki, pe a kawai a hono, Hano fotutu, ai ngahi polkalama koe ni ki he Tonga Language Week, aku kamata i he ahota haonoko o akosi. Te ulawe atai pe ki ngahi fotutu koe, ai polkalama koe i he Tonga Language Week, ko ngā koe anga mahe ni pe oku kamata aki i he ahota haono, ahota haono koe, koe aho sāpā te ia o ākosi, ai au kukamata aki ai uau lotu, kai umā ai uau kawa o whahoko mau pē ai prokalama koe ni i he chamber kona koe ai kansolo, pēa o ku whakamāwhana mau pē ko unga koe kaumai ki ai meia, ka umā ai taha o ka whafufonga koe ni koe i he meia kansolo, Ko ngau nau kau fie whātaha ke nau katoa ngai whātaha mo si kainga tonga ai kamata anga koni ko o Tongan Language Week. Pea o ku whahoko mau pe ai prokalama ko ia, pea hili ko ia o ku lava ai pe fusi ai fuka o fuka tonga i he tu anga fuka koni o kansolo. Ko whawhiawhia ko taimi ko e wike kakato ko ia o ku vilingia e fuka o tonga i he fo e wike kakato e taha ko whailonga i ai Tongan Language Week. Puka wike lea whatonga. Pea ko e hili ko a ko aho moni te lewa o ku whatutu upe e he komiti ai aho moni te ke whai haki i porokalama ko e porokalama po vainga ai whanau ko e whailonga i pe ai ai ko povainga ko ni fa ha ko ko ta be fanga ki ke mi mo povainga a ko to ko i hele fa ka tonga pe a ho ko leva ki he potusite a ko potusite o ku fa fra ho ko ai ai ai nga he pol kalama ko e ko e ko la uma au pa mo e fe a hile a ko a fa nau ko pol kalama ma ho inga ni ki he fa nau ko nga ki na la vai ke na pua ki a foilea e taha pe ua ka ku na lava fa hoko ai na ki mau ta tau pe ko mau ko lea pe ko hiva i he fagatonga na lea a ke tau lea ko tu fonua atonga pe a ko a holeva ko a pule lulu fa fa hoko i a pule lulu o ku fa fa hoko e he komiti ai fangaki i ai ko ko e pol kalama sio faiva. Ko sio faiva ko ni o mai ngahi faiva whakatonga o aho eitu ko ngahi faiva kehe ka oku i he lea whakatonga. Oku taimila ko tau ko sita enjoy he whanau e nau sio ki he faiva oku lea whakatonga ko ni ka e faiva. Pea e tatau peho no whahoko i he tauni. Whahoko lewa i aho tuapule lulu ko tuapule lulu oku whahoko ai ai polo kalama ko hono fali ali anga hite unha fa fonua ko ni ko poko nga hivala fa fonua ko ni a tonga o kawai ai vala mali vala ki he putu vala ki fai aho vala ki situation ko e vala ki ke lotu fa fai ki he ke nga hivala fa tonga o ku teu teu ia he whanau i he poto ple lulu ko po fai te eleva o ku tuku kakato ai pofalaite ai ko ko poko ia o ku foakia ki he totaha koni ko ne ako ai faiva koni ai fanau pe ko puna ke ia o community tonga o ku ai ane ki polo kalama o fotutu fo o mai i heta oni ko e filibisi ai fanau o ku kai ke fata mu ai polo kalama koni ko nga ko hoi hoi fua ai fanau ko filibisi koni fo fada mo apeia ki nga ki hono fali ali he fanau ai nga hi te unga ke heke he fagatonga e toki hanga pe he punake o fraike ki ma nga hi mea ko ia pero aha toko na ki lewa ko aha mahu i nga ia ko saka feohi ai nga hi family pe amo e toi nga ka me mi pa ko ne o community ko e ka me mi pa mahu i nga o fa ka ma i aha fa osi ko ne o wikele fatonga ko si fa na nga u ko ni ku o mai he tol foi a kau o ma inga ma pe a to na ki ko a fa o si ko bugele fa to nga fa fa ya ki tu no tu no nga he ki ko nga me a kai ko no fra fe i ma e fa na u ko ni fa na to nga ko ni ke na u kau ma yo no ka to nga e bugele fa to nga ma la ni ko e ko nga pe ia o por kalama ko la ve atu ki ai ka te fa fo ke pe por kalama ka ko e ko nga ki ke hoko atu ma lo apito
1: Malo, Famalot Maria, i he ngahi o ngongo ko ia. Mea lele i pifo ke tau palani lele i atu e tau polokalama ko ilo. Gulahi e ngahi community tonga ko nau teu mo nau tolu ki he polokalama ko e ni o wiki lea whatonga. Neongo ko kei taimi mahu me mahina e ua e ki ai. Kako Famalot peau e Maria. Te te koe ko sea fo koe e komiti koe mutoka ngā i ta whaaki koe a ki he wike lea whātonga. O ku kau mau pē e tau wike lea whātonga a tau tolu i Hawke's Bay i whamātoa to i hono whai o e programa koe a. A ku tau tui pē e iai pē aki pare i he kahau e te toki o mai e talamai e te vita mune le tio. Ke tau ke whahano ki i whakatoka ngai, ai ngahi ngau e lerei. E ku tau sio fōki, e wane osi pē koe, e ngahi tau e fia, ko atama na ne whaha ngau e lerei. O hangi ono me tari, whakalangilangi me kuini, o koe tui o Britannia. Ai koe, matui, koe taha fōki, o whakapuripuri, o whakaukau, ke ako e tau whanau he lea whatonga. Ko tau sio kotoa, pa ko whakamaro au ke wha sio, i pokalama kua whai mahi kau whiwhini mo kau tangata. I he le tio, a hono tau ka vei, a he ke hoko e lea whakatonga ko ha koloa mahu inga, tau koloa a e lea. Ya go go fa malo ke te na tol ko to ape a komiti ko na fa ai ai nga hi fo tu tu ke wi ke ya fa tonga he ya go fa ve vi la ba pe wa mo fa malo ma ke ke se to ta ko ni o e sa se wesi ya na ta wa ta tonga i he stingi a paulo a hua hulu ya mo no ka nga lo tu i he fa fa nga mare ma upe ai holo ko ni o na usia si te aka ki ngata pe ko na holo ka ko na api ke ta ua tu ai community to nga o fa ia ta fu kata pe fa ia mo ta fei umu pe ku hangi pe ua ua ta fu ngo to umu a kasa ko ni ko nga we aki e ko ia u ne fe nga we aki ta ta wa be pe ko ha ia u ka kai nga muri o ku most welcome back mo fe tu ta ki pe ka ke tangata kune toka nga ia ko Thomas Tuabao, ko e ke tangata kune toka nga ia e tawhaku ia. E mo me hake ki ai o tokoni, pe kai ki ngata fo ki ai, ugai fo, pe amo e tau konteina ko, ugai tau mea kai tonga. E, to mu hake pe ki ai, o mao me ai, ugai manioke, ugai e talo, ugai e ufi. Pe amo e ngahi me a lele i ko toa pe. Ko ia kufaya toa i mwe whaka maalo e tawhaku ia, ugai fo mwe whaka maalo e taha. Ki he kalapu toloa, ko tunga e fa malo ko ni me motu an he ko e ku ke he foki ta wa he nga foki e maria ko hoxpay o ku kalapu ko stu tu ku peta ko kalap toloa ai ku ka to ka to ai tanga ta mo se fi o ka he po po ki ai neongo e ha o ka be he ku ha o ha ki fe nga pa nga ko e be kalapu atere te tau te ke yo fa ka ka to ape ki he kalaptoroa. Pako e pasten fo ke kalaptoroa, ta imin, ko Thomas Tuavao. Pako tui, te taha ia ngahi mea ku te mo'i mai ai ai kalapu pako fa malo en ki atalino teu, au ma a kina utolo hono katoa pe i he pasten kwen ni kalap family, ko e kalap fo ki hau mau family o matolo pa mo te itamaka mo mea, hau mau kainga pe me i folaha pe amolongo te me. Ka gou whaka maalo at, si o mou loto lerei, ke o atu a kalapu toloa o fotu uai. Pe ako e whaka taha anga o ku whaka fie fia, pe amo whaka maa whana foki, a feo hiko ia. Pe ako o fie fia mau pe, kai ke ngatai wai pe ngahi kalapu kehe, i e, pa mo ngahi siasi, ngahi kalapu ke ngahi siasi, ka kou hange o kou pifia maupe i he manatu i maupe a na tula mo feo hiko o kufai i he kalaputolo. Kalapu pe i he taha e ngā hiko istu tuku ka au kufa o ka atoa pe ai e ngā hiko istu tuku keke. Ko lau maari e lere ia mo lau maari e feo. Pea ko ia tau kawe ia i he tau community to ngā e ngā hi ngā au e lere i ko ia. Ko ia ku kate ai whakatano a whakaluku fua ki he ngā au e ko ia o ku tau amanaki ko e ke hoko hoko atu te a hange pe ko ko tanoa e Maria malo apito ai fai o ngahi ngawe ko ta ko tui o kai ko ha mea fai ngō fua he tau mani ko ha ngawe pa anga e ke hange ko e ngahi ko ha te alu o fai te ngawe ke mao ha te sirini ko e tau ko tui au ko e ngai fa community ko e nuk tau fai ko e ngai fa kalotu ia e ko tau ko ka iai ha ka tau tokonia pia taha whangataa ia i ha mea kai pe i ha whahinga mea pe ko e fumata i koloa ia ke tek tau tolu ta ko ia ku ko whaetea e whakatano whakalukua ko ni ka ko e maria te tuku atu mua e ko ilo pe kutoi hata miri te ua nai ke atu ka koe na kuai pe haki iongongo pe a mihomu tafaki mihomu komiti fantingi uke te manatui ka tau tuku whaosi malo
2: Malo Neil, ai aku ko e ongo ongo le leipe, ai mihe vahe ngani, ko ngā ko e ako whaiva, o ku te waki pe, ono whahoko e ako whaiva, ko ngā ko e te te watu ki he wike le whatonga, whatape mo ngai whatongia ke he kepe, he vahe ngani, kono te te watu, kono no toi hufi fo au, ai whale ko ia o lio paia, pea o ku ai e popo, mihe whanau, ko ngā nau fiefia, ke nau kau atu, i hataimi e māua e whale ko ene o pasilio, ko ngā ke nau kau atu, ki he whaiva i he aho ko ia. Mahalo ko e ngai o ngongo pe, i he taimini o ku mā watu mihene, pe a whamalo atu, ki he kāinga tonga kotoa pe, ngā he ngai tā, tali fatongia ma ngahi ngai ofa ko toa pe o fafa hoko nga matuunga i e fahoko atu fafa ya ki lulu masiva ko ni me he community tonga mo ke tal tal le pe mo fahoko le lei ai lulu ko ya pe a kuya o fa atu mo tala monu ko nga ko lulu e fahoko i a wafito ma henani ko ya pe ni malo
1: Oi lo pe ku me ose tau taimi ka ku mai mo ki fanga mari fa os ko ni he mana tu i ai tala po po ki ko ni fa e te ta maka ko ni ki he lulu ko ni ka inga niwa top tapu ko i lo pe maria o ke mari mari mo sio mai pe to tong fa ka kuwa ai tikite ko ni ko ni os pe ko lau lau pe ko fi ha ka tikite na o mai ku ni o mo se tau mai o fa pa e holo i fu ot muri Tagai ke ngalo da ngai tu puanga to ko fa malo tu ono fa mana tu ngai ngai ngau le le pe pa go ya fa mana to tu ki kai ngai hoks pe go na tu fa Maria ngai tikite kon ke lulu kon na lave ki ai a tita maka o taimi ke ka to ma sirini i he wiki ka ha u ke nga ka te te ke fa ka hu ke ave ia ki tonga eki ke hoko ate fa tongia alo kon ka to pe se ma pol klama ki he Efia fini pe me kainga tonga me Hawke's Bay e te vita ka ma linta malo abito om fainga mari malo abito.
3: Fa malo lahi atu ki a te koe te vita ni ulata ka ma Maria Leti vea I he whakahauko e polo kalama kai ngai au ni. Ko tuipe was mateu teo a te vita makai moe pare ko ia ki he wike rea whakatonga. Ke whakafola watu ki he vahenga Hawke's Bay. Malo, abito. Tau toki whelongoa ke polo kalama hoko. Malo.
1: Malo.
2: Malo.
1: Ono fwa.
3: Ko tau taimi toi miniti e tolu pea hoko aifa. Tau hoko e peki e polo kalama ko ia ai korisi kuini salote.

0: ofa ki koris i whewhinei. Taltari aki ai o ngō tāhine me he koris tutuku ai koris i Queensalo te luha mawhare. Pe foki ki hono tokoni ke whakahoko ai polo kalama ko ia o e ahoni. Ma loe tau mau ai ahoni o mwhawhine, foki atke teik moua ke whakahoko polo kalama ko ia ai koris tutuku.
1: Malo apito linta pe aku o ko kore pe ke ufanga i he ai fatapo fa ke at me faren ka o fatapo at mo ke ho eki pe pe he ki ha mata pure ka o ma a ai palestine o ko listutu ku to ke ta mre nai te ta mo folau ka o ma a ai ka o ko listutu ko ta pe o ko listu te i a te aroa oku atfok e whakatapu ki he ka i ngā whanong o kotoa pē, oku mō me amai i he ope i he whiawhin, ka e atāmo o kia te au, ke u whakahoko atu ai e tau polo karama i he whiawhini, oku mā i heni pia mō ana seini tu amu he loa manu, ke mā whakahoko atu e tau polo karama i he whiawhini. Ka te ke mā hoko atu, kou kore pe ka ana seini ke fai pe hatau ki lot kamata.
2: Mala, tau lot. E te lei o mo whaftai atu he whakamaari o mo ui. E i he whakamaari o mo ui, ma rāma ki whakakata ngā whatunia katoa pe, o kawai a e whiawhin, e fai mau whalangilangi o tua, ko hiko ke mau kei mau ai mo ui, ma whaftai atu i hoa. O mi keresi o whakakato ake ma wai whatangi ako to ape. E iko amina ke mau whakakato polo kalama koini ma ke iwi ai pe lau maari ke ta ki mua. O me ngahe kakau kauli le me ako to ape te mau tala noa ki ai i kau ia ki hono langa haki. Ai reako i e mau whanau e a ki te ke foki a ngahe whatangi ako to ape ku whalaro mai me koris tutu a koris pensa a te a te awan. Tā pwak mai a rinta mo ke mau
1: Ya ngau e kei pe ma mo ui ke la ngai ia fiona i klais ka ma ua ka mo ui. Amen. Amen. Mahalo apito hana sein. Pea koe tau ki polo karama he whawhini te ma popo pe. Koe ula ki pe te u whamanatu atu e tau whataha ko amanake whahoko he ahoko i a pongpongi. Pea te u hoko atu ki he taranoa ki he skola sipi. Pea hoko atu ki he ki ilulu na e whakahoko. Pea pe he fok ki he taranoa ki he whakatahataha ko ia e tau kau koristu tuku. Uhinga en ki he ngahi kulupu ko toa pe o ku kau mai ki he koristu tuku ko ia e koristu in salo te i Aotearoa. Pea o kai whoka ngai kurupu ni ihi o kuna o hu mai whakasiasi. Rai kai ngā tai, e whakahoko atu ai pa mo e whanki whanongonongo. Kai ke he te u whoki mai ke whakamanato atu e tau whanki whanongonongo, koe ura aki ipe, koe whakamanato e tau whataha a pongpongi. Ai koe whataha koe ni, te pehe pe koe koe general meeting en pe koe whakataha lahi. Aia o ku ata ki taha kotoa pe ko listu tuku ki ke kau mai ki whakataha koe ni. O ku ikai koe whakataha pe ni ai ko meeting awe pe koe kau me mipa koe ia o ku maurakanga ka koe whakataha ni. A taha kotoa pe o ku ke kau ki ko listu tuku koe ia ai ko listu kuinsalo te. Koe tau whakataha o kwa afaka hoko foki e a toko naki. Ka ko uki na elahi ae toko ni mai ke whaka hoko mo e ta whataha i he e fia sapate ko hi ko e whakau kau na oku toko lahi ange ai ak na tol te na whainga maari e ke na kau mai ke ta whataha. Na elava foki e tau whataha i he konga ki mu ape o e nani ai ko whataha ia ai ko miti ko miti ngā we na e ngā whatongia na e whia mao ke whakahoko ai. Pea na e lawa ai ke whiri e tau skola sipi ko ia ke tau ni. Ka koe tau whataha koe a pongpongi o whakahoko ia i he taimi o no e fiafi. Ai a koe o no e fiafi Ka ko fei tuu ko e whakahoko mai ki a whakataha, whakahoko mai ki Manukau. Ke apiako ko NZMA, pe ko e New Zealand Management Academies i Manukau. Ai ko fika ono wa taha i Great South Road. Oku tuu pe whakataha pa moe, pick and save ko ia i Manukau. Oku lahi au pito pe ae pākingi, ka ki motol ko ia te moulava mai ke tau whataha. Ai ako whataha ko ni oku mahu inga au pito ke taha ko toa pe, ke ke lava mai ki ai ko uhi. Oku iai e whainga maari e ai, ke ke whanongo hanga tonu ai, mo whanongo tonu ai ke tau palestini, pe ko se aia o e tau koristutuku, aia ko toke tā, mrena e te tau moe wholau. Tene tara tara noa atu ai, ki he mahu inga ko ia e tau kau whakataha. Ai, kau me mi pakotoa pe o koristutuku ko ia. Koris kuinsalo te inu silani. Ko e tara noa whoko eni uku amana ke, ke whakahoko e he toke tā. Ko hui oku lahi tā ueni e tau whanonga mai, pea mo e whiri e tau ngahi lakanga, i he taimi lahi, ok me mei ma upe ia ki ha kulupu e taha. Ae ngahi lakanga ko ia hange ko ia tau pihe ko palestini, sekeritari, mono tokoni, pa pihe ke tau hipaanga. Ka ko e uhi ko e lahi ai ngahi whakakaukau, na e tuku mai me ia te kimo tolu kau koristu tuku. Pea oku iai lewa ai whainga maarie, e tara noa e toke tā ki ha toi whounga ange tā. Pea ko tui e, e mahino ange ia, pea e toi toko ni ia, mo whakawhie maarie ki hini ihi, oku tau pehe pe, oku, oku mo pehe, oku whie mao pe ke vahe tatau ai ngahi lakanga, pe ko e kau ngā ani ihi ko ia te nau to'o whatongia i hono ngā wei o e peko hono tataki a ngā whatongia o e tau kau taha koristu tuku. Pea ko a pongpong ia mō whamore mōre ka mō lava mai. Ke mō whanongo tonu pea ka pau o iai ha mō whehui e lava ke mō whahoko ia ki toke tā ke ne tari hanga tonu atu. Kouhike ke mao, tonu pe, mao hanga tonu pe ai mo oni pea mei he toke tā. Pea i kainga tai, e toko ni fokieni ki he ni ihi o, ku, o ke mao, mao whanongo pe mi ho kao ngā koristu tuku. Ai ngahi, ngahi taranoa, toko ngahi whounga, o kwhai aki e tau whaafiri koia e tau ngahi lakanga. Ka ko e whakaukau i tai mini, ko hui ko tau sai ia, mo tau mahu inga ia i e tau ngā ue pe ko whai kulupu e taha. Whai kulupu pe ko whai kau taha ko listu tuku pe e taha. Kua e whakaamu, hange ko ni te whatata pe, ka pau te tau whiri e tau sea pe ko tau palestini. Pe a toi whiri mo hano kau ngā sea. Pe ko e kau ngā palestini. Ko uhi ke taupehe pe ke vahe. Pea e whawhie maaria ke ni ihi o ku ai pe e nao ngai uhinga. Ke uhi ke, ke tokoni ata te kumotoro. Pe hange ko e tau ngai lakanga ko ia sekretari. E tai mini foki o ku ia ia sekretari. Pea ku ia i mohonohongo tokoni. Pea ko e ia te au, o kou ilo ahono lelei, ai iai ai kau ngā tokoni ke whatongia. Kai ke ngata i he vahe ai whakakau kau, ka oku whefua aki foki, ai ngai whanki whatongia ko ia, o kua whatongia i aki. O hange ko whatongia sekretari. Te hange ko tahi paanga, pe e, tau pehe pe e toko tolu. Kai ke he, e whakate fito ia, i ho mō lava mai a pongpongi, te tau tala noa ia, pea e tataki ia, e he palestini, e toke tā marina i te tau mō wholau, ai pō tala noa ko ia. Pea oku mahu inga au pito, ko hinga, oku ta wako ai pe ai ngai fonga le lei ke frahoko aki e tau ngā we, pei kai ngā tai frahoko aki iha fonga merino mo mahino ange ke hanga e tau nofo koe fukulupu, tokolahi ke tau taha pe. Aia koe konga ia oe asenita te tau sio ki ai a pongpongi. Ka te wafe mai ki he skolasipi, oku iai fo ka skolasipi e tolu. Ai aku fuaki pe ia i Aotearoani. Pe aku iai mo tau skolasipi e taha, oku fuaki ia ke korisololo tonga ki tonga. Ai aku paanga e tolu wafe nusila, oku fuaki ia ki tonga, ke korisololo tonga. O toko ni i a whanau kai ke malawa ke totonge na wako, ka aku nau fie ako. Pea inu silani lewa na to loto pe ai komiti ke foaki pe a skolasipe tauni. Neongo na tau femo ekina i he fononga atu ke kato angai o tau senturi i maasi. Pea koiki whanonongo ni ka te kumotolu koia o kumowikuna e tau skolasipe koia e tolu ke he waafe wano. Aia koe whakaamu ke mulawa mai mua a pongpongi a tokotolu koe ni, ko tokotolu koe ni oknau lotonga hako kotoa pē i he universiti koe ia o Okalani. Aia koe whika ulaki ko Katie te Maleti Sinsa. Koe tokotaha koe ni oku lotonga ako ia ki hono Bachelor of Medicine mo Bachelor of Surgery. Ai koe ne whenga ako koe ni oku ta uono. Pea koe ta uni lewa, koe no ta uwhaka o si ia. O kuai e ai kore atu, Katie, ki whamolmole, ke lava ma a pongpongi, e taimi whakataha koe a kore sutuku, i he ono, e lava ke foaki, i atu ai a skolasipi koe ni. Hange koe kumo mea i, koe ki skolasipi koe ni, koe paanga e taha afe ki he toko taha. Pea,

0: pe o ku ke i funga ba kafe kana na wako i ko risku in salote ai a ko ko keti ko ne kui ai a ko ko etina seleti na a ko i tahi vani manoa pende i ai foki mo hono mo e taukete mo te hina ene fae ai kon fae ko Valencia pore na fae ko ko risku in salo te na ko ko tiuta pe he ki he ki te hina si si ene fae ko jo en silika pole takau me he wafita hawa ki wafita hanima pe a oksi i to tawa silika e funga pe ene ngawe pe a iai pe a moe fae tangata a keiti ko taitus pole na fae ko na tiuta he tai valhi Valhiva ke tahi wahi wanoa na e kau moio e kau tiuta e koris kuin sarote. Peka inga tai o kuia i mo tau ke te oifae o susen fustu i tavate o kau ia i he kau sekretari ko ia a koris tutuku. Pea ko fika ua ko manatu ofa ki waha fola o mila. Manatu ofa ka taki o lava mai a pongpongi i tai miono ke foaki atu a eskola sipa ko stutuku. Ai a ko e fae ko ia manatu ofa, ko mere man siu a fisi hoi mila, ne a ko heko risku in salo te tahiva val tolu, ke tahiva val hiru. Pea ia e foki muhono, muhono ongo te hina, muhono ongo ta okete, na anau wako kotoa mo tiuta heko risku in salo te. Pea ko e matai tohi ko ia wako kia manat ofa, ko Bachelor of Health Science, pia i he University Peo Okalani. Ko fika to lulewa, o ku kwa fe i ato arifereti, peni ta ufa, ke ke whamolmole o lava mai a pompongi, ke foa ki ato aho skola sipi. Aia ko e pae ko ia arifereti, ko mere fina o pulpuna, Ne a koe ko risku in salo te tahi wahi wa wha ke tahi wahi wa ono. Te a ko alfereti o kulolo tō ngā ngā ue whaka social worker ka o ku wako ki hono matai tohi ko Bachelor of Commerce majoring in accounting. Whai toko tōru ko ia o kua whaka amge mo ulawa mai a pongpong. Pea i e lotonga utanoa ki skola sipi, na i whake whaunga na tau ngawe aki i hono whiri mai e tau ngā skola sipi, ki mua, mai ngā tau ki mua, na i pe aki i komiti, na i whiri mai tau tau toko ua me ngā hi wahe, wahe loto, wahe kolomo, wahe saute, pe nau whai a e whiri ko ia o ngā skola sipi, pe au se ai a toke tā, e nai te tau moi wholau. Ka i he tauni, na e loto lewa a komiti, ke tuku pe ke komiti ngā ue, ke nau kau kotoa pe ki hono whiri ko ia o skola sipi. Pea ko fuafua patongia e na whakahoko i he tauni, e whiri ko ta skola sipi, na e whiri pe e komiti ngā ue, ai ko listu tuku. Ai ako e talanoia ki skola sipi, pea mou mea e pe, Oktolu pe foke tau skola sipi ki vahe loto, vahe kolo, pea mō vai saute. O te fito, i whakakakato mai e tō taha tohi kore, a whanki i whie mau ko ia o atu i he e tau fōmu. Pea, e lava pe, ke tō tānaki, pe tō e whakalahi, ko hi ko e tau toko lahi, ka e whakate fito ia i ho mou lava mai e tau whataha a pongpong, ka mou ombia e hangahi, hangahi whakaukau e tānaki mai ke tau ngāoe. Pea lolotonga ku tarno e skola sipi, te wafe mai ki a te koe anaseini, ko anaseini to a moheloa manu foki, ko taha ia e kau tiuta i heko risku in salo te, pa te tupe ka ana kene akpea ki pui pui tu anono, ka koe uhinga lahi, heko taha ia o ngai fae, ko ene ki tama na e kau i he mau skola sipi i he ngai tau ki mua. Pa te tupe ka ana ke ne whakatara noa mai, ko ha ene sio ki he aonga ki he ki a Ellen, Elizabeth Ellen Mann a skola sipi ko ne akore sutupu, te amo e tu unga o biai ene whenga ako i he taimini. Malo ana.
1: Malo a pito luha mai mao whangamari, tapo fesia ke kau mai ki porkarama ko inu,

0: paka mahino pe o pu aonga lahi e to koni o koriso tuku ki hako e whana. Na e paira maria e leni he i scholarship for me o whana e ta hafe pe ana o e ke kiai na ni wha aonga e fefe ia na ni pehe na e toto lawa o toto ni a ni fwoi pepa a ki ae a se niti na e o whana e koriso tuku e kai ko ia pe na e toko tonu toko ni foki ki hau no to tongi a he pasi a ia ko fonga ia ko alwa ki un besti ki a ni ko he ka pasi e ko he ka re hirua pe a ko o ku hune ma o honga ia i he ne tu ma o e whanga maari e koria pe a o ku lolo tonga a ko pe i he ne Bachelor of Health Science pe a ko e ko ma o certificate ka o ku fononga atuen Ange ko ne pamatana ni fra am pe ko kones pe ne ilo to ko ne ilo ia to la hi am pito a ka nes to la pe ne ni li o ne ta mo a e si o la hi am pito a la fa nga ta i ye ta fa aki a fa ba health mental health pe o ku ne pe he o ku ne ra ko i e taimini ke major in psychology ke ma ono bachelor of science in ye. So te fita he. Psychology ko vi le i lo i e to koni ai ki he tau ka inga o matakari o a pare mai ka fai na ta ia to ka sva ka tau. Poi tu ngai au kia e ako e fimo tu ako ni e moi amanati le lei pe e ma weon
1: ki whaonga i rahi o whakatoa pe pūne rāpina. Mālo apito ana pa ku whawhewhia apito ai whanongo ki he mui mui i pa moe hange peha ki i lipo ti mai ai aonga o ki toko ni koni ai, ai koristutuku ko o ta lawe i lo ua pe ko e kakawa fokieni o e o ka kai toko lai. O i kai ngata pe i he kau whewhine koris tutuku, koris kuin sālo te. Ka toko lai foki pa ka wai mo ki nao tōru, ko hiko tau ngai whenga, wha whenga pa anga o whakahoko, pe a ku toko ni ia ki tau lepa, pe a lawai ke maumai ai senit ko ni ke toko ni e tau whanau. Pe a ku whawhewhia o pito ai ngongo ki he hako koia a Elizabeth Ellen Manu, pea oku o atu a taro monu ki a Ellen, pa mihe ko isu tuku, pa moi hoko atu o fe ngā ko whai. Na e asfo ki iho o iho tara noa ana, na e tau mua Ellen ia ki ako nesi. Pea ko eni oku nesi o ia, oku wai fu ufie ma rahia i ta wha aki ko ia o e ngā whaingata ia tau pehepe e whakaata mai, o e tau kakai, pia ko awhereva e ne manako ana ke tawha aki ko ia. Pia o whakawhia fia a pito. E to ia hao ki tāna ki mai?
0: Koe, tau pia au i he whamalo, nā ne ome e ne so i tohi loa loa, ka i whapapala ni ke whamatala. Nā e te mao ia ke lawa, mā lau pē he u, ke pē whamatala whatonga, ka go tuiku, no no tau taimi, ka go whakai puko e ne ki tohi o ko whakamalo atu mo la toko ngā ia o ko ngā alpito ai ofa ko mai o a fo mai his kola sipi ke te ngā o e lelei aki ke te ke au ki he malai o hea ko pia ko whakamalo ia mo ngā ia o ko tui tatau to ofe pe mo ki tohi ai ki ofa fine ko ni o malo atu ke kolo sipi ko malo alpito.
1: Mahalo apito. Pau ku whawhewhia apito. Pau ku ikai ko e le ni pē ka o ku tō lahe whoki ai whanau ai kau kori sutuku o ku o mai e nao ngai whae a ngai li pō ti whakaofo o wha apito. Pau ku tō lahe o ki nao tōl o ku nao whalawa mai o whai e nao lea i he uho uhonga o e ngai whataha koe kori sutuku pa pe he whoki whama whana. Pea au fwa fie fia au pito. Te fwa ose a ki pe, mo manatu pe kau kostutuku na e na lulu foke tau ki koloa koe lau nima. Ai e toki mao e ola ai fiafi. I he taimi ko e whahoko mai ai ai ai loto ai fiafi fika pona si pa ko tui pe e ia to taha e monu ia i he fulau nima ko e ni pe a ko ki motol ko ia o ku mea toki lupe mahe ko ia kune toka ngai e tawha aki ko ia ko ta taha e kau toko sekretari ka pa u te kai ki te tomi ho tiki te ke whawawawaha ki mua pe tok whai ai tok hau ai fika ponas loto i he balu. Ko ki fwa o si pe ko te fwa manatu atu pe tau. Ma taha a pompom tai mi ono mo ka taki mo wawe mai. Pe ai pe ai ki fwa keke e lava mai mo ana sein ke tau kapati ko hi ok mo moko. Pe a ko tui ko e ko e ko e kotoa pe ia o ngahe mea ok ma fwa kaukau ke fwa hoka te fwa fini. Fwa malo at apitorinta e fwa ngamare. Pa ko kore pe ke tau ki fwa ka osi pe. E kele ma fafta e kohiko e lava ki programa e fafin. Fatawang e pena e fahoi fua e potara na ona e fahoko. Pa pehe foki ke inasa e koe sutuku ma o engahi fanonongo e ngai fatongia ke ma fahoko. I hoko ate ma o ngawe. Tapua ki mai ae tota hakotoa pe o ku mea mai i heope ke ki programa koe ni. Pa pehe foki ka o koe sutuki. Ma o kore katoa e ngai mea deo si su Christ ko alo. Ku ma famo ui. Amen.
0: Amen.
2: Whakamalo lahi atu ki a te koe luha mawhisi iho i whare, ka o maa whoke ana seini tu a mohi loa manu, a e whakahoko e polo kalama, a kau kori stutu ko kuin sa lote, tau tok whoki mai mo polo kalama ko ia, i he wike e ua me hieni, malo.
0: Malo linta.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e oatu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
4: Whai ho o siwi ma a mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
5: Ko e mauti mi, o kiai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
8: Ko kore whenga maare ko e ni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko e ni, ki he kāinga niua topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokona ki kaha u, aho wanoa sune ni, ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue. Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia moe la ipere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me ia i e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.
9: Tulo mo hoi ka atmoa e whanono ia koe ni e kulupu tau reka reka ai We the People, New Zealand Community Incorporated. Ko e tau program wha malo sino mo whawhiohi o ku whahoko ai pe ia he Star Hotel tua sila tolu hi waua Great South Road i o tahuhu. Aho pure lulu e wiki kotoa pe me taimi hongo fulu ke ua PM. O kwa taa program mania ka tiki nao tolu kotoa pe ke kau tau reka reka mauko he maa ngalo, mauko he ta elata ko e whenga maari e nia ke ke hao koe ke whalere i e ngahi kupu koe ia. Ko iai o kuatu he ni ai whakaafi loto maa whana ki kautoure ke reka katoa pe o loto ao kalani ke mou kau mai ki he tau polo kalama wha maalo i sino mo wha whiohi e ko mou mou ile rei mo mou i whiwhia ko e moto ia o We The People. Wha papatu upiriki tala noa o Fisa Fetuta.
8: Henga maa riko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vatu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa valu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebook ha, hu hake ki he NPS Facebook ha, o petitovo finau. Pes Facebook ha, o petitovo finau, orea ki ai malo.

0: Kalapu te mataia pe a moe tawake, a veki tau tolu ki hawhi anima. Ko whiwhia ke utata lelei, ai whakafofonga mei he community tonga, ka wai wai kato. Wilika tuki pili moala, pe a moe polo kalama ai community tonga i wai kato. Wilika maloi tau mao ai ahoni pe a maloi ngā aue mihina.
1: Hello. Pa malo atu linda e maufanga maria o shiwas koen. Pifia pito ke u papofong atu a e sea ka maa ka inga tonga kato a peku mau nofat pa me wahenga wai kato i he kolon. Pa ko puke whanga maria koe ni ke taitale lei moto kato a peku mea mahi o pek. E whai peha tau lotu, mato ki kamata e tau ki po kalama o e shiwafini. Pe toa maa mafi o maa whawhitai, o tau hi pa mho o whā, o maa hao mai ai ki he tau langa hono o no, o tau whā ko loa koen. Pe mho no ngā hi pōre, ke maa fua. Pe ako maa whā maa loa i ngai le lei, mo i tāpu aki, kua ke whā ko loa aki ki maa tonu. Pe ako hounga, hounga o pito e ofa ko ia. O mau whawhia ho lau maari e, e na fo ia a e pōkalama e tākanga e tau fo hei e whiawhi koeni. E whai o mau whakakakato, e Sisu Christ ko mau eiki. Amen. Ange peko e ilia tae tari na kamatake e i pōkalama e whiawhi koeni. Ka ku pamalo lahe te ki he le te oba mi o kalani. A linta ko i ha koe o mi whaka uike ua mau te ki pō kalama koen. E lawa ke tala noa tai a meri. A tuku ka mi hene mo ua i e whawhini. Ku mea i ke whakakato a e ki pō kalama a e tākanga e tau fohe. Ka mi he wāhenga wai kato. Koe i pō kalama o e whawhini. E whahauka te pēwha ki o ngongo o ku i he koloni e a kahiri a to ki tala noa te ki he ngai whatongia kato a pēku fuisia e he klubu tākanga e tau fohe e klubu ngau e ofa i ne koloni e o tui ku mea i pē ki mō tolu o ku mō whanongo mai ki he pōkalama a e tākanga e tau fohe pa mehe wāhenga wai katoa. Koe i o ngongo beo whi whai tala noa ki ai a ki mea i he hau e kiga mai tonga kotoa. O mau koloni lo tonga toa e po uri o mau koloni. Pia o ko puke pea e whainga maari e koe ni ki whafafonga i se a me lini tau falele. Pa mai kainga tonga kotoa pe ku mau fuafatongi atu kwa me wahenga wai katoa. Ai mau whi e kaunga ma mahi. Ke whawhawhonga ki he loto whare koeni, si one whita. Ko i hako e ui māmo mā oni oni ai o tua, ko whai ke whae koeni. Ko whae koeni ko mā ata whiwhita. Na i loa pē mā ata sawai i. Pia ko e taha o e lai tā puaki na inasia e koloni i whae koeni ka mā loto whare koeni. Ai langa lotu na whai he o mā tua koeni. Pakuna tatau mai i he halafono ngā, pia kua kau kau ai lotu i he koloni, i he tōwhato ngia, pia mui tataki, nai whai i he whae koen ka ma ne huse pāni ti neongo ko ne os ma mao atu. Pia koe whae koen ni koe tahi ngā he polkalama na e whotutu he paisten malo loa o esiria nā, amanaki havea, ko hono o mai e ai kaune e si pa mei tonga, ke o mai o ngā uhe ngā hi whare o tonga e kina i ngā tōku o wā e mo ui, pia mi fitunga o fulu tūpū. Pia koe tui koe tāpua kia, mā tōru ne toki ki o mai ki e koloni, ai ki ngā tōru koe nina ngā tā mai e fihi, o mā mai o kai merie he ngā ue na ngā whai he koloni, pia ku whapafonga te ai whikau ngā mamahi, ai community to ngā, ko i hako e tauwha koeni ko to whanga i e whamili koeni, pia mui mau whakapa apa, mau salute, e ngawe lahi na fuesia e fae koe ni. Koe ulawe e beke mea fkai iki, e tuk whakakato mea fkai iki e wike koe ni tau hanga ki ai. Koe tui ko fkai iki e tuk whakakato pe e family, au whio atpe a te kau ngā mamahi. Ai community to ngā ki fae koe ni kone tatau mai i hala kono ngā. Koe tāwho ke ngai mea ku fiefi ai ai kai ngā tonga o Aotearoa i wahenga Waikato. Ai amana koe ki whaihano whamana tua ai tā ua ngiau e lotu i konferenisi o Seaswe Siriana e tonga. Ia hangei pe koe aku mumea i o koe koha koe lot koe koe tā ua ngiau e ne lotu i o tau whonua. Aku whailunga i he konferenisi o Siriana e tonga. Ia ku fiefi ai e ni o maukai ngā tonga i he wahengani ki wholau atu ki kawhua taha i hono kātua ngai. Pia mu taha e nau whiwhia, koe nau kau i e kātua ngai uangi tau ngau e lotu i o tau whanua. Pia koe ia ku waibea po kalama ku teu teu i e whiawhia pompongi koe po lotu. O ku whahako pe ia ki he whare ai kau te Pasifika i he taimi o no whiawhia pompongi koe u whawhi atu. Ki Motolu ai kai ngatoa ngatoa pe o ku i wahenga Waikato. E whai ai pōlotu i e whiawha pōmpongi i e whare ai kau te Pasifika. E neo ai where mo whawha ngai whatongia, o e goe mahi nani fōki whailonga ia i Sias Methodisi i goe kuata ai mātua tangata o ngai Sias Methodisi. Pea ku mau kau whataha i mātou kai ngalot Methodisi he wahinga Hamiltonini, ai mau tariui e whaho koia i e aho a pōmpongi, Ko ia ku wae talamono ki he singai fungai tamai ko toa pe e te waki o tariui a pompong pa ko tui ko kalani na ulawa whakakate ngai ki tariui ko ia i he ane afi, ane po pa tui mai to ki whakakate ko toa pe a pompong. Ko e taha ngai mea ku pakepeka mō mea i ku tau lawe i he motuani na e tau toksi tua mi ai ai lawa ai on konferenis ai ongo sestonga tonga tawa tae na ka ma tonga hoi ki ki he matu a whaifikau e koloni u lawe e pe koe ki a whihitaki to e hoko pe matu a koe ni i tauhi o ngai whaianga lotu o ku matu ngai e nau hiki mai ki he koloni ko ia kua e ofalahi ki matu a koni i o mai ba moe e Pulupula mo i koe ni ke whaia ke tauhi o i kai ngā tonga i e wahi ngani. Koe ongo ongo pē taha koe whahau kai tuai pē na e lawa i he ane e whiawhi, ane whi, a e whilila kanga, a e kulupu koia a e kakai whiwhine o i wahenga Hamiltoni ni. Pena e whaia e whilila kanga, whiwhia a e tuunga whine mātua, ke whiri a e sea, ke ni tataki atu a e halafononga, o i kakai whiwhine o Waikato ni i he taoni, ko a tokta halahingano roho lua, ko se aia o kunde tataki atu ai hoe kwawhine o i wahingani. O kutui neongo e where mofafa o ngai whatongia o ku i he whae koe ni, na e angalelei ke tari ai hui pa moi kore ku whae he kau whiwhine, kene tataki atu ki nao tolu i he toe ngai taoni. Kia koe sekretari ko tokta sangata ana kau whanonga i poupou e te ki a halahingano ku hiha koe maumau luta tamoe kaweinga ke whamau i ngai ai whae to ngā i Aotearoa ka mā ai puke puke a ngai koloa whatonga ho tau whanua i he koloni pakotui koe whawhei atu, whamanatu atu ki he hoi kwawhine ko doa pē o wahenga Waikato, ko e ni ko mō taki en, tuk tā halahingan, roho lua, tene tataki atu ki mō tolu i e toe ngā e tau ni. Ko e taha ngahi ongongo whawhi e fia, ko tui pē ku mōs mea i pē, ai ikuna kafkafa ko ia e timi ai chief ane fiafi, i e nā tau pa me kurseita. Ko ia ku Tāle osi ai kei mi ai nei fiafi, ka ke mau kei yongo aki ai hone ngai mea lele i halapure anga, ka ko tau kai nga tonga pe ko ko konga pe e fie fia i ha ko tau popo ke tau fana o tonga o na wa inga i e maltimi e chief pa ko ia ko o fala ia ke ka popo ai ko seita ko tu ma ho ka tau lele yen ai chief ke na wi ko na fia o supa i e tau ni ke ke to ki mai no ve pa mi mala i e wiki tau hanga ki ai ko e Ko tō māka ngā hiki whangi o ngongo pēa o ku malawa ke o atu i he e fia whini. E mea mai ki ai pēa i lo i he kainga tonga ko tō pē i he wāhenga Waikato. Ui hā ko e huawhatongia o whai he community tonga i he wāhenga Waikato. Te whaka mai ki he langa ngā aue, pa mō e whotutu ngā aue tā kanga e tau fohe. Nā e talbeka mata mai e tau koe ni, nā e pē ai whotutu ngā aue, pa mō e whakaamu ke pehe, ke hoko e whakaukau koe ia, koe hā koe fuafatongia kwae he mātua koe ngā aue ofa pē. Ke nā lava pē o ai pēha aho e ua i he wike, Ke la whaho koe ngahi ngawe ofa koe ni, koe tukanga kina ngahi mea lele, koe ihe ta whaake uhila, ihe ta whaake ako whaka kompiuta, pia moe wharei, ae si ngai whaamiri, ta tau te whito, si ngai whaamiri, o kuna o hiki whanua mai ki hi whanuani, pia ki nau tolu ihe ta whaake lao, pia ku ke tupu pa mi he whetoa ki, pia moe Ka ne aongo ia a ku o kumau whei lau lau pe ke whakakato o whata tau ke ngai whee mao. I he pongi pongi hoa tā ai whiawhi o awe pe ke tua pō a ngau mā te aki o ku whai i he tunga mātu ani ka māsi i tunga whine mātua. O ku fua whatongia i he kulupu tā kanga we tau fohe. Ka ko ia i neongo ai whatutu pa mui palani ngā aue ke lava pe whahoko a ahe ua lolo tonga ui ke, kaukai ke malawa ke whahoko ia, ui hea koe ngahi whie mau, pao kai ke lava ke mau whasi tuai ai viviri, pa mo whie mau e tokoni, ki o tau kai ngā pa me wahenga wai kato. Ka ko tui ku inas mai e pē o tau ni ihi, si ngai whaamiri pa me ngai tapake kehe o Nusilani, i he ngawe ofa koe ni, o whahoko e klupu tā kanga e tau fohe. Koe, ki lawe toi pē ki he tawha ki o mea lele, ki tawha ki o mea lele aku tuanga i he motuani ka maa sa re skuila a he tawha ki o mea lele. Pia kutu ko fie wahe wahe atu pē, a e ngahi mea pē aku me mei hoko whaka aho pē, pia i ganga koe e ku wakai, o kai hala iha mahina e fō mai e ngai paupare mako ia. Pa ko tui mbanga be ke whaia whakatala noa ki ta whaako ia, ta tau te whito, a ia koe ki ta ofi koe mea lele. Pa ko tui o ko whiawhia mau be, e ki nao tolu afi mai, whetu taki mai, o whikau aki pa moe, ia ngai mea tamu lere ai e mea lere, ku rea i e vae, pa ko nao whetu taki mai, Ya ko lava ko o wakai kai ku time back e fai hanga o ki ai ku hia ko tu kunga malu o e fononga e family ko ya ki ngai fe tu na farm ke na fononga ki ai ko ya ko a fa malo la ya tu ki he si ngai family ko ni pa me kai na ko tope e ta fe ngai aki e ta fa ko ni pa ko tu a ko ta ta be pa mo sares e po po pe fai to ko ni ko ni ko hia ko tu unga malu o e ngai mea lele ki taimi u tau whi mawai ki tau whanonga ki a whetu o tau whanonga ki ai. Pia koutui e o mō mea be ma whika telefoni ka ma e a whetu o kumba nofu ai te mō lava o ngai whetu e te lava ki tau whetu taki ai ka ma pe a pesi a tākanga e tau fohe. Te ki lawe no no beke ta whaaki o Church Inn i koe ngai mea lele linta. Me tuka ta whaaki koe ni ku whataime ni tau wha whiamau wha wawe wawe ke whetonge tau mea lele motua ka e mai mea lele whau. Ka ku whawhato ngai ai o ku ta whao ma bea Church Inn i tau mea lele ki ngai kautaha mea lele. pia yanga kusio vai vai pia motu ani oku pamore tau toluia e tau o tret inna te tau meleleke ngai kautaha he kunau pure pure whaoa o nga toluia ki he price pe kod mahu inga te nau hanga o whatawa ke te melele he te ako ku whapotopoto ange pa kulele yange e tau kata ki pe ka tau hanga teu teu lele pe ki melele pa tau fotu pe he vihala fo se lai e tene toi mau mai a la wafe ki ka pate tau lava o teu teu le lei be ka tau be to mua ho api pe koe hala koe e lava he ka kai ke piki apu ai pia ke whatau atu ai ho mele le koe ni avu go whatau i ngai kautaha ku mau pa anga pite ka ngai kautaha ia ke nau tānaki ai koloa ko ia o sang ko ia na me mau ha ho se nit le lei tupunga pepe mi he ikai mausia Pa ko tui pe maha pe e toko ni atu. Ai whatau kei koe ni. Ai mou tolu koe kufa a manak maha pe ke whetongi maha pe mea lere. O si tau enima. Whetongi. Ui tui maha le e lele iange ke ke hanga. O teu teu wha lele i pe. Ta ke fosela pe o api. Pe ko o ave pe ki e pesi koe ni koe. O e Facebook a ko treat me ai o tuwake atu ai. E lele iange ia hano ave ki ngai kautaha mea lele. Ko e ngai mea ku whihanga ngai moia pa ku whamanatu ma pē i whapokala mai motuani ai maranga ma pē ke whapapau i o ku tauhi ai se vesi a ho mea lele o whaita tau ke kilomita ko e ku whemau ke se vesi ai pia kia te au mai mea ko e pēseti e walu noa o ngai mea lele ku whaumai e te au Ulawa i o tala, a i kai malawa o tau kahi ngā tonga, ke tokanga ke tawhaku e sevesi. Ko e tamu au tau tau tokanga ai ke tawhaku e sevesi, e kune hangarewa whatupunga ai ai kamata ke whefeka, a ni liu e lolo ia pia mihine uhu a alu ia whatu pia whefeka. E tene whatupunga ai ai mama, ai e mama lolo ngai mea lele pia ko tui e ala toko ni bea ki whare ko ni ki ke tui e wakai ange ngai whare ngā au e ku toka o kune hanga se vesi o ngai mea lele ki ave au mea lele o se vesi ai i taimi to ton ka ko tui e whakasi isi ai ngai whakamore pia e toko ni e ki se niti o ku toi i ho kato ki a ngai mea kehe o i hala whanonga ko tui ko e Ko tāhaia ngai mea o ku whai e whaamu ki ai, pia ko lawe i bea whi ngau aki, o ku whai whi pōpou aki pa mui kā inga tō ngā i wāhenga Waikato, pia ku nawasi mea i bē, a ngau e ku mau whai, ko e tuk whai bē ngau e i he taimi tuku e ngau e, ko lele ai bē ki he pong pong e taha, pia ko tui ku mau tū bē, hange bē, hange bē ko e kau rescue, Pia ko tui ko e nau tolu ko ku nau mea e motuani o ku ka maa sales, ka maa merini, pia pehe ki a toki taha siuta laulau pe alu, o ku kakia ha tai mia te mau ikai, pia te mau kalo kalo atu ai, ki a whakatangi mai ku iha ka tokoni. Ka ku mau hoko hoko peo whatatau, ki he lis, ka maa ki nau tolu, fui e mau au pita tokoni, pia ku mau turituri lewa, ki whakakato a ngahi whia mau ko ia o whata tau ki whaamu a kainga tonga o Hamiltoni ni. Ko ia ku mau whia mau be rinda i whanga maari o mai pia ku neonga ko kamata ke au mai mamoko ko weekendi nei kamata ko tō tolu pene wholosi i he weekendi o mau koloni. Pia ku mau kamata ke tātā puni whare, pia kamata ke whamu e ngā hita, ka mai ngā hi nā tōru ku tafu whewhi e nā ngā hi lotu whare, ku ia koe momoko ho mau koloni. A ko ia ku o mau kaukatoa pē i he whewhi a, i he ngā hi lelei, ku mō wahe wahe mai, pa mi okalani, ku mau rau mō ki mā tōru ku tāpua ki ia, pa mi whakoloa, a ngā we ku mau whai i heni, Pia o kumau weke weke mau pē ai ki mātou ka inga tō ngā heni ke mau whetokoni aki. Aku mau toko lahi feunga pe, o kake mau fu toko lahi, ka ko ihe ngai whenga lo tūku, kakato katoa pe ngai funga waka ihe koloni, pe aki he mau whenga we aki ko ia, aku mau fie fia, aku mau whawhitai, ai hik whanua aku mau whai mai, pa mei, na tau whai mai, pa mei tonga, pa ku tau mai ki he whanua muri koini, ok, whetā whea ki pe, ai mā whana, pe mo e whenga we aki, pa mo e whipopo wake o kwhai, Pea ku maungoi he koloni, ai lau maari e ko ia, o ku kei maa whanape, ai tauhi lotu, ka maa e tauhi kāinga, maa e whāmiri, e tonga, o ku mau kei ngoi pe, ku mau i nasi i he koloni. Ko hange ko e ki mea whai koe nao tala noa ki ai, ka aha ki mea whakai ki hoko he mau koloni, ku mau kā toa pe ki ai, mau whi pōpō waki, mau whi o whi kaungāma mahi, ngai loto whare ko ia ku nau a to fanga i ngai fanga ta o ku ka ke mau te malama do ke ho ke ngai mea be o ku mau mama o mi ai ka mau o ko to be ke ka fa ta be i he popo wa ta mo langa nga o ku mau fai i he koloni pe a ku tu i ko taklele i a ku fai he sea fo ko ni a community a melin tau falele ka mai popo wa ku fai he komiti pure a community pe a ku ma tol fo ki ko va nga we i ko fa mana to pe a tau a trailer ka mai tau ic from omoko ka mai a tau teniti ko sea ko te pire ko tu ko nga ko ni fai he tu nga ma tu a ko ni ko nga o e fa se va ni ti pe ko to ko ni be ko ma kai nga hen ko tu a Maharu pe kai pe a fō watu ai mea ngā we ki o kalanina o kutui o ki motoru o linta ka ngā we reti o e la o kai pō ki wha fō watu ma ngai mea ngā we ki tua ka kutu pe e anga le lei ai se a community ka aha mu whi mau mai a ki motoru pe mi pō kalama reti o kutu pe e anga le lei pe ai se a ka mai tunga mātua ko ni ki o atu mea ngā we ko konga pe e tau whi ngā we ki ka koi o ku wha marola hi atu linta mau whenga maari e, ke ome whenga maari e whia whini, ke nasi ai a e tākanga e tau whohe, a mei he mritoni, a me fua whatongia ku mau whai, ma ofalahi atu, malo mau whenga maari e.
0: Wha malo lahi atu ki a te koe virika, ai whahoko e plokalama ai ka inga ko ia me he uilou e vaitawhe, pia oku whawhiawhia, ka te o Whakalea pehe ki a Filippo pe a mo tīmaka ki ka mata hei ki mai lewa ngāhi mea kou fie mau ke mono mono nau ngāhi api koe uhi ke whaka ao ngā i e ofa koe na mea te ki mō tolu mau lawa ke mau wakai ai ki ho o mou tau kei ko ia o ku mō whaka ao ngā i i hono toko ni i a ki ho tau ka inga ko ia i heo kau vai vai kato. Malo apito viri ka tala monu at ka tiki motol mga wak whaka hoko. Tau tok filongua ki hewi ki ewa ka hoko. Malo.
1: Malo, ofalai hat linta.
0: Ofatu malo. Oku ke palani nai ke whakatau mai pe whakatau atu ho apino fo anga he tauni. Fefe nai whamiri mo e mahe ni na ako nau ma teu teu ke wakai e maa geti whakatau api. E malawa pe ke puputu mo mafasia whakakaukau i he taimi pehe ni. Pe aku mātu aki mahu inga ke te mahino i a ngai fie mau i he mala eni ka e whaingo fua e te whinga. Kua whakatū e he Real Estate Authority, ha pēsi website i whalala anga, e malawa ke mauai e ngāhi whakahinohino mahu inga ke whakatau whale. Hange koe ngāhi mea oku fie mau, feitu uke ke mau whale i mei ai, whaunga e lawa ke tālai oku iai ha palopale ma i he whale, kau maa fō ke ngāhi mea whakapepā ke lau ke mahino, pehe ke tawha aki whakalao. E malawa ke tau ni lou tia ngāhi whakahinohino ke whakatau whale, pia kua nau teu teu ia i he lea whakamatakari e fitu, ka wai e lea whakaha amoa mo e lea whakatonga. Lahi e ngāhi whakahinohino ai, pehe ki e ngāhi vitio, ka e maa fō ki e ngāhi nau nau aonga i e mala e whakatau whale. Io, koe settled.govt.nz, kua teo ia e he ria pe Real Estate Authority, ke whaifatongia ma au, o ku whakahoko e he ria e nau ngā we i he tuunga mā o lunga, o whakatatau mo e lao he whakatau whale. Ka pau lewa ku ke whakakaukau whakatau atu pe whakatau mai hao api, a ahilewa ki e settled.govt.nz, ke nau whakatau ke i koe i he whounga o ku totonu, koe uhi ke kea usi ai ho tau mu a.
2: Komo alo kife?
3: Te ma alo o ave ai siwi tu umama o anani.
2: Nani Aloha. O si aiho CV.
3: Ikai, o ku fuku kei si ia nena ko eni.
4: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a kini mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o esivi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. Iho o tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
2: Fai ho o sivi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
6: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau koia o ku kamata e sivi, i he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o ku kamata me he tau ni mavalu, i kai koe tau o nonoa. Koho oa au pe koia ki he tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sivi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitu nima. Koe sivi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o ku malawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O ku ta e totongi, pe au ku wave, mo fai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hambo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, malo.
7: Ko kore whanga maari ko ni ke o atu ai, a ki whanongonongo fo i me akai ko eni, na e toki tau mai, e mau uta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, moi mahoa. O ku iai foki pia moi hopa, moi mei ku ositao, pia moi lai pere o ku kilo e fa i he mire mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mau me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa.
8: Maanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e taufu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, Te koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka o peti tovo finau, o rea ki ai, malo.

O se mini te ongo fulo me he nima, ko e le oia o Silia Sivea, pia mo e si imahina ko o whakapo uri. Whata wange pung mu mau hae fia file le ia e fia fini, pia ongo le le iat foki, pia mo e ngā hei polokalama ko ia, na e o atu me pie mento ngā i he ahoni. Tau wakai mo a he kia teine lātu, mo e si ingo e kakala. Tau wakai mo a he kia teine lātu, mo e si ingo e kakala.

Ole teo talamuka pui pea tangata hei e teo whai ki tō mama o kai. Whai hea ki poupo mo ki vahe vahe. Whika oa ki pea moe kunga tohi koe ni ni tau toki whanongo ki ai me he vahe hiwa o e tohi. Oe onga ngorerei tohi e mātiu ki he sāpate koe ni e sāpate hana hongfro mātaha. Oe taimenga maheni o e tau tohi maha ina whakaritia e sias katolika. Koe ngongorerei o e ahoni o ku wahe wahe ia ki he konga e toru. Pea koe konga ua ki o ku kamata pe ia mo e rea a se su o pe he he ne sio ki he fu kakai na e ranga ia te ia ai ofa ki he kakai. Koe uhia na nau hange hawhanga sipi ta ia iha nau tauhi. Ai a koe te lawe koe ni a se su whika aki mo sipi. Koe sipi ka pahe kai tauhi e mate sipi. Ai kai ke whaamarawa sipi ia ke mo ui ia te ia pe ta ia iha nau tauhi. Koe sipi ka pahe kai hano tauhi a ko very vulnerable na mo. Pe ku tu lawe ango fua au pito. Pe ku tu lawe ango fua ai mun manu ko ni tamu ta to la sipi ko ya ula ki pe ko pau ke ai hata u hia ke ne takia ki Hawaii ke inu ko pau ke hata u hia ke ne takia ki he mohu ku la mau ui ke ne kai kai ai pe ko pau ke tau hia ke hanga malu ia me he fili o sipi au fafrarea e tohi tapu e fili o sipi mi fafrarea ke mon manu ko e koe rofi ai a koe koe rofi ke whangasipi o kui kuna uhiri fia o bito kia he koe ke toi afe ai rofi ia en taimi kune hanga ai o hofi a sipi ke keina mu mau mea tokoni mea i peo tukla vea ngufua pe hea bito sipi ka pau hei kei kei ai hano tau ko sipi koe koe nai uhinga kia ai a sesu na ne hanga tau mai imi se sipi ke ne hanga whakahia whakataata ake kakai nai tukla vea ngufua kakai kai ke uhinga ia ke pehe o hangi koe sipi ke whakahino hino whitu ke alo inu ai tataki ke whitu alo kai kai ai ka nai tu lawea ngufua ai kakai koe ni ne matu ungai ne ofa langa ne ofa ati nao tolu koe he tu oe nao mo ui hange au kui kai ke tataki lere ki nao tolu pia vai vai ai nao tui o tua pia i kai ke nao pehe ke nao lava o ilo mau pe ai totonu he nao mo ia unau whi mau e nao tolu ia ai tataki ki whakalau maari e. Whema oe ki nau tauru ia ai whahinga tataki ahataha o toi marunga ngene iro ki he otua ke hinoi i ki nau tauru whakaku me otua moe ofa he otua moe whai whakamore more moe natula to tonu e otua. Koi ai koi konga ura ki ia. I hene sioga a sesu ki he pehe e kakai nane konga rewa hanua nane hanga rewa ui a ene kauako. E toko hongfuru maua. Pia pehe rewa na nehanga rewa o ave kere ki nau tolu ai maalohi. Pia koe ave ki nau tolu ai whahinga mafai. Ai koe mafai koe ni ufakarea koe he ngongorele koe na tau toki whanungo ki ai. O ku ai koe maalohi ke kapuste voro. Pia toi ai mui maalohi ke whakamu ui e ngahela ngā mahaki kotoa pe. Ai koe koe toko taha koe oku ui. E se su pe ave kia inga he malo iko ni mahino. O kue e whaka kau kau ngā ue ke whaka hoko. Kau kai ke nau mai nau tau lai whainga malo iko ni. Ai au pehe oku o hinga le vaini. Iko ai ki lea ufa maari whekina inga tau whanoa upe ke whika waki mua kau ngā ue whaka ae wangere o ngā ue he se asi. He kai teke lava ko fuaki. Ai mea oku i kai teke mao. Ai koe mea mahi no ia, hei kei teke lawa koe ia, o fuaki ha mea o kui kai teke mau. Ko pau koe fuaki, ko pau koe fuaki pe mea o kuke mau. Pea koe mea ini koe koe ne hanga e se su o awe kena fuaki kena tu. Na ne fuaki ke teke nao tolo, ai maalohi ke kapus te holo. Ai maalohi ke whakamuun maa. Koe mea ina e fuaki se su o nao maupa. Pea osi koe no fuaki ke teke nao tolo. Na ne hanga rewa, o whekau ia tu ki nao tolo, ke nao watu o i kai ke o ki hei. Ki he ngāhi whanua mōri, whanua kukupangani, ka ulaki whekau ki nga tōru ke nga uo,
ke feitu o fra foki mai a kina utoru pe a hasiu ka isleari na na mama o atu ke na na uhe ke fra foki mai kina utoru ai ko uraki ngawe ke fai ke fra foki mai fra foki mai a hasiu a mi me ko ka ho ko hasiu ni ko la si o ki ai ko ko pe ranga ne o fa ti na utoru u kwange na uhe he tu mo par pare mai na mo i ko i kai ke hata ke na tata ki leri kina utoru ki he otua ai ko nanga le mafuka o fuka teunga ai ka apostolo mo fika ki na do ke na o atu ta ko na o atu ani ko fika u na fika ki na o atu o fuka hoko ko fika u ke na o atu o fa no no atu o ku i heni e pure anga o tua ai hele ho parangi u be the kingdom of God is at hand. Ka pare te tau lea whakarea whakatonga o ku i heni a e pure anga e o tua. Pa koe whika olewa ke na uo, ma whai kone o angi ka digina utoru, na whika olewa ke na utoru, ke na uo o whakamu un mahaki, whakatu ue mate, whakama aikiria, ka pusi mu te evolo. Ai a koe koe whahinga ma whai, whahinga ma alohi whakaotua ni na hanga e sesu o fuaki ke te ki nau tolu, ke nau ke nau lava atu, ke nau o atu, o whanonga nongo atu ki he, ki he kakai. Ngo lava ke ngā aue, ke whakamo ui, ke whakotu ue mate, whakama ai kiria, ka pus te volu. Ai a koe koe, koe ngahi mea ni e ma lava o whai, I he whahinga mālohi nai fuaki ngai koe koe ese e suhu koe kia tiki nau tōngu. Ka kou loto heni, ke u whakatala noa ki he rea se su nai whai, ke mō whanongono atu oku i heni e pure anga oi otua. Ko rea koe oku i heni e pure anga oi otua te taupe oku i whi ia. Oku i he whanua koe, oku i whanua, oku i heni oku i hena. Ka kuanga whewe ta ulo i roi oku i heni ai pure anga e otua. Ko e rea koe a sesu oku i heni pure anga e otua. Oku rea pe a sesu uia whika waki moia. Ko e whetu ukotoa pe oku ia i a sesu oku ia e pure anga ia e otua. Oku hanga maupe e sesu uia o whakafofonga ia te ia ai pure anga e otua. He koi ia ia nei tuku mai he otua ke hau ki maamani ke nehanga. O whanongono atu ai o whae o tua. Kene whanongono atu koe o tua ai ako o tua o whaka more more. Pako mea ia o ku hoko koe e he pureanga oe o tua. Ke mahinu ke whahinga tangata o ku ausia ai pureanga oe o tua i he whaka more more. O ku ausia ai pureanga o tua i he whea hono whina ngalo. O whakata tau ki he ki he tūtu uni koe ni nei whae se e su ki ne kau. Bako o ke nau o whaka hoko. Aia ko e pureanga o tua e lava ki tau pehe e lefa palangi. Wherever Jesus is, the kingdom of God is. E fitu ko tau pehe e aia se esu, o iai, ai pureanga o tua. Pea ko oku i fe a se esu, iho tau maman, oku i fe a se esu, iho tau kuonga. Ko se esu, mia ko e aro o toa pa o kua e ki lau ia e nei mi mei na nai fotu e ki lau kua ni kau taha se esu na na honga fa finga ke fa manda lai a presence a Jesus presence peko a fio ko koe ai o toa o kui fe ai o toa na na wa e ki lau kua nubehe ko koe o toa o ku ihe feitu o toa pe ko o tua ku he feitu ko to ape ai ka pau ko o tua ku he feitu ko to ape ko feitu ko to ape o ku ya se su o ku ya o tua o ku ya a hono pure anga pe guanga pe he ai tau tui e ko se su ne anga fa fa fonga ai pure anga o tua i o tau roto roto nga mau pe fa no no atu o ku he ni e pure anga o tua ai ko fe kau ya na fa i se su ke ne kau a ko nga ke na o o fa mo i mahaki Fotu ue mate, whama ai kiria, ka busi mo te wolo, ke mahino o kui hene pureanga o tua. O kui hene se esupi, o kui hene pureanga o tua. O koe koe, o koe ai ai ako naki, ai se a sifi ka waki moi mea koe ni, peka ke te furuko lawe ki au ia kiai. He koe, tape koe feitu, o kui hene pureanga o tua ia, ka aku te kiai ke kakato.
tako kakato ya pura nga yo to e toki kakato ya hae nga wa mai ko ya sesu ke ni nga fra mau ya mama ni pe to itu to ta ko to pe ki he moi fo to itu ke moi ta nga ta ko kakato ya pura nga ya o to ka os i he ni nga u pa nga u pura nga i he ni ya ko mo au kristiane o ko i ta to to ta pa ta iso ke ta nga u fika ke ta nga we pura nga yo toa iho tau loto loto nga mo tau taimi pe ko ui mahu inga nia au kai ko ka fa ahinga pe ke na uhanga o nga we pura nga yo toa ko ki mau tolu ko ni kau pate le ko ka oi piko po ko nga we tu i tapu o ku fa mafai mi olu ngari fila loa o ke tangata mo fifin ko toa pe o ku pap taiso o ku o atu a fika u ko ni ke te koe ke ke hanga fanongonongo atu o ku iheni ae pure anga oe o tua. Pea i he hiri koe angahi a konaki koe ni wa oe koe ki he. Ke vesfoka osi oe ngwa ngore rei e ahoni. Oku pehe i he rewha pārangi. Without cost you have received, without cost you are to give. Koe foi vesfoka mui mui awa koe oe ai ngong ngong rei ko na tau fanong ki ai ai aku huinga mai ia ke ke ti tau tot tau te fito ko ni ke ki ma tolu ka pa te re ma un au ku fai na ke ma u ta e totong ko pa u ke te fo aki ta e totong ko e me ako ngo ko e u fa ave u fa ka ka ke ta i ngo na alo ako seminario na ke ke totong i ho family e ku ako na totong i hesi asi na kai ke more ha me ai e ko family aku yo no to tong yo ko ala ko parte den tong ya si pa ala ki fisi ala ko parte pe a o si a pa fo mai o parte le pa fo ile va ai fo ila o ko ni ko e o ku rau he vesi pa si ko ni na ke ma u ta e to tong te ke fo a ki ta e to tong i he tai me ni yo ko ki la ye ai fa ta u le fakasia ini ti fa hangi ku pui pui ya foi mai no ko ni me ka ta ki no tu ai o hangi ku mu mu a ke ma ite se ni ti ka te toki nga we a me na ka ke te more ai ka ko ui ma ke hene u fai ke o ka ke fai pe ke ka pa te le o fai pe ke to ta ko to pe o ku tu ke fa ma fo la lot pe ke ta la ki e ene ka ri te ane mo no pa ta iso ai ngo le le o kui ki tau tolu ke o amu a te tau eke sanity o kui ki tau tolu o amu a te tau hanga o kouna hasirini me haka kai o tau ngā oiki ai ka pā o kuna wafa mai koe mea ia nau tolu ka ukei koha mea tau tolu ke tau hanga eke sanity ke o mai he tau ngā oe he koe fai tūtu ni pāwe ne o se o mai without cost you have received and without cost you are to give to ko fra muy mano ai o ngo ngore le a ni ko e u ya ku fu ma tu aki ma ro ya bi to yo to ni ke ma ro hita fo ka ka ngwa ngwa ta nga we he ko ku nga ni ya ku ai se ni te me ko to ape ku ai se ni te me ko te ki ai be na te fi ma ki ta ki ma se ni te to to ni te nga bu fai ka ku u ma ke ha ki na to ro ko ni u ki he ra ka nga ko ya o fa no no ngo ngore le ai o to without cost you have received and without cost you are to give o ku mai no pe ko pe ka ka no wa fa fo tui tui o a ko fe ka ko me ko ni ko pa no ho to to tongi pa no o mai pa no he mau pe se ni ti ku sai pe mo ia ka ku tau tau katolika i ho tau katolika ui ki tau tau ke tau ngā ui pe mea pango ia koe ngahi koe o koe pe ngahi denominations pe koe ngahi siasi he taimini o ku whakarele ia ko ka ke kau mai ki he siasi te ke totongi e fiha ka ke kau te ke totongi mai o au ki he la wafe ke totongi ka ke kau ki he siasi o ku ikai ke pe na tura ia o katolika koe katolika ka papi koe o tutu unia ke fufua whainga maari pe ke papi ha tamasi pe ko ta hine ke sia si ka fe fe fe fo fo fa nga mari ko to pe mai ke papi o kita masi pe ko kita hine i he tui a sia si ai a o ke o ke e ke ha si li ni o ke e ke to tongi
pe ke tutu ni asia si pe ko mi aya uno foroto ya ya kona ke asia si ke foka kristiane i hono me mi pa ke hoko a pakta iso mai pe ko fonga ke incorporate ke foka kau mai a to ta ha ko to ape ke asia si foka kau mai i pakta iso ka kai ko se ni tike ke toktongi ka ke ha o ka ke asia si pa ku pe ha na asia si o a ki na pito ko ta do ma ma nau a fi ma o asia si asia ni tike foka ka to aki a le nga o ko ko ke foka ka si te ne mo no tu a ke asia su ke o nga ta nga ko to ape o ma ma ni o pu o ku kai pe ke nau ni fi ma se ni di o ku ke hanga si asi o kona pe fa ma ro ia ka kai ke o mai pa ke fa kare ke lotu nengo ene dipen ai lotu tai men i henga i me fa se nit o ku o tu ia si asi en au pe la umare mano ni pe en au pe o tu ke fa ma fo la no si asi ene ka un awe pe ko lo vi ko ko fa pa ne fa pa nga o ku fa misteri ma pe ene hanga ne hu mai o fakai via ai nai nga o ia se asi pa ku toi pe ata ku kai tu pe ha katolika ta ko e prea nga o to ai o to to to nga o ku ia e to ta ho to pe ke ka ho no nga we i o prea nga o to o ku kai ko ki na o to lo be e clerics pu na to ko ko fra no fo ki na o nga o ke ko ka u ta o po o ka u pa te le ka u pi ko po ka u ti ko ni mo to have for my tunga o kui a sino kristiane ko tau pia ka tau tau te vida tro katolika ke kau i hinga au e koin a no langa haki o e pureanga e o tua i ho tau loto lotonga ko o fatmo he ufaki o fatu apito ka motoro ufanoa mai.

0: oi me la ko la ta mata u ine a ko ne ko ka ko ne na ko ngai bo te fou ko ne ye lo na tu te pe de ne ana fa ye to ne ta ko poko poko ya tu mai ko ne ye ko te polo kala me ta wa te mai tai me te ne ko te fai tala nga ta to mo te ma tu ho ki ne ko Ebolini mami te director of the aquaculture mai to te fenua te na pe le ko tu valu e winga lo mo te product ala to te ne e ngo te fenua ola I've seen it la bene wa chested hoki ko te Pacific Festival ta hanga te ne ne Salota and the gang ko na ne selan lato but it will be really good to hear lo mai kino lo ko ne ne ya ne ne fai te na te product te ne ke ne ke ka talo fata to ka Ebolini ta fiafte ne ya talo fa Ebolini ya mai ko ta fiafte ne fa fai hoki fa ma no me to time kai tala ta to we winga mo te ya the project ngari hoki ko lo te ne fenua ola ya me ko te project ko lua ka ya mai ko ta fiafte ne introduce mai ya ke ko little bit about ko joi ta to wa fai tala kite kite te hinunga ni ko lo te ne ngoi te fenua ola ne
1: Ya Leila e fala fa fa tailo mo te a mo te a va no anga ngali te ne como fa io ma wa ne a wite a fia fite ne ke ma fa ita tuo o sa utala ki fia ki lunga ite ite product lo ma tu te ne ko te fenu a ola ya ka ti la ko ito ai uta to sa utala ki lunga ite product te ne ka ti e fia fia wo fa kai lo a tu to ku ingo ko Ebolini a uste Ebolini mami to ku Austa malikina no manga ia kai mo te vai tai mi tene ko we tau sia tu nea wa te te matanga luen a te o te te tokila kau na la ne ia te ila lo te te te fenua ola i te vai tai mi nei ai este se project e ta si me ana ko te ko te ko te coconut rehabilitation lo te ingo te a o te project ne na la tene ia e no fo mai la lo i te i te i te department na mātou. Nā la nei ko mātou kone ia, e whakangālue ne mātou watea a te project tēnei. Nā la part mai ta for the project tēnei, a ia kone ia na ngālue nga ne, o te whainga o te, o te, a, o te whenua o la product, pe la whoki mo te, te toi rehab inga mea ne, te toi toki inga o niwi fea, ilunga i, i tūwalu nei ne, e, a te project tēnei, a ia e, e fai katoa loi whenua katoa loa, ne? A te toi toki ngā o niu kone i whea i, i lunga i tūwalu nei. Tēnā te a, te au tūtonu ngā loa te, o te project te nei e tae mai lalo i te, i te, i te department a mātoko te toki lā kau. So nā la te whenua ola, a ia se ingo fua te a, o te product, ne? O te product tēnā e whakaingo ki te a, ki te whenua ola.
0: Dema fu mai pe he te you know o jinga le jingo te o te project go lo ne te na fenuola can you tai fa mala mala ma chili mai te e don ya we ma fa ni ka fa la we fa tu te a te wing o te muna te ne fenuola ma kan fa ka nga ne go to te a think on the project go to ne te muna te ne fenuola
1: e ona la me i te project te ne ya ta to lo tu ba ne a te e on ne te malo a te project te ne ne tena ne fai fokiro ye ke a ke fa i te lo se na ingoa para tu valu ne a na la tena ne fai ne mato ki te a ki te te fenua o la tena ki te na te ingoa o te product tena ne na la te product tena pela mea e lima na vaenga ne pela e project takita tasi pa me lima na na vaenga ne a pe meta ta isi isi sinu ne se vecino loa e sine me ko fulu mata ne e sine si me ko la e e faka faka faka shine ne ya mata ne pela me e e fai lo ki te aki pa kilio o yo ta to ne ko na e te la la pa me li ma ona ona a product ko na e fe e ma fai o mau ne ko e a ko la te la ko te fenua ola ne mai te te fenua ola
0: Whenua tu walu e ola. Forever and ever. Well, I mean, that's how I look at it in my own interpretation. Te whakalongwa tu ki tea. Ki te wing o te muna, ne? Pāku, tea kuko i te ngali tea. Te whakamunanga te nā whenua ola, ne? Okay, five, bena, ne? Patau hau, ne? E lima vāinga te te project a koutou te nā, ne? So, patau, e tali tenua te mea koutou, ne? Launch lo iau ki topa tauhanga te ne ko whanau, ne? E tanua?
1: Ah, and I want to launch it for lua mo te potolu ne te o tinga nata te tuto ko tasi
0: oh launch o kilo iko na
1: mm. Ufo kilo koa ko launch a tea a te product tene ia i a mātou ne nā nā e mai kona lo tene ilo ia e continue lo te whanonga o te product tene ia i a mātou ne a te mea e fia fia i o me proud day mātou e whala Mr. Products lo te rā tātou lo atino tūwale te rā e te mai whakiloa i whea i konei a tātou ne so nā rāne ia a te whaitenga o products ko nā e whaite lo i whea i lunga i tūwale nei ne pā i a palo me alo ki te veggie noil ne pā i se po me a kua me add value ki e ko te me pā ke ma whai o tai poto ne pēlā mo cream ko rā e Ne, e la mea katolo nei ne tātou. Nāna tēnā te mea pēla, mea ka ako te a, te la singalo te, o te a, te product, aia e whā i te mailo ki te a, ki mea lo whakatū walu. Te hino
0: tū walu. Mm. Tōkuna tō tātou. I mean, that brings me to my next question. Evelini pēlā ne, because a lot of people might like, so you can ni ala ne chemical are there, and you know, ni a me 8 kilo te product kone, you know, and looking back pam tau hau ne, ne launch lo yau ke topa to where we are now in June, almost ko tai kofia ko fitu ne mahina kofia. E ala he a the feedback, how was the feedback so far, my chino kone ye, and our people, Tuvaluans, I'm talking about Tautinolo Tuvalu, are they really into it? Both male and females are using, no? Are they a product to tato kone, are they whenua ola, he a tau puke puke adene he sebe ne ko doko tine whai, Emelini?
1: Ia, mo to vai tai mine pela me se se sabe a mato pa kai fai lo ne me ona la nei pa kon koi ne to e ka mata te a ate products te ni ata to ne ka tila la velo to i lo to i ia i te facebook ne i si lo ne advertisement ko ne ye fai ne i te promotion nga o te a o te products te nei ne tala ne mo to vai tai mine ne se kei se mo to sabe ne fai kei a ko te te kilo kilo atu mātou ki te tongi ngā o te a, o te product. E toko uke kia tina fia fia ki e ine. Pela e lasi kilo a te a, a te sene tene e mawhaioa, o maua i te māsina, ne? Pela e fia fia kilo mātou me i te product tene, ia ia e... Ea, ea o ngā ki, ne, pa e seala ngā sene kuki e tasi te laia, e mawhaio maua ne tea, ne te maitawhalo te project tenei, ko mawhai fukilo awa, o maua seala ngā sene e tasi ki tea, ki te whainga o te product tenei, te lala e fia fia kilo mātou, me se mea ne whai tene, ka e se mea ne palani, ko te mea ke mawhaio, me ilalo i te market driven o te project tenei. Ahi e palo me euke ki te me tātou export, ne? Pela ke mawhai ne tātou o sela, ne?
0: Ki tu ako tu walu.
1: Mawhai ne tātou o sela, io ke mawhai pukin tātou o whakaonga, ne? Penei mo te tasi tenei ko te toi toki inga o niu, ne? A te mawhauwhaunga maalunga e tau o toki a niu, ko te mea ke uke a niu e mawhai oa. O aveila poli lunga i te whenua tātou ko la foke e mawhai foke o isi a ka foke nea ne nisi product a tūwalu e mawhai o
0: te whai te mai ki ai
1: o whai te mai a i niu konei ne tā la e a ko o tira nei ni ka amata te a te project te ne ka tēnā te pāto te project te ne tēnā ko te whenua ola ne tēnā ko o mawhai ni tātou o whakangā lue a ne o I te lolo tenei ea e whai te ne tamaliki. Nara, koma whai e ne tātou whai te whuki a add value kora o products kora mai tawha kora ea e ma whai ne tātou o maua. Ke ma whai o market atu nei, ne tātou ki tua i whea i tū. Walu ia me ma whai whukin tātou oa o tongi ilunga i funafuti nei.
0: Mm, that's really good. Pera mo tau hau ne fana fana leilo toto. So mata nei pehe te mahina. E fia te sene golo e maua pela i mea kone i te sell atu ki tua, te tongi atu ki tua, te project a golo kone. Bolini?
1: Ma sina e tasi e mawhai o lua fetupu ne. E mawhai fo fanatu. fai e isi ne ne a ne pene ne tu alisi ne pa parangi kone ye mai sale ki lo tautua i tau atu whenu a rātou pa fuki lo mea fia fia kilo ki te a ki te products te ne te a te whenu aola ne ka tila ka fai na pa ko mawhai o avatu a te te fex export na kia koutou ne ka ati ko na au ko kolo atino ea e man na ko mai ki te products a tātou te ne
0: Tonu kilo ko ko look forward at pam tak pana tunga ni te kamatanga ni la bene aku hasalota atu kona ne sela te ya and promote more or less tell yeah promoting it if it the Pacific Festival in the village ai atu balu ne so that is a really good yeah so what are we talking about in terms of the tongi the price kai pe he hoki lai ma one ma to te ala because Whainga mātou ka salo, whai mai koi whakatari ke ke for them to be given the okay. Mai whi mai tuwalu me ko mauaua. So what are we talking about in terms of the te tongi? Ia kai pehea hoki mana whai tau tino tuwalu kunei whakalongolong i runga i New Zealand nei, manako ki te project tēnā. Ko mauni mātou o se oa, o tongi i runga i kunei. Kolini?
1: Ia, e whalapaktailo mo te a, mo te whesini pēnā ki te tongi ngā o te pāne, o aitamsta ki tasi ne me pepea. Te isirola ne tongi loa o items ta kita si pela mo te la te body palm ne te body palm for example aia pe ameno fo pa miselua sulusa ta la ne
0: okay.
1: te body palm na la ka e ke se fokilo me ka te veggie noile ke se fokilo te facial me te la ya e fulu ke ito mata ne la tau e ke se kato lo ya
0: a lo tau tongi
1: a tongi ai a lo tau tongi Nā nā ka whai pēnei me isi sare nam tō promotion ne whai te Christmas, ne? E, ka whai pēra me se tino pēnei e tongi pēra me e se fulu ana product, ne? A ia kotai ia, kotai e isi ne pasene kola e ma whai o...
0: O tuku ki lalo, o yeah, a discount.
1: O tuku ki lalo.
0: Yeah.
1: O discount, ka te mo e ma whai o a, o tongi ne ia te a, ki te tongi lo tae discount e ia at the products they lay ya in manapo ya o wa o tongi ne so se me afu me e please fu ese fu wa me ne o mafai o wa o isi sa discount e maua la la ne pera mi ne vilu wa vai esa con ei ne ono pera me isi se discussion via tongi ne o te products o na la mi te ne ka fai ke ma ke tia te te tia ke ni usila ne pela e Ah, tena tame isi ne a ne tongi kone ne a ne tistas ne mātou ia i me kone ia i confirm whakalei kātila ke tai mawhailoa o a confirm whakalei ne a tongi kona ko mawhailei ne a o ilo rātou ki a kātila kapei o atu ki nusila a si ko mawhailoa batu a tongi o rātou kātou ki a o whakailoa kutino a tongi lo kola rātou e mwhaila o tongi rātou ki e ne. Ka konga le tula mawhi pena e silo se discount e maua ne te tino ma whai a ia ea e fina fina lo tongi ana ana product.
0: Tono ki loa, ia. He leila, ia ko whakautio te tawhai talanga ia hoki da mua muna kai. Ko ngali whakamalo atu loki tau team i whea. Oi ka koi tau team kona inga alu e koi tue tātou o ia. E wolini koi tau team kona inga alu whakatahi koutou i whaitenga o te a. O te project ngali te nei, te whenua ola. Whamana mole, it's good to acknowledge au a. A tau team, ia.
1: Ate team me ane e isiron tamaliki kola e valua niu e isin tamaliki kola e upai ni lato e tae ni lato watea ate sinu ne me ite ate whainga o te sinu pela me tato chau katolo o atafai ne pela te hygiene ke e tau a kiloa pela ne ka paine ye e paine ta to wat tino ka to e tau ka to lo a o fiu fi ka to lo a foi tino ne a u lu la to ne mo lima mo me ma paite tai mi te la ya e paine la to wat te me ne e si lo lan tamali ki kona ne paka nga lu e
0: okay
1: pela me e to ko lu tamali ki valu niu e to ko to lu ni to ko lu a tino ko la e sela ne la to wat ya at the product kai se pokino se tino ta pa me se Yeah, se mene tia te la pamika i tene i a mea, ne? Ako te palunga la o product ko nei, e isilo ne tamaliki ko la e mai roto i te whakai masaki, ne pona ne o lot for your training ni usila pone ye ya e palunelato ne mai se lo te ka ko la pe ne mo tau pesta ne mo
0: so which one
1: is wa tamari ka ta ta ta ka i ne kona tamari pa me ya me o lo atu fiso soni te palunga o te o a o product kona ne mo tem tou ta mali ki fokilo a en a lu fokilo ilo te department a pinau tao e la siki tena involve ilo to ite fenua ola ne ai e palo mine de ka mata mai ro ne ia te a te fighting a o me kona pera ne ke ko ki te time ilo te ne ia e la siki tena involvement ilo to ite ite a ite I te products tenei, ne? Mai mua koitua I o whaine mātou te products, e isi ne motou so pune whai te sāle nei, pune lātou, ne? Wael mātou koi whai te a the veginoid, o te, ko ma whai nei na ia o whai te a so pune, moni isi tamariki aka whukiro te department whaafpine te maisela tamariki te extension officer mo the research, a lātou ko nei ea, ne involve kiro I te kāmatanga tā o whai a fighting au sopu ne a sopu la se kipa ipa ke mapa ine mato ua o se la ki tua kai pela mine testing katoro la tu ne ma ne mapa yo kai o te mea ke taisi se falling a mai ua o products ko lai mafau fau mato ki ei ne kai te rara ko te vaunga te tino te lai time tani launch ei ne aia pa mine ne ma uo pa nono katoro ki la kau katoro ko ne ifna futi ne ne pela mo maile mo ne a pula fetau ne ai e fai kilo me ngali ne ngali lo mo fakao nga mo fai a manong ilo a o kone ye
0: metro me lo dato lo tubalu manong I tubalu
1: ha ok manong ilo a tubalu ne te ala e la si kilo a pa ne a unie fakao nga na ute a te poti pam ne
0: ok
1: e ngali ki a te a a te ate poti pa mai e pa ta to kafe pa me mili ki e ngali kilo te a ta to ki no pe la meta I pa ko pa me dry ne ko kafe pa me ne me pa mo mo ki ngai to foi ko pa me dry ka ka o tia ka pe la pa me ko pa me feel comfortable ye ne ta la se me ngali foki me ne ma fa ya o a o try for ya a product
0: ka ka nga ne ko ja ko e ko te witness to ade ala ya e mai ne koe whakamatala I te koe whakaonga ne koe a te a te product a koe tau ne
1: e te lawa me e ngāli māwhai tātou kone I e ngā lue pēla I se I te a I te te konga tenei whai e a te a te product kei nei kai mawhai pukilon tātou oa
0: o whakaonga
1: whakaonga ne a mea katoa la kone ki ne a mea katoa loa oa o test katoa I whea I New Zealand ne
0: iya
1: te ala e fai mai me yai e pela mea me grade one ne
0: ate okay
1: product te nei ne te ala e ai fia fia kilom tau loto me se mea ni mawhai yoa o fai te I loto I tūwa ne ka ko te na a ko te value o ia ne te la e mawhai ni mātou o whaka o awe ki tuai tino ea e ngari kiro ne ko la fuki a tino ko mawhai fuki la tau fia fia o tongi o le tau wa o le tau product o ne te a te kua ola ne ia mai ta fuki la kona e whala mātou nei ko whai te fuki a te mea te sinu mai te whetau ne
0: ok
1: a te mene la segi la tau ko I extract fua ne la tau extract fua te a te whetau a mai loto I fuanga ko la o whetau ne ma ko a kena seeds ko la kena o tea te whetau, ne? La tau nei ko ka amatawa o extract a mea kona kai pera la mi seki uke a tea a te a volume o lo tau mea kona ia e ma fai o fai ia ka tine I seilo ne me I te whaka moe moe nga mea vene I te whe sota te la ne tea te export mua mua loa ne te ene lo te whe export loa oi a tātou mai tawha o tea se tai mi leba ne ne e ilo ne koutou tātou tūwalu mua mua tātou export a cobra.
0: Yeah, atakataka.
1: Nei, se ki a ilo sea, te pā, koi te nofu mai ngalo a tūwalu, se ki a ilo sena, sena mea ne export lately. Kai nei, se ala, se milestone la si kilo a te department, ia mai se a te malo tūwalu me tene como fai lo the first time lo data o export ne data o te a te fenua ola mai te fia ka tolo tau sanga ni fai data o se ai lo stau mea ya export ka ya te tene se te original lo tene ya ne fai te to mo ya i lo tolo i te fenua data tene ko
0: Tūvalu. Oh, authentic, authentic. Ia whakautia te tāwhai talanga, ne? Nā lāne mātou te kau New Zealand, matane i āwhia ko maure mātou o, oh, can we go online o tātou kunai Tūvalu? Me whakatali mātou ke āwhia, when are we gonna, yeah.
1: Yeah, isila se website a te whenua ola, ne? Mm. Aia ko te whenua ola loa.com, ne? Tēnā tea, a te...
0: The website, the access mātou ki ai, yeah.
1: Mātai koutou e o lokiloto, ne? O nono maali e pē la kiloto me pē whea, ne? A mea koe maana ko koutou ki ai. Kāti ko mawhai pukilona koutou oa.
0: O tongi,
1: o tongi online o koe, o tou mea, ne?
0: A product mātou.
1: E tēnā kia o tou mea, ya. E whai kia watua tea, te face export. Kāti moko te waka tēnei, me bea mene taitilei maari e tea, te waka kā kōne, kai tēnei pa me longa tunei, me vau te pō wasful lima tea,
0: te
1: rāpai next week. No?
0: Okay. Oh. Okay.
1: Nā tēnā kōa, mea ne, kako isi aka whuki nisi maketi whuki ne, la tōko interest kea, ke mawhai o place mai o loto
0: wota,
1: ne, kua mo nisi tau pa mai Taiwan, ne, la tō pene koia, ko Pesa ko taki mai ki te CEO o te whenua ola, te rake ma whai oa, o whai olo tou o tane, ako o tala kokolo i te,
0: yeah, okay.
1: te lasi, tala ko nga mana kongi nga kalone mātou ani ue
0: uke kiroa,
1: ne? Mm. E, te mea tā ualola ko te niu, ka whai e uke tou niu e maua ke ma whai oa, o whakao ngā mō whai te mai tō veji noi ke uke, tā ko uke whuki tō mea e mwhai yoa o whai te ne. Tā rāne ko i te whakamoe moe ngā mārunga me e mwhai kilo ane te ane te kau konei e te whenua ola. O tongi a te mea ne, a te mea. Kā ko te ingo ala a te kampane, e la me islo se ingo te kampane ne, ko te tamatū walu.
0: Oh, okay. Ne,
1: te ingo a te kampane te ne, pa mo ko te tamatū walu a ko... Ako te whenua o lala, ko ia ko te ingo te
0: product. The product, ne? Yeah. Okay.
1: Te product, tēnā ko te whenua o lala, ko tēnā te ingo lo te kampane, ko nei pāma ko i kōtine, ne whai ke whai te sainanga, te registration mu mea katolo.
0: Moko nā me ni
1: ma whai ia. E avatu, ne? E avatu ki New Zealand, ne? Tātou kako tau sa business e register, kai, ne? Tau katolo whakato tō mea, ko i tuai tātou o whai pēa, te export. Nā la tēnā te ingo te kampane, ai, ako te tamatū walu, ako te whenua ola.
0: Te ingo te product. Yep.
1: Hei,
0: whakawhetai la he eloa, Evelini, ma tau guest hoki konei koi whakatali tali mai ki whai tala mātou. Ma tau Mr. Tūwalu New Zealand. Tēnei e whakatali mai ki a, ki whai mai he update ai ai tēnā. Tēnā whai ngā malanga pa tēnā nahonga i konei Tūwalu.
1: Lātou pa me tū mo tau waso, ne? Lātou pa me whai ilo tau facial mo tau mea, ne? Pa me mea mai lalo i tea. I te during the miss to the say to valu a lato pa me si se lo to wa se lato we pa is e li malaso me fi aso la lato pa lo mea me lo to fa lo to facial mo lo to me i te a i te
0: fenua ola
1: i te fenua to valu a o ko tiro ne e si se pa te te ne ko a ko fa katalia ya unei pa me ne ko mai te a unei te a tira katis te sua vai aso como fa katalia ne a uatea a te pāte tu tēnā, ke mawhai o whakaonga ne rātou te sene tēnā, mō whai o loto mea konā, ne? Tā rai, ngari ki pukilo, mea mō pukilo whakaonga ki tūua.
0: Ki tau misi, ki tau misi, yeah.
1: Ki tau
0: misi. Yeah, whakawhitai lahi o galo ka ea. Yeah, keep up the good work, looking forward to kitea. Ko te new product a koulo tēnā ki te whetau. Ka pene hoki mātou mai konei, ko mātamu whai lona whakaonga te... Whenua ola, ke nā ako mai matau ota, ne? Yeah. Ka whakawhitai lahi loa. Yeah, we're so proud of you people. Ko ngale kalam ko yelohi mea no tātou loi whai jeloi tō whenua, ne? So well done. Whakamālo wa turuan, keep it up. Yeah, ko alifo lahi atu mātou me gano te pimo nu tu walu. E mulini ka whakawhitai hau kiloin whakamano ma tō taimi ta whiafte nei, ne? Yeah, ko alifo lahi atu manu e te pō.
1: Taimu te avanoanga, ko mawhai o longo a tino i lunga te ai, te polo kalame, kai mai selo tino ni usila, mko ia lola tene ia, e avatu exporta tu mua ki ni usila, ne?
0: I know, yay! Ok, la, ia tau wha. Tau wha. Yeah, ko Evelini, mami tēnā, te director o te ala, o te culture, agriculture lātou i Tuvalu, o te project lātou tēnā ko te whenua, ola people, yes, mā tau konei i runga te pimonu Tuvalu, ko nā place lo mando order, hello, ka nā maua mo tau wā, a mo tau hinu ngāli konei mai te, ma, o te whenua ola. Yeah, ka tēnā lā nei, ke ala, oh, yo, wisa tau.
2: Te PMN Tuvalu.

ka mauri kong koi e rako tīmea tunga nungura. Ina nunta mea ruan te tairi ki ayu. Ayu is pangara mendana te aga te atu. Pai mai nais wakina kona kon nungura kini si pangara. Awa sarita ki mea tunga randara ta taru. Te atu ai mwante maaka. Yesu Christo wa e tenas. Sine poyu kumene ka itau kon roiro in te awa ya kawa kia rako anganira. Asina kona ni maaki na kuye ipu kini ukukura nanu Kina nun nam teaka Aikana kona teaki na kina nun jita iye Roni iro kapa iye teaka Ika sina waya ni muka ni koi Yon Tero paasa onga ni kuna ni gale kia kawa inti peyu Maya te kapa iye ina nuna Iro ni Yesu Christo Amen Ana teaka tia tuwa ipu kini kanunga jita iye Ari tangiria Asina waya ni muka ni paia Yere ki meni yere miya ni mokorona e tene pina wanua. Awa ki puna ai awa na konde me awa. Yere miya ni mokorona e tene pina wanua. Awa ki puna ai awa na konde me awa. Aka ngai teaka ni ki ipo ikai. Awa ata kutu ka na konde uwea. Sibu siiko pa ena kametia ki tiyo amate ei. Pakiyo inangkai ya kame merai pe iya tani puaka. Ai kasi kun te kawa ei. E pe ia o meta ni kapene ia. Ka e te teaki teaka ai ka aiaro na ika ina koia. Pa ia ki ukura raun te puta no meta ei ti o meta ei. E e ka nikarikia ka ia. Si pangan te tai ei. Ari tangiri a pasina waya ni puka ni pa iei. Te teaka e kangai. E poni mena ina no ni pei ni. E poni mena. Inano ni pei. Tapita yung kanay mera inano ni pei rato kunan tau at ay kan tipen na tipen na. O hirang ni pei siro ura karo wakin na resita ko basta ngiri ni kan karoy. Kung naki at saka ni pismaya nanon panan o inometan ti wari kinigiri mera yan na rakay niri. Mera punti ki pati sa kakanta ni ngay pei ka na pakanakoy na pasipangan. O kanay na mati. Away ngay yan. Tekipuntaya kaya ti pasipangan ti punggay. E pun nga ti maa ka ni kuna ni karoa ipi teire i kasita ko. Ni kapu nga naan ti maa ka aani ti aroa ya kiri ay. O ina puni kuna ni mea pupu ki ni puni pua nora ki nti tangira ni mea ura. E pua mea uri nga kina iro ura pa punda raa ni kua ua ngaira. E pua na pete tangira. Ari sika pe ya kiri ay mero ara. Tirongorunga ti tai yei. E puni ka turuturu wa kia yaro ya koraki. Ai ka akari kia ti maa ka mirunda ya uya. Kung nakiya tu kaya na kung karawan ti makuri ya kino yuri yuri na kung yere niya. May ipo kini mamma kuri ni tiya tuwa ni mewi ya na ame tayo kari niya ki. May tau roi na nga tiipu buki na yaka kupe na kung yere niya. Ipita mireka, ang kanaro na pa ipani nuwale ka niti ngurong wei. May nikipu na ete uwa na. Nikaroko wa ati kipu ayote pima tinuwa. O sinapun nora ya iti ngurong wei pa niya. Ipita mireka, Kuntirao ni kuwa uwa jita iya iwa na kuni Yeremia. Ya kitara iya pa ime atu waro ndi na kuwa nte mepeiri ya yesa. Me ata uro ime tini ni kuri ya ndiki pati sa uwa ta tirungu rungu. Ay iyo ni kananu njitiki ya nana mepeiri. Kana nga iya pa iya mira inanu ni peira te maaka. Taru nesi mu ya kuwa kia iya. Wasipundia imu ni kina aru ni kadinera imu ni rura. O tangira nti ya kuwa kime te tangira kime iri ya rora. Aris tangiri ya pa ya na karawa kina kuira. Sipundia ina pia nikaroya na kuya rora. Inge, kia pundia ina katubayaki. Me ina puni karawa kiroi ti ometa ntieru wa likarineaki. O andangana kitero. Kasina ni kuwa ya rora menera mdundun. Punda na makuri tetua o temaka ayaki ane titangira yei. Me akarinia nroa maeri kipati saburi. Punda na makuri titangira ni muwa na yaru na ya karoya yesu. Ipun tangiri ya lepetani. Sinatay tako pa si Rora ki si Rora i kakarao wa te puri ya pura. O hindi ay nipa ni katuwaya ki te tuwaya pura. Na ki ang anaki kariniyana. E tako Yesu na kuya pari tayo wa ki awo ta chayina na kuyina. Mgini kaviniyana li vene. Ya ay mgini kuniyana li vene. I pura. Ani ituwa ime ni pura ipuwa kumi. O ina kariya mwa ni inche sibu. Iyongane ni makorona ya wanua. O aki pura isu. Kunda ki ana. Aki ana pete uwa na inche sibu. Ayananona, wakundakia ya kororoi narona, maji wame
Tira pun tangi dia pupuk kena pakur di mana nak pun ada pakur ia cari wayu aku nyari ini pakur pagi. Dia pun tiga pada sekitar niau dia. Dan aru ia pura aru dia pada mereka. Dia kami awak kiri dia. Dia pun tangi dia pada jenis mikori ini kau marah cewu ya ni kari kiri tapi taki. Dengan hari kiri tapi taki. Dia pun tiga marah kamu mu aku cia tu. Tersira kena kau ira. Sekona ndiki pache sepita meyau ya pure tara ipopo kina kuhia. Eng. Epo ndia inora kite makuri ntangira. Dina nunga raka iriti. Apenda iyo. Awipo nikona ni wata tipita kiki chiyuni ya kite mbua wani pili tigri. Eng. Ilengi nika inanua kite makuri ntangira na kuhia onata. Sakina yaro nareli kintapita imena ya kano wata ya chibi itabiuwa. Naro nana nonori. Kia iya nonori tapimena wata. Oh, terai yang kan depan tahani kata nuat di sini. Apun ikau kekawai yang meta pa ina iya ina meta iya nikona tete. Tete kai kaki nanti pupuk nak nanti pitaki. Pendaki ay korodoi nanti. Ya arah kiki yaki. Apun tang di pupuk nanti. Aku iya kaki aji iba tuan kau nak nyewi. Di paruan ciri di kai. Oh kan karawan pakuli kaki roy. Si pangarariki. Apun imena iramu di kai. Kana siyo ni mekinaki. Kien kana yei. Chiyo ni mekinaki. Esikarikia. Osipundia ini mwakulia. Nakon. Nanon. Yana kantani ngati uwe. Kambepene ni kapaya. Amen. Saataro nakon te uwe. Sangapanaran ni po iku atuwar. Sipangara ya kwa nganire nanon tita yei. Yeri kipaate kawai yei. Ia nganire te kona dota roi. Nakon ikinakin. Kai kari ki pamu yo kwar. Mai rai ka siri ki patani kai riri. Mai rai ka siri ki patan tau wa te makan tau teak. Mai rai ka siri ki nebe patani. Puni makina ki narunda na dewe te jetua. Sipun dia ini kai nisi ki ini waki na kunta na kanta ni na jetua. Mema kuri yan te tangi rai kora kora ina minta ra kai riri. Arabu busi na kwa im jetua. Tapu ya mema kuri yan na yu ina nora. O tangi rai ina nora. Mena wana si na waki yai. Bukini meo te bota tamet. Kapa yeira jetu wani kapene. Po kira ngai na te ini karupoi kawai. Oa mena iroura ina nuntara iang. Me arawaki ni kapene. E mua puni me ina nuntara utu. Ara tapun deidei. Oa mua ngar a. Oa ina nuntara tapun mwapuri e kakua kuru. Iska aniku. Iro Yesu Kristo arawaya.

Te pēka te pana ni ka hameori, no hoi miara tāna wara, no te tairi kai te mēroa ai o, men nara kō ngara ai o, pia men kiribes, e nako mi mei mēnu kau Auckland, New Zealand. Rā mi a kia mga tau roi ni, pēr rā ni kami te tairi kai o, ngai tātou ni tātai o, o chiao senoka, a reis ni mga tau roi ni, pēr ngaru kua ratai, reis na māwa mei rari ki mi, te au o, wa tākarangai nan, te tāpēs ai o, hei mai rai o, o sirang kūrei ka sa mga rukone pē, ina nun, a, Tika wawan weekend, ibukin te aso na yu, okay? I see you wawari kita weekend. Okay, sa mga tokara na pwede na makain na po rey. Okay, mga tina makain na rin narokan. I want the language na weekend, ki the beginning of our Kiribati language weekend. And ang basi, tatay, ki hibara tina nung ti, tibere tatay, sa kakakyukyo wakin na bayay. Ngayon nga naano, sinang kakaitaw kay mga kunana pendeki. Amtay, na mga nganira taningam, mga nganira amtay, ibigin nung oram na kunam ko ang rayo pa sinaroan ko, sinakameroro ko, sinakakakibo sa mga kway, inanon ti am ko ang rayo, sinang kakaitaw wa sinamaki, inanon ti tayri kayo, namin ko ang rayo, sinang tauroy na pinabos mahi, tinan meroro, na kung min kami tan ang oram ko, ibigin na pati, Tasin to toko ke, ito pa ka na kamuring o yeyara ara post yon the Facebook page, PMN Facebook page, ibukin tani me and a family, ipa terana kakawakin te vaccine ni roya, terana yari nano na yausu, o yara pa yana kakawakin te vaccine ni roya ke, ngay yari yung kami yari, kam ye ne pe miyang o ipukin tesin to toko a ye po ngana ne rom ke to ye ra ke ki ye ye miyang o ye sinan ko ko rein wa ke mang kami ne mi ko ngra yon ne ka ko te rein na ko mi ne me ro ro mang kami kami re to kana kam to pa ka me me ke kan kan kan ko ne pe miyang te ro ro me kan ko na ne pe ne kan ko na ko na mi ara Facebook page ara PMN Kiribati kana kam kam kan anonymous stay anonymous kan ko na pen include na tagin na mi message ya kam kam wish to be anonymous ke mengi na ni sina wagi na ko na ko ra yo o kai sa pon diri mo an ka kar para pan ka kai tau an ko nde we ai bukin te me we te me to ai na ko ran tap me ni ra na wagi te me ru o to ko ko rein tai na o ai yon kan sina ari ta kem ngamin te mo an ko na yo pa kau kan nara kau ngora mang kami nanon tetai dikai

0: tei na perante pitewe ki mea ratea te apuni ki nga kira ono po ngai kai ara te o te rona tikira ka reita te wā ki ai na i reire. E rangi ni ka kawa ki pokona rei aki na nasim a tāken taka tei o te rape hao te atene ki ripe sin mua mende mwenga. Uke uke ria o po no ria pae te aki na ki ona ka kou wāki pae kora kora po ngana te rape hao te ate ni po noi nam te ate on te ate riki tape ua.
1: PMN Kiribas.
2: Pukin tira pa kona tapara para na kaisipo mea na sariri ya matei. E ka kawa ki pokona karekea amritaki o ni ikikina e mo te tamero a mea na sariri ya matei. A kona kona ni kora wane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena ya riri. A tai tapara. Karekea te mere na e waririki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kinti riri. A nungora na peirunti sariri ya ne pa. Tira te ya ngoni pupu kina koim. E kona kora ya pa pupu kona na riri. A wana keke ya kina simti riri. A re kona kora ya na nungumenga. Te pai aka awa ki pa tapirangai ra karo. Sina pō ki ana sira na yarei rei na nunu mwengara.
3: Kia ora, kam na penini Māori, One Pacific Greetings. Men na mi kong rai o awai pun. Te tai a yon kane na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks. A ke ana karawa ki na nun te rike yu wotanga o wapui mea o noua. A wara ka mātau roi ke. Iang, te mon language kwa na re na celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks. Na kwan te Sunday ki te winan ni mei, na kon te kawanapong te pima ono wa ni mei kane te Rotterman Language Week. Ane te celebration wakin Rotterman Language Week, are naman kaukage kiren katapenage ni pukin wotanga wa pima ono wa. Naro nara kamta tania iai ke te man Pacific Language Week ane na celebrate nak, nara tapwa yu yon nu siran. Samoa Language Week in kane na run through in kane sante te ni pima to wana ni mei na kon te kawanapong o no one soon e wara ane ite na mere Rotuma Language Week ke on kanya more time favorite Kiribas Language Week me meten na nora ke e pera yo e Kiribas e pera e Kiribas on a language on kanya na celebrate na kente and the tapes ni me wan so rai on kanya ken kanya to kono pong tibi me to wan so rai Manua to language week in kani ni nani ina karawa ki numapu ima ono wan surai o ina kaina ki nto wana nokas kani narimina kani to Cook Island Maori language week nwoa nokas o ina kaina ki numanua nokas Tonga language week in kani ina karawa ki kini kauka ki nipi ima ono wan nokas o ina pota kaini in kani numapu ima woa nokas Papua New Guinea Pinchin language week Ani nono wan tepitemba o ena kainaki te pi me wawan tepitemba Tuvalu language week in kano wapi me suwan tepitemba o ena kainaki te nuwan oktoba Ibukin te teteni PC ke Fijian language week Ani ena kaukuki te peye na wan oktoba o ena kainaki te kono pong ke te pi me te pi ye te pi na ye bukin te na makaina oktoba New language week O ki tōpa te pimea wanua, o ena kaini in kani, no ki tōpa wawui mea wa. Toke lau language week in kani, wawui mea ni mea wan no ki tōpa, o ena kaina ki ni benin tena makaina ani, tena pimea tōwana no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, ena kaina ki ni mawui ena kaukaki, ena kaukaki ni mawui mea wan November, o ena kaina ki ni mawui mea wanua November. O ena kani, Ibukin te Pacific Language Week Celebrations. Ibukin wo tanga wapi monoa. Yo naratapo ay yo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for Bukin Tanan Celebrations, the Lan Language Weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribas Language Week. Nakasuru-suru ay rige Kiribas Language Week. Te tete ni Kiribas, weekend te tete ni Kiribas, ni mea wan surai, ni karuwa, te pi me to wana, surai. A wara te song ora ake, i toko pa kopun pene pen start, mea am kakata uroi mea ngai ke, ngai ere, takatiki roi na koi mi, na mi tapo are ka mongora me game, men na mi kongora yo, PMN Kiribas.

0: Nauri Aotearoa. Aika kukure ira, pai akiri kahaki, tiririkin susui bukin su wan takanuan nano. Men nono pui tiririkin ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. Ake te pai ako na koro aiga. Nkana e koro am tiririkin ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. Oina roko am pain susua na koem, na kia kapuwana. Tikiro ai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki, pa ina roko am pain susua na koem, ni katoa uwa tiririkin, ni karokoa e koro am kaisipi mea ni meau, an tiririkin ni meau. Te susui bukin takanuan nano, e konaan muantai nora ti kensa. O ena kona nepen karikea puokana mea katokana kane muantai nora. Iaki kapuaki de susu e peisi o erang tebe karawana. De susu e bukinta kanuan nanu ena kona antaurapa meu. Kane ereke ampain susu o vehua karawaya.
1: Pia meni kere pese weya kina kana kuante kana kupana en tiara monte te mea roa. Kana koka ko ua pe uru kaki suan te makuri o tangire ni karakua mtangi tang. Reita ki mea pia meni on the number ake wanua ke akea isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akea tenua onowa onowa rewa rewa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni karakua ki te yen tangi tang. Wabu ki te pung mente tei ari karakua ki ai te kana kupana.
0: Kira kada meori te sangra nam kong rayo PMN kiri pes sinang kahay tawa nung kukure te te meto era dikem ina nun tiawa yo panan kiri pes ayo me inu siran ngay rom na te meto era dikem tato ni tata yo chao sino ka ina nun te tayri kayo na karo kware popo arata eres na mawa me ira dikem te tiawa wawa ke arakanta ni nga pa ina kuroi am tayri kayo amu ike na yo me nam tapore kong ora me yay kana kong ora ngkoy me yoklan arakanta ni nga pa ina koroi ne ba mui ke na yon ko yari sina no kun noklan ko na meuri ko ba kai ko ma angani ram tai pa sina me roro men ko yon nam kong rayu pi men gi be song ko yara ko rai sina kun a nu siran ki o tiaro kiora o korapan no ram no kon panan ki be sai yo a ti e a to ba kam ben na tai ke a ti nu ma te wi men kai Oh, ya start na para Kiribati Language Week. Oh, senang ini kukurain sepa yang kami di tim kita buat ni yang wari ya san karawagi ni karapino waki karawagi roa ni mamiraha ki ge ba sena pa yang nari ke ba ara apa tu ni yang inano nala language week gua tangga wapi mono wa oh, senang karapaya na ki tapi ya yo ke skarpaya kain di New Zealand Kiribati National Council skirbaya skarpaya tan tenan communities na bagi tenan youth groups communities and tapo na ko ke pen in be a part of this sakin ama mananga te akan tenan ministries ke the education the ministry for pacific people ke ana ai ga ag do tokin fun to know an kapo bonga ne pakan wan ne pete the language week sakin ama ninga ra doctors nurses ara kiribas health professionals sakhi agi ne beto tokin ka ka ngai ra ipukin meru rungi ra no noi nara te ten kiribas o ipun ngai ran ga ben kind communities ngai ran ga ben kind kiribas yon o te aroa ni usiran ke bukin nara makuri kura kura ara kona pai ke ara pun aroa aroa ni kiribas ake sa toto kin sepas pai yon men nin kore on gakatonga yai yon New Zealand nga yai ririki pas na celebrate that our language week in gato ririki ke as karbaya na ke asan piriyak in piriyai so again ni paromo no yan danin meta yai again ni ku amen ga ina no ibukin aya fighter ya san kamina pa in a official never akiri best language week on New Zealand me yang kan te temi bugen de ri ka yo tanga awa pu mo no wa e kha ngai te khana kata wara kata roi ke karina tiang tau roi na kon de mi yo ko a khabrari ki era ni giri best karina tiang tau roi na kon de mi yo ko a khabrari ki era ni giri best Ibu kami ingin kami yang kaya kam makin ang otan tayo ni kiribas ke tuta na ikon ang translate ng kangay ana translation ke ara poto ninyo ngayo ang kangay strive diligently to fulfill obligations and excel in our kiribas identity strive diligently to fulfill obligations and excel in our kiribas identity e ora te songora ke ya handover na roimi yang anin kami te dei yo kharapi no na kwa ne pe me kanni a te tema yo te poteni yang ai yo baterana na no nai roimi ka te ra ka wa ke nai roimi ke ke te ra na no na te ra na ire ke ke na me a na no me ora yo no sirani ke ngai ra ki ribes e kasiminan ti ti be esa ki oina pera ke yare ke pa pera pas a sa sa mena yai ke o sinang ka haita pa ngai for me isimi ngoroi yai ke yai tena no opportunities yai o rigendare is celebrate na gara language week ne be ka haita u yai on kami tan no ora yema ngora me ro mi ke she no koira mi a mi thoughts terana mi yong again de language week ai yo e mai ra yo ta nga wo pimo no wa de team ne be yo ke o pun be kara dikit pa yo kon chi em ngai re yon de tema yo te number ya kya wan wa kya kya akia akia akia ni me wa te no to wan te number ik akia wan wa akia akia akia akia akia ni me wa te no to wan kana to to bo me me pa yar bo me me an ke te me me ke te bo ga se venen ga me ro ro yon na mi a platform yo pm en gibes kana ko bago kumi ngoro ai dikhe ge ko ko re ne pen shian di ni kor bo ke na ko ira ke ah sedang da roi ara email are pmn kiribes at pmn.co.nz no ka ke ri ge pmn kiribes at pmn.co.nz te ma mane ngare ti pi han ri pi merau ange yang kan ko na ne pen na facebook page are pmn kiribes I begin share na kin nam thoughts. I'm young when I begin the language week. Are you okay? Okay, so when ka kara para ba? Inge nani? Oh, sina kano ko mato ko na you okay? Pa sina celebrate as as ikir bes yonu siran ke sina pun kano ko ko kamo arira. Ay, my ne sina ma sina kami atwa irira ke my ne yamo ato rigiri ki na kondi te surai ke ay my ma ira yo me sina sina ongra te ko na you I begin reita kira mangoi de kiribes. Kami ada tanong rayu, anami kong rayu, happy amen, kiribes.

Kona mea rute saongra, nam kongra iu, PMN Kiribas, me manukau Auckland, New Zealand. Nante tei iu, aikai am news, are asan kata urawa ki, men nararu ni karakero kono, ni banani Kiribas, iu. Oh, yes, and they can just set ni pipitakin kanwan pong ay L Nino ba. And ay pipitakin na kontawan kanwan pong tay ra kay kay tay in takapopwe. Ba, and a kira ke kurakuran tiyang o ni pirirage di kit takapopwe. At they can never just set up a kao ibukin kamatabayan tiyan nape ay Chris Brandolino pa El Nino e na karawata ka metapai metakakaya pa tira aron na naurupay tipitake ay ay na rikin kana e koasi ipukin tiyo tapanin rikin ako yamean awaroka ake yameaw si ngaya iponireo iroya ntirireo. O yasa ni Tala Leo Malie Filomena Loheni ni nanganagi te metera at the member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at the sakara kun kai oi chuchu ibukin karapai o nakon ana community ne ye bon isupi me ono wana ridikin me au o ekate ana business at the mena designs in anon uatanga a wowa mena sena aine aika amen ana brand na ibon to wana me pon the brand alang ini ginaki iro ya hain de bete beke o ya sa ni ra de kosi pai yon bc sepen o kanata me united states of america e te gina do nai ne yo pat to kan ka ye e pon de ke o na go men ai ga ga ma khuri na be na sina ai ni ai ga men nai kai o e te gina de salvation army Patabo karike paene namarake ke food banks ngai yon kawaiya ni ka kaina ke ngana pene te mane ni puoka mende tau teaka na kondiririki e na roho. Esan sana ki te mane ni puoka na koya tapo e kai e na kon wanua te mirian te tara e bugin spakin paene namarake na koya naake a kaina noi. E te agina de satararua ke te mena sei bugin anataban ni kawakini paene namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon naro na ikai akai na de buoga pa na ki toki toki pa ang an nagi rota ki awana ki ne ba rota ki na ki akai na no de popo kayo nana te ga de minita mente social development and Louise Upston ai te gina pa erang tau ta tau mani ai ang na ki ibukin aya siko siko O ia sain ka puroa ka ki gen katoka ki mua ai accounts na ia pengi teni men o mata ita mua kai e pon tabi te pota ki ni buris men korawa na kakai yo an de siri siri are eriki i Vietnam. E re po sinna de bepa, e re po sinna de bepa e de Samoa Observer pa te Central Bank ngai e katoki i mua kakamakuri na kona ia accounts na kona teni te men na kain New Zealand te mena kai na Australia o Amerika, aki ai reke reke me te keise ai. Te mena di tāmua e Joseph Va, e te akina pa, te mena na pengai a kain te kakasi, a repua iei meaun, te mena te sakairirin te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via i Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yesa na ben gosa te mena di tāmua e Steve Tofa, pangai e na pe te mena ron te wei ni re pohon te waki hei. Ia sang kai te bota kini polisi mea ni katoki ka kamakuri mea ka kume kume na kon aia bank account tan bukina kai kai de wiki e nako. E te akina de minita te bota kini deirei pai e tapen kai ni waki karawan o katokan teian sola panels na kon deirei aika ni mea bubua mai siya rinanon tenua teririki. Esa te tau te akan nga tene pui te mirian te tara e buken ta katau mani e buken ta yan pēno sai kai. E te akin na Erika Stanford pa ata pen kai tāna makuri ni mwana pai ia mua rei rei a ki arangi ni kai nano ari ki te popo ki e. E tau roi ngai the Prime Minister mei tōroma ni mea ngā kapoa ana reita ki mea Austeria i mean na ia meroro. Ari a koroi ia mea the Prime Minister mei Austeria ai Anthony Albanese i Canberra. E ribos in ABC Pacific by Matthew Wari, e sang kaini karoi anapora roi mea na kaini peiri mea Australia, o ni mea ngari nanon anapora roi ere karoi mea sainan kwa. E karawa anamuan nevies Prime Minister Wari na konu siran rokona i Auckland the weekend e naku.
Awara te saongra awane mo am news ari asan ka tauro waki the weekend na yo ibu ken nongra am nakon nam kongra yo PMN kiri bes korapan nongra am oh na tikiroi am tairi kayo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kiribati te popoto e karoira narata i anime o te minis. Roe o te minis i min jawa te pui me tauana. Ai, pante panari ki ni ka kai tauana, ni ka karabarapa. O, ni riana ki me taka me auri e mai torotoro me narata pua i o e manukau Auckland. O, te aroa no koim te songra. Are, ko Ronnie rai na nante tairiki e skaware rei e i o ke. Sika kai tauana, ka karabarapa. Kai ko te imeto e rariki rongo i are mangari ki amtai. Rinei na pa amsaka me roro koi na nona wante tairi kai yo to ko yangwa am taam nei ina nona maus to ko pun kakagi bosu kwe ki to ko pun mina yon am darbon Facebook ki to an TikTok ki whatever that may be ki ara kakai tau na koem kai ko kuanga tani ngam na koi ran roa ni ran onon te tairi kai yo o sirang ni kukure ni me meroro me ang koen te saong ran nam kong rai yo e PM ni kiri pes e yang sinakano kwa matu wana tiki te kuna wakura riki te kuna ki o sa mga roa na kon te weta forecast ibukin nung ong ram nam kong rai yo PM ni kiri pes kane sina imin nam weta ko forecast ke sina tori miyan te kuna nepe to wana sa mga roa na kon te meroro te health talks ni kwa ka te health talk to wana me ra talk da eri ni talk ta ta pe pio e bukin te paus kansaki ang yere te na ko te songra ayo bukin health talk ni bod noi nam deten ki bes me ra talk ta talk ta ta pe pio i ta ko pa po kam bon pen ni ki na ti te talk ta yo ke ang yati yung ngo pa kaya ri ay ti te sa kairi ri ki te presidents ki te chairperson Eh, just a very kind of the Kiribati National Council the are eta in a hiring committee the dirika yo neben pun dirikin nanu nantai ke me yang karas ne meroro me de takta yo ne ga kad meroro me ngaya are sasan koroya itok pa teri dirika na ko mes ne ma ga kad meroro ayo me ngaya ibukin min kata nora ibukin de bow cancer but no nara de ten kiribati ke ayun banan kiribati PMN kiribati
2: Sabi ka na

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, nam kongarai yo PMN Kiribati. Today I use na rānako nam weather forecast ki Tawan Kanoan Mien Tabong. I begin ngō rām te songra nam kongarai yo. Aruna na pēri, sina tara ratapo ai yo ai Aotearoa no Sīran, men te North Islands o Ruarikaki, na kon te South Island. I mi nāne o sina mga tara a pera ai Kiribati, te popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairika iyo, men te North Islands kai tai an te tairika iyo, e kana mekina ki pā iei te roa iei, ni riana ki me ta wanang nang. Whangarin ka ni me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, kana mekina ki pā tāpa i ka ni iei te roa iei, Gisborne, Taupo, Napier, kana mekina ki nepe pā iei te roa iei. New Plymouth ngane te tairi kai iu, kana mekina ki pā iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Palmerston North te tairi kai iu, kana mekina ki pā inu upono ke wanangnang, waipu ni iri ana nepe me Wellington. Nakon kani te South Islands i Nelson, kana mekina ki pā iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Plainem te tairi kai iu, kana mekina ki pā iei te roa iei ni iri ana ki me te maru, Dunedin, en Wekako. Christchurch, e kana mekina ki te tairi kai iu, pā iei te roa iei ni iri ana ki me te wanangnang. Queenstown te tairi kai iu, kana mekina ki pā iei te nūpono iei ki te wanangnang. I wanted to song ra sa mga tara ang kanna pera ay kiribasi me metin nanura sina tara makin putari tarin te taire kai yo kana makina ki pa yai te wanang nang yai ni dena ki me te kakarau tau tana nta hapa te peua ay po ni dena nebe me merakei epe yang tarawa me maiana kuria aranuga awa pe meme Ino nao stepe tau e peru me nuko nau e kana makina ki rempe pai yei te wanang nang yei ni rena ki me te me sim ni ka karau tāpai kane o ai puni riana nebe me ono toa ta me

0: PMN Kiribas.
1: Ko pa sin dapat New Zealand on niya ibukin ng pauto ka tima tuan na kung narako ang ora.
2: Ako na meron kito sa ora men parang Kiribas may New Zealand. Ang tatagi yung kanne. Nara meroro ay saran na ba te hao toki ke kata ima tuan pukan merurung ima kete Kiribas yung New Zealand nong kete sa ora. Saran na kilun tok da tabui ayo ari ka ora ari ska kano kwa mea pun nara tok da ni Kiribas nara da ni Kiribas. Ang tatagi yo ay na ena spa wai tabi wada yin ka mea tata ibukin te yung ora ay buon yon na sa kona na taya ngay rata na ni Kiribas ora ta nung ora te ni te kere ke me te topic ke te meroro yon te akan te pao cancer. Nabu se mai atok ta ta bebio kona mauri an da kong ora ayo te atok ta tangi rek men kadiniak a te ngai pasina no kaim ngai mari gara ta ni kai spo yon te te an kan ni kana ko nan na na ro ro to ta na ta te overview ke ta e wa rek pa ta ta ka para para ant me ro ro a sina kan wa kan ta yon te te be ran ke te pao kensa a yan no te ta te mero
3: ayo te mauri chau sa mauri na pa atu gara ta ni ora an ro te te kai yo te the on the attack there,
4: Sexy
3: tu kona zaki a proses nak daron tati ayon chin beef at corn beef o maragi ni kita tuwa ki asen ni proses nak di nangana ki pai kita tuwa ka anakati na tuwa ki nani kami na tara ki na maragi ki ka ako na natali ni karikiti ni ka kora kora amu risk na kundi kaya kami na ora kayo di America ka outreach keren kora kora ti ti ay sa ti dano yu ah ti boko yu ah wakadi na kapa yu ka ako na nabi ni karke ti ti chora kayo di ko tagi na America keren isto bo ti stasya di ayera ka tranta ti ngapa ah kuna ka wuri ti kaya kasi America ka di tupoy na kakanya ta kini ngapa ade ambedi gi ndao ngai na tate tapai tuana ai tiki tiki na pemari kin to ara kayu a tiki ngana opagara ti tini na buira ti to no buira ona chance ki ndigi rom na tate to ara kya ti the bawo kan sayo a de kora kora ti ko ya na ke to amben ti apu di ka ke tomo ado ntomo jomo ko ponti sa urupa e per lo si ai ni pai ni ka pa jentera ko Aya ada tu, tekan orang mana? Ia kena bermalam aja. Anak makul nak tanya, lupa lagi. Kita rasa awal tu, tegas tu, tinggi tegas tu, temu kayu. Aya ada tak apa? Tenar ni nanti tu, kau tua nasi. Si nanti lupa ringan tegas macam apa kita orang kaya. Tumbuh berapa? Tumbuh berapa? Ini kan ada makai dia nak macam cek itu sih nak makul. Awal ni nak kahwin tu. Kau ini apa? Kau ni apa ni? Ini kalau kau ini si, dia kasi nora sayu. Karena ikan bau tahu tu menarik nga. Ada di sini dia orang aktif di sini. Di sini aja nak tua cara rukur tu mungkin lagi. Dia kasi temu. Kau tanya dia orang tadi buat cara rukur. Terus ni apa? Ini pagi kita pergi berapa? Kau tu nak tanya apa nawan si? Tengah nawan dem. Kau korak korak aja apa si? Am chance pa ina de kon to pa wo pensa tan de chance da se demoro ro tu tan de anda ana kamikina so ara ke yo ai to pa ni to pa ya ida ni tra wo kiso ya a ro tora ke ro ta no ra pa a ana de matin na wa na ta run de ki di di ni ke ana kamikina so ara ke yo pa on ndo ko so wo pe to pa no pa anak kaji kina cora kaya tebawo kaisa undangi detai awangi detai undaki ayare undaki konan mata ti undaki mana rom garoko garo konsisten jadi tanya bukura kaya ada kena yang buat nanti ke baik tekanan biar pun terkadang kau lupa angin detai awal symptoms yang akan kina anak konsisten apa tak kangaki Ia nan, kalau ada kelom, awak kan ikan ikan kena ikan ah. Anak kau dah mnyo, nak konting cerita norak kayu, pokok orang orang pun ni, dua kau pun nampak. Ikan orang nak kini nampai ay, kita kini kawan ke arun nak tarim, awan itu tuan orang kahwat. Lagi karena apa kan dia entur orang pasti dia nak buat. Atau ia itu amusu Ika ni orang kia tu, kia seni punya apa apa awal kaisa. Anak-anak itu baru tua nak, orang ni yang ini yang orang lelaki panggilnya, dia itu takin. Nak usir nukum. Terus nak aku pun dah teringin dia. Betawa. Ya, kuah kita ini pasti nana betar. Ya, kalau konten, gua yang katua pun, apa ni ni betawa. Ya pun, kita ini katua tua ni katua ni. Kita pada nak ini apa? Kalau pada nak di dekat rumah dia akan kita tunggu tayo, okay? Karena kita kan di cerai, ya kita kira kawan yang nak tanya, kalau dia ikan ini dah, karena ni orang yang apa? Ini mana? Ayat di rumah tu, tepau kaisan. Anda betul, itu emang kait terang ni. Kuat butaiu apa? Emang korak-korak nak, karena kita pun nanti tanya dia, emang orang korak-korak. Nana kau tu, nak kau tanya, kau ngaji, ngaji kan nanti. ni bakan ko to na ran ka ga dina pa ona ri ina ta ni kare ke ni ya wa ya pa ona wa ko suwa da pa tai ko mon ko ran da makin ko no sinan ko no ko sinan ko ai sa ke aka ki pa da pa ye ina na ko tin ra ida ki na da pa tai pa ye ida ki ta ngo ta bu ka kai pa ta bu ran ti pa ti ra ta ti ko ru ni te me ga ri pa ni ku ra no Mimi, what I was in the city. I want to get in the Bacati, back in the Baron, the Tenotar, and never to put on a regular, but the Kaikina, Konaki, Mania Terra. The Piloto, one of the Marine and Piloto, once you put two times, and I had a degree Piloto. Indiana, but the Merak, the Merak, the Piro and Maratu.
2: ato di taram ka berin tega no ya ta no ranga no pa to ye ato ana kona mes wakin on makuria on yangoya ato atras pa ye mente meroro yo ko kana mega no ko kana le para meroro
3: ko era pa chasi ta wo ndo pa ya ka pa de kanuan de tei ke lu ko wan ro na tekle chaus ta ro na mi tei ni ka tei ke na ni na meroro ta bo kambe ne ye ta pun ti yangoy ne pun do min ta ni na ni ka ni delivering on kimin dai tin kai pa e ya ka kira te arun tusin da a a tutum tai ta no ke no ko sina no ko arun tutum ne tin na ke a pa ye ai ga wa me tin kai ye ya a kai na musu e am ta di ne pa sa to a se na pandi di ru te ka kai kai to ko pa ya ka ne a ka no ko ko yo mo te di jo no ko pu pu si ya ko to ko pa a mi na ta din de ti rum ai tau pera ni prava di pa na pum ke to mona pum o monta ita pe amo podmen pa to ai di ta voi o pare apo ni dei pa isu ai ta ara i to pora pora o kono ne ve monta i ke ke te ta i lu si che yo e te ari ke to bo ka ni na te yo ga
2: O han eri e karo koeira napen tukin ara meroro. Te pere rana ki pate health talk, se rana ki iron talk ta tapu e pio. Ngai e te mena te health professional practitioner, yo New Zealand. O are e roro ni ran te kongora ayu e buki e tena sini kiripas o rata nongora. Ta ina napa ayu anokon tai ka naroko. Te katika roi ting ariki nokoi mke te saongora. Aska kai tau napa nokon naro talk ta tangira ki menkari neki. I bukin tana tai e sepawaya. Nokoi rani ka pene i bukin pukan kamerurungara. Te ien kau ngai kakawa ki mente potakin kua kua. I am ka pene tega sa mga ukan ngara rapa kan arano pake. Kua muske mekan te tapu ipi.
3: Ara pa chas kai pun dite kakana urusi ngata kakatika rai nukai aro kora gini katen. Tapu kami na iye. Te uri nga te nauri ni tai no. Akawa ki na te kamerurung tai no pai puri nga iya te kora kora mi nipi kukuri ya kora gini te kia hati kukuri nda hatara takira kia kiri pas.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

Kia ora, kona mauri te songara nam kongara UPM men kiri pesi. Aika yam news, am rongorongo aki aka asan katauroa ki ipugin te wiki ayo. Koe waki anakatani yei anasim nei ne Vanuatu ipugin tene te yon te pike ke the beach, volleyball, de waki ni paparo ni katani yei ere korawa ki Thailand. A tekin na kain desi mei pa kain ni asim aika Sherrison toko o Machapel Lavak mega coach e Mila Pata ana mga reitaki reita manangaya na kosaina ni mga ira takapu ikike ibukin karekian aya point ni the Asian Peach Volleyball Championship inanon tepetemba manuacho e kaina nua aya nariki ninan the top 4 nung wawa tenan kapu aki anamakina kinanon soon isaina towana i Chongqing o towana i Yangshou Erang kura kura tena nupui ntakapu ayo ang kaikioi na bate champion men takapu ayo ina kona nira de Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahuapi ma mea wanuma. E karawa ana kakayan ako reita ki te Children's Commissioner ibukin te meroro are kakarawag ibukin katoka kia o totokwa kia te ay aki hamena ayaririki ni meaw yan te pimono wa teririki yon ti online. E tegina diri bos pa amai siriki mai siya sibu ay kakariyay amen nang apanaya pa eriyay kamatuakin waki ibukin kamenuaki kamenua kia ki aia safety a te online o men ka turuturu ane pe pa te kampana aria ni ka suaya kaki. E te agina ta kamisina e Clea Akmet met pa e te ye inebe ino me ta ia iroia o erangi ni ka kawa ki nebe pa e naria inebe nungoraya ki aia iango te kaini beire eirigirige menga ia narun nei.

Karawa na ko no wan mananga ni kawara masare te we mai tong at po the week e ni kai spo me te berstens ni masare o mende ke ne pena tai ni ra tianga pe pa are karawa ki the university of the south pacific the usp are ete i masare e khasa matangi tonga pa e karawa ana busmai the berstens ni masare ni parana at the berstens o ni parana ne pe at the chancellor i bukin the usp Kanwan de roa yo pon kapuan o kamatuakin de ritak imerenan nape e kawawa ay katong me masari. Yasan kanakuan na musinano to pate yan de lay papa e nakarawa na po ibukin kakabungan akin de pon mamananga ibukin de potan na mata ay de pas pa e natoki nuwapi de tara inanon de week anakataw po yay. Ibukin no clan Wellington o Christchurch. Sakisi yani me ayo de pitaki e na koroa yana pa ibukin the train or the ferry. E dagi na delita na pate I e Chris Hipkins pa te mosin nano e yu e na kona na puogia a te interirei. Utsu o wai pun te potan na meta e ki aki toto ki ni kabonga na ipo ni mamana ngai kai o ni popoki ibukin ka warere gen na yaka pene mani ina non te week. O e waki te ka katauroa ibukin te Kiribas Language Week ibukin uatanga wapi manoa ido yaka intenan communities yon nusiran. Te ririga yo o e na host the sports group to wana e aranaki pa Chaos ke Kiribas Association of Sports ay taurang. Ayo po nanamuan te tere te sports group ayo o te akina te mena te sakairiri pa ita pinuakina kung kay te kakatauroy meiro yakain to grupo ayo ni wikira ke ay kay. Te Kiribas Language Week te ririke ayo ena muana ki men te tabes ni meawan surai o ni kainaki te pui metawana nsurai te kono Te ririke ayo o te potoni yango e kangay karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura dikiara ni kiripes. Karina Tiang, tauroi na konte muiyoko o kapura dikiara ni kiripes. Awara te songra wani news in the week ayo ari asa. Nika tauroa waki men anaru ni karikirongorong kongra ayo PM men. Tikiroa ya muike na ayo sa mga roa ni konepan the weekend na anaru. Ibukin news ay kapo.

0: ake wanua ake ake tenua onoa onoa rai wa rai wanoa kena kona ia website bsa.govt.nz Hare ni karakua ki te iantangitang wabu i te pung men te tei are i karakua ki ei te kanopana
1: Pacific people together
2: Kia ora kona Māori nam kongarai UAPM in Kiribis Today ia yus na rānako nam weather forecast ki tawan kanon min te pung I begin no ram te songra nam kong raio. Aruna na pere sina tara ratapo ai ua ia Aotearoa no Sidan, men te North Islands o Ruarikaki na kon te South Island. I mi nane o sina mga tara a pere ai Kiribis te Popoto. He ora te songra tarakin ka ni Aotearoa te tairika iu, men te North Islands kai taian te tairika iu, e kana mekina ki pa iei te roa iei, ni riana ki me ta wanang nang. Whangaring kani me Auckland, Hamilton, Tauranga. Rotorua, kana mekina ki pa tāpai kani, iei te roi iei. Kisbin, Taupo, Neipia, kana mekina ki nepe pa iei te roi iei. New Plymouth, kani te tairika iu, kana mekina ki pa iei te roi iei ni iri anaki me te wanangnang. Palmerston North, te tairika iu, kana mekina ki pa inu upono ke wanangnang. Waipuni iri ananepe me Wellington. Nakon kani te South Islands i Nelson, kana mekina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. Plainem te tairika iu, kana mekina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me Timaru, Dunedin, en Mekako. Christchurch, kana mekina ki te tairika iu pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. Queenstown te tairika iu, kana mekina ki pa iei te nupono iei ki te wanangnang. Ora te songora sa mga tara kanna pera ai ki besi me me den nanura sina tara makin putar tar inta dai ka yo kana me kina ki pa yai te wanang nang yai ni de na ki me te ka karau to tana ta ba te bua ai bu ni riana na be me mera ke a pe yang tara me mai yana kuria aranuga o ape me me Ino nao stepe tau e peru me nuko nau e kana meki nake rempepa iei te wanang nang iei ni re nake me te me sim ni ka karau tāpai kane o ai puni ria nene pe me ono tua ta mena arure. Te tairika iyo pa ana pean kane e kana meki nake pa iei te kakarau iei tautana. Nta apata pe uai kane o sina mga nakon kane Washington e kana meki nake pa iei te roa iei ni ria nake me te wanang nang. O wai pon jarona ne me Fanning Island o Canton. Christmas and kane kana meki nake pa iei te roa iei te tairika iyo. I wanted to song around and with a forecast that is and the game on Bain I'm going right you PM in Gribes Arakanda nga pa na roi am tairi ka yo ke te ta baro mena ye ko mena roi ye yo ko ina roi am ye ke na yo o ina roi to with an event nam ta pare ko ngora me ye ai bon ni dia na be me kan ne rete te ha ni ro ro na ko mi tarataren ga mi menti te kakarau kia ka manoinga mi men te kakarau ka mia kia ka mena tapua ka kanga iei te kakarau iei ke ka mia kia ka mena te tapua re mai toro toro ka wakini nepe ka mia men te angin te mai toro toro ke ora kin te mai toro toro o ka mia kia ka mena te apu ka iei te kapupu iei te teriringa e kia iei te teriringa ke ka manoinga nepe ka mia men te teriringa taratarang ka mia mei kei ora kin teriringa ai pun te te panane ka meauri rike na koi min te taire kai yo a mi peau ntai na ko te meauri te rohe te tapa mua o ena te tiki rohe rike kanuan na mi taire kei

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Agora para que te saora. Ai kai tana namba e ke gonan taraponi ke ndrita ki mai ai bukini kare ke kinte ipopoki kana arona pa. Ge te menna ke tau gaina noa te meroro. Au. Ko kona taraponi on te namba to wana isua tenua isua. Ke ko kona na pentexion on te namba to wana isua tenua isua. Nte tai na para ko tangiria. Au ki to kora ke kai ke to ai to ai u ki te ipopoka yo. Pon wapi mea wa te awa. Ni katoa bon ko tangiri ni gani maroro ke to ni gan ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki men ka tana ya ki bugin tari ti tirayo te tapara rita ki no tana ban to wana isu te no isu ko ko tan tara poni e ka bo ki ke kana wa mtex to wana isu te no isu au ki wa bi me wa te wa ina pangan the lifeline te tara bon namba ya ke wa nuwa akia akia ni me wa au te no tenua ni meua awa tena barikani ake wanua ake ake ni meua awa tenua tenua ni meua awa ke apa ntar pun akan terkai ake ruwa punya on Auckland ni meua wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni meua wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pun text akangai help ke awa tenua ni meua isua kokona text antara pun nakoya Nte taina para ko taina noia, ke to nte taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line, kamukona nita ke meakangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa tanam parikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa. Ipukin the youth line, kamukona ngami nita ki kain turun dikira, ke to ngami ke to kain the youth, ke to ngana mpun ke o tangiria, ngana meruro kina ayo, amka nganga ke to pukam, akia wanua, akia akia, tenua isu wanua, Onoa tenua tenua tenam barikan. Ake wanua ake ake. Tenua isu onoa. Onoa tenua tenua. Ke kampun kon antex. No kondari. Wawa tenua awa. Ya ki kapo waki. Ibukin te ipopo ke arena ki pati Samaritans. Gito ato kora ki kana ipopo ke nape. Ya namba ako nande ki yei. Ake wanua ake ake. Isu wawa onoa. Onoa onoa onoa. Tenam barikan. Ake wanua ake ake. Isu wawa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan eta bewa tanan tarapon na kamona ndita kino goya ya pero na kapo aki o ni kamona ni kamena na de tai
2: kopi goko kamena no ya kamena na se marina no pero to mentiora kin te flu ndain te kamai trotoro ayo ngano kopi goko a e aki kapo aki te flu chap te te na kon nam takta ke tabon na ipai nora ki ke tarponia ake wa nua ake ake ono wa to wana to wana to wana Tuana, ono.
3: Amna pene ni Māori, halo, alaketa, kia ora. Nami kōra, yo pia min kiri pasi, o te taia yo isi kan shea na koi mi tuana te Pacific Autism Group Support Group, ke te PASG e re ka Horawaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, i pēr miua. Te tain kane, men te te wina te ngāpung, na kontiawa tuana te imin tawanau. Ayo ang kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kanapong wapi me te nuwa ni me te te kanapong nuwa pi me awa nakas kaya nape te kanapong te pi me awa November ngayon re kana ake mi availability in ten taya ke kaya san taya kini in ten ang dates akani kaya nape na te dates kere kung kana aron na pa kung kana ni me kit te awa te pi na tinga pong na kung te awa tawa na imin tawa na ukang abon si te wawa te awa Ai dari gen nani ade kana ko kan ka pani nari gen ronon nai kai ko kan antar po na kon te namba e akia wo wai suwa wo wo akia ono wa ono wa ono wai suwa ni mewa ke ko kan ane ni mea ona kon pasgnz@gmail.com ke na kon ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon siwa ke to yei amiate ke tō avoni ai ami family members e re ye rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane i buki mi i buki nte meroro ke te rariki are anakona ane pōpō ki ai ai kanan kane te itiriki te kōnopong wapi me te nuane mei te kōnopong wapi mea wawa nōkas o te kōnopong te pi mea wā
0: PMN Kiribati

Kona mea rita sangra, yes, I ero rogon su na iyo ke, ai pun, te tai ni mamai torotoro a iyo, o te tai a iyo, yonam kongra a iyo a pia men giri besi, I kan sa ba mea ngami te tabe watanan tips me arora me kawai a ke sina konan ntotokoi on katoka iei a Rikira ken ki te ken te a te maut I nanun me ngarake ki ka ngā te pēre te te rai arana ka ngā te mene piro ki te rāna rai arana ni kiribes. E ang kanan tain ka ngā te te mai torotoro ai puken te mai torotoro ang kanare ka ngā pon te tain ka ngā te wet season ki e nang kora kora te te kakarau te te oi ki o ang kanare ka ngā e nang atāki pa te mold ke te ka ngā toa te mene piro ka parau wari yāki roi nang atā rana ni kiripes mea kanaruna paka matai ka mamanga shi e mea ngai mea te mold ka ngai e nang kora kora riki riki rakena ke rekena kanaruna ntain te takakarau ke ntain te mamai mai ke narun aka ke ntain te winter e rawata takakarau ia i te mai toro toro e rawata te mai mai ke Ai ai kai te pego tena chips ai ka sinang kanshi e mang kami to keep molds away from your house your home to keep your family healthy but e ta ki ne pa te mold ko na ne pen kare ka ti ti ara in saying that na si ka suru suru are yes I'm not an expert ke me si kanshi e te pego tena chips ai ka argument tenan Sai tei ka apun rangini ki nāki. Nā run na yoto wana te floodauckland.co.nz. Kam gona an look it up nebe yei. Ni kare kia nebe pun no tami. Me iang te tei a yu a sikan shi edan an tips ai kai. To keep me at a community healthy and safe nebe ke. A sai den an ora ki me tira ari. Ai kai nea te pegua pai ai kasi na gona an. Ka te metua merurungi rai ke. Te mouts e to wana nebe te pai ai gona an kare kia. Te peri ti ora ki. Iang kane te prep pa ventilation to wana mai wagona ki make sure ki noria pa amrua ye roi tinan ventilated ye konan kauka ki te wento ki ai nang important ne pa pan kano ko kwerare ko te bodo ka kauka ne pa wento ki ari e ka kauka ki ne pa safety yes te to ho am privacy ki me kana ye ya wento ra kanga ko konan kauka I pai yong an nako te aare ki te hit aare yare nga ye kos ke karika te kanga te terana aare te mai mai ke ke te moisture. In to wana ne pei nanu nam tain shawa ke kana yem squeechy na mouse ko kona ne pe kabunga nam squeechy yane te squeechy in kanare kanga sita boko shawa ke kanga sita boko mangan kanga te haka ke re te burum me te burum ayo sakine te burum kanga haka ken kaisa kan te wendo ke re kanga ko na iyo ko kaisa ke pa na ki mena teran ke kanga te sita boko pa te wendo class me ngai kanga tein haka ken te kanga te tas pen te tas ta yang kana ko te squeechi arana ki kana ko kona ko san shawa mi nam shawa ko kwana yene ben kai saka am winton kana ko tiran nari saka mundo am shawa ki am shawan kana ko te shawa te tinan tiran nari it traps in the shower mena the bathroom shower kana ko bena ina na ko yangan me ko nari yaki trap ye te heat me te tiran ina no nam bathroom kana runa pato ko tupu ne be ki kana ye yam the spillage ke to ati tiraran ke to apun ya ko bena ben paru to tiran ni ya outside nam bath ke en yontano come out right away te tanga tiran ke kana ko be yangan yagi suku ai ene me no ya kar kane pe the mold te ja ka kane ki ruri ngare the moisture the decrease tenan namara ke na ko ke tenan rinanin na ko mara ke ki apa kai non yon te habit ke tran agona ne ben kar kati the mold in ni mu yanga ngaya re kana to ye te maman na ko namara ke re pa ana ya kaisa ki ate tatan ngari ene men suku na ko ki
on kana ye to te tare mai mai me me ne yon tano kana kwa be kwa ka karo wa ro na ki ka ka sini ya ki to te te kas kwa yon tano pe ina su kuno mai mai yon tano ana mangari ki pat mo ut ne beto wan te mama ninga ne beto wan ne beto wan de tips ki ai bukin nam bathroom ki to am to bun do bodo game creams ki ina no nam bathroom ki ta ba ki kana e la ra bata ye ye tera ne ka bon ana ki ne ka kin for example te to the bathroom ki kana ye ndo bun do bo kita the creams a waka sukan ge ke mix wa ko ga ma wa roi yo a ko ko man ka ka sukan in ne na ke ko ko ga ma ka ma ka ma inga na ko in ne na bo wa ma roi ge the nan creams na be bara kana bo su su ko ne ne ya re yo re min tiran ne ka nga the steam are in the bathroom are ko min am shower ge ar ga ne e ko ko ko shower o ga ne e sta bo e trap ne ben yan tiran min yan ti ti to do bo ge yan ti the creams ka ma wa mina nepe o mga kamay nga nepe pa ane nepe to wana te mo te nin te mo te nang inang quickly ke nang paisi ne yein ndik kendik e yang irang kakawa kita kakaisa kentay na koke te kakaisa ki dik de te on tano te floor ka tiran window sills te nan rana ke pa ka ine pa ta po ka nang darawa te yei te mo anang pe kwa yei dik ve kwa yei dik ya kana e parbo te mo inam kapet kakaisa ke ve kwa kaisa kia amai stenan professional carpet cleaners ne bagana runa pato a dispilichari runam carpet ke menang khawa kana dry and carpet pa na kin ve kwa ne bende ke demo ti ek e waran ko te songra ta wai kana mat chips ai kas kunan she men koi ina nun di tairi ka yo do wi ka yo e bugin de te me to no ram nam ko ngora yo ni banan ki bes me nu siran kana ye ne pe chips to add on a sinang sinang nu ku grein kan no ra ne pe pa tira run arum prevents mold from growing in the mouse ke preventing them banaki rike in the mouse

Kia ora, kone maori te songara nam kongara UPM en gidi besi, aika yam news, am rongorongo, aki aka asan katoura ki ibugin te wiki ayo. Koe waki, anakatani yei, anasim, nei ne vanuatu ibugin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, te waki, ni paparo, ni katani yei, are korawa ki Thailand. A tekin na kain desi mei, pakaini asim, aika, Sherison Toko o Machapel Lavak me ia coach e Mila Pata ana mga reitaki reita manangaia na kosaina ni mga ira takapu i kikei i bukin karikian ai a point ni ra te Asian Peach Volleyball Championship i nanon te betemba manuatu e kai nanua ai nariki ninan te top 4 an wawa tenan kapu aki ana makina ki nanon soon i saina towana i Chongqing o towana i Yangshou E rang kura kura tena nupui nda kapo ayo ang kai kioi na bate champion men nda kapo ayo e na kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahu wapi ma mea wanuwa. E karawa ana kakaena ko reita ki te Children's Commission ai bukin te meroro are kakarawa ki bukin katoka kia o totokua kia te ai a kia mena ai aririki ni meau yan te pima anoua te ririki yan te online. E teki na diri pos pa, amai siriki mai siya sibu ai kakari ai amenda nga panaya. Pa eri ai kamento wakin waki bukin kamen waki. Kamen waki ya ki ai safety ya tei online. O men ka turuturu ane pe pate kampana ari ai nika suaya kaki. E teki na takamisina e Clea Akmech met pa e tei ye nebe ino me tei ai roi ya o erangi nika kawa ki nebe pa en ari ai nebe nungora ya ki ai ye yango te kai ni beire eire gerike menga hiya narun nei. I karawa na kono wan mananga ni kawara masare te ue mei tonga e tupo de wiki e ni ka ispo me te beristens ni masare. O mende ke ne pena tai nira te anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific te USP are etei i masare. I kawasa matangi tonga pa e karawa anabusumai te beristens ni masare ni parana e te beristens o ni parana nepe e te chancellor i bukin te USP. Kanuan te roka iyo pon ka pouan o ka matua akin te reitaki i merenan nape ai ka uaua ai ka tonga me masare. E asani kana kua na mosin nana te pate ia te leipa pa e na karawa na po i bukin ka kapongan akin te pone mamananga i bukia te pota na meta e te pas pa e na toki nua pui te tara i nanon te week anaka taupo iai. I bukin Auckland, Wellington o Christchurch. Saki si iani me ayo te pitaki e na karawa iane pa i bukin te train o te ferry. E teki na delita na pate i ei Chris Hipkins pa te mosin nano e yu e na konana pūkia a te interirei. Utsu o wai pun te potan nao meta e ki aki toto ki ni kapongana i pōni mamananga i kai o ni pūpoki i bukin ka wareri gen na yakapene mani i nanon te week. O e waki te ka katauroi bukin te Kiribas Language Week i bukin wotanga wapi maonoa i do yakain tenan communities i on Nusiran. Te ririke yu o e na host the sports group to wana e aranaki pa chaos ke Kiribas Association of Sports e taurang. Ayo pun nanamon te tere te sports group ayo o te akina te mena te sakairiri pa e tapin wakina kong kai te kakatauroi meiru ya kain to grupa ayo ni wikira ke aikai. Te Kiribas Language Week in te ririke ayo e na muanaki men te tabes ni mea wan surai o ane kainaki te pui mea to wana nsurai te kono Te ririke yo o te puto ni yango e ka ngai. Karina tiang, taurai na konte mui yoko o kapura rikiara ni kiripes. Karina tiang, taurai na konte mui yoko o kapura rikiara ni kiripes. A wara te songra wane news in the week e yo are asa. Nika taura waki men anaru ni kariki rongorong kongra yo PM men. Tika roi am weekend e yo sa mga rani kone pen the weekend e anaru. Ibukin nam news e kapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori, nam kongara you a PMN Kiribati. Today I use na rānako, nam weather forecast ki tawan kanoan mean the bong. I begin no ram, the song ran, nam kongara you. Aruna na pere, sina tara, aratapo ai you a Aotearoa no Zealand, men to North Islands or Ruarikaki, nakon the South Island. I mean nane o sina mga tara, a pere ai Kiribati. Popoto. He wanted to song rat rakin kani Aotearoa and the Tairika Yu, Menti North Islands, Kai Tai and the Tairika Yu, Kanamakinaki pa yay to roy yay, Nidianaki metawanang nang. Fangarin kani me Auckland, Hamilton, Tauranga, Rotorua, Kanamakinaki pa tapa ikani yay to roy yay, Kispin, Taupo, Napier, Kanamakinaki nepe pa yay to roy yay. New Plymouth ngane te tairi kai iu kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Palmerston North te tairi kai iu kana mekina ki ba inu upono ke wanang nang. Wai pun iri ana nape me Wellington. Nakon kani te South Islands i Nelson kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me te wanang nang. Plenum te tairi kai iu kana mekina ki ba iei te roa iei ni iri ana ki me Timaru, Dunedin, en Mekako. Christchurch, kana mekina ki te tairi kai iu pa iei te roa iei, ni iri ana ki me te wanang nang. Queenstown, te tairi kai iu, kana mekina ki pa iei te nupono iei ki te wanang nang. I wanted to song ra sa mga tara ang kanna pera ai Kiribati, me metin nanura, sina tara makina putaritarin te tairi kai iu, kana mekina ki pa iei te wanang nang iei, ni iri ana ki me te kakarau tō tana nā tāpu te peua. Ai pu ni riana nepe me Merakei, epe yang, tarawa me Maiana, Kuria, Aranuga, o ape me eme. Ino nōs te pita ue peru me nuko nau, e kana mekina ki nepe pai iei te wanang nang iei ni riana ki me te me sim ni kakarau nā tāpu i kane. Ai pu ni riana nepe me ono tua ta me nārure. Te tairi kai iu pa anape ang kane, kana mekina ki pa iei te kakarau iei tō tana. And tāpata pe wai kani, o sina mga anakon kani Washington, e kana mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me te wanang nang. O wai pon jaruna ne me Fanning Island, o Canton. Christmas ng kani, kana mekina ki pa iei te roa iei te tairi kai iyo. A wala te songra wane mwe ta fokasa ri esan, teki nanun pei nam gongra iyo PMN Kiribati. Arakanta ni nga pa hena kuroi am tairi kai iyo ke, te tapare komina iei komina roa iei o ko ena roi amu ike na iyo o ena roi te weta nepe men nam tapore ko ngora me ye ai pon niriana nepe me kan ne rete te ha ni roro no ko imi tarataren gami men te te ka karau ke ka manoin gami men te ka karau gami ke ka mena tapo ka ka ngai ye te ka karau ye ke gami ke ka mena te tapore mai toro kama kama gini ne pang kami menti angin de mai toro toro ki ora kin de mai toro toro ang kami ki kami nan ta po ika ye te ka po ye te a teriringa e ki ye te teriringa ki kami no ne pang kami menti a teriringa a tar tarang kami me ye a ora kin teriringa ai pon ti a te panan ka mauri ri ki na koi min de taire ke yo a ami pe un ta na ko de mauri te ra ye te ta mo o ena titi ki roi ri ki kanon na mi tairi ke.

0: Māori, Māori, te sangorāna te nōkana pōnga i ōke, te taingai ai pun te pui me awa te mene māori menes, i mīnti awa tō ana, sirang kakai tō ana kukurei ni, i tāra mea tāma ngu koe ni, rina nu nam kōngorā i ō, sikai tō ko pōkua ngani ratani ngampa, sina meroro mea ngu koe, sina roa nu kun kakā ki posu, mina nu te nōkana pōnga i ō. Te pēo te menes mea ngai o, kuna ngorā i te meroro me pēsika tō mu, i pukina ana kete te kiripesa mkona re te kakatauro wa I bukira ngaira I kiripes I nika kauri ngira ara katei mera pia kaura ni kiripes o sigi kakaka I tauan kakara parapa na konto unumane yo kai I kukuna nika kanua rapa ini nika tua wiki ke nika tua tai yon mero roa yo yon platform ay yo panani kiripes me inu siran iriri kana tai nika ngarira rapa kauna me ongona nako nisubaya nako ira ngaira teroron dikirake tena sini kiripes ata perikirake yon tabo kesi mena yaiki sinang kakaitaw pa ay riri kay para pa yung kakauring pa ay kay sinang kakaitaw ato naman ay pa sukuna ni mga ururing pa ay kay sukuna ni mga kakarigay sa mga ra inanon ti meroro arena si spay ay mga iran tatay na ko yang nakita wate tay kay tabi wate minis mga kay inan ako ti meroro an na nakita ti kiribas yon am kong rayo PMN kiribas
1: PMN kiribas
2: kopi koko Kamano ana se marina no pirito mentiora kin te flu dain te kamai trotoro ayo ngana ko bigo go a e ki kapoa ki te flu chap te te ana kon nam takta ke tabon nana i painora ki ke tarbonia a ke o anua a ke a ke ono wa to ana to ana to ana to ana ono wa ako na barike te sangora ai ka tana namba ke ko nan tarbonia ke ndita ki mangai ai bukini kare ke kin te popoki kana rona pa ge te menna ke to ko ina no te meroro Ao, kokonan tarapon on the number to one isua tenua isua. Ke kokonan a pentection on the number to one isua tenua isua. In the tiny para kotangiria. Auki to koraki ekai ki toa toa yuki to ipubu kayo. Pon wapi mea wat tiawa ni katua pong. Kotangiria ni kan meroro ki toa ni kan ni ka karapeka ututana mea te the counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tirayu te tapara ri ta ki ngonta namba to wana isu atenu isu ko ngonta taraponi e kapok ke kana wam text to wana isu atenu isu au ki wapi me awatewa

0: You're now listening to PMN Kiribati. You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona me oriki te saurang tata iu mena panan Pacific Media Network. Kai o toka ora re rakai pena ar sepun ka kano kua na pai ina nun rere kente merung. Te tata iu saurang ki nun pesika tom. Ai o ana kente kapea nukan mua kito kapea nukan mua te tungaru. Da po ki o mea kai ei. Ai o te aka nago iei ka aspas paki ka katoa tai. Ai o ndo numane te pesika tom. O pun taka ngana nora pena koi aro kora kina pani kiri pas. Ai gana ta ong ora ra pen program ra kina yo te ta para kam ona ra pen dite kina pen hoira pas na ong ra ra pen spark in the pe otami ri khamasa ra pen wato ha ke ilo ya ra pa kasu ni kina pas pas ga to ngaro ne pas kina kina ngai ya te sari rei e san di kana te pa bu ra men te University of the South Pacific ya san ma ma kuri met te po ta ki ri ri yo an kiri pas ai ki pesen ba kina kina ngai ya te san pen te ku ya te po to na meta patesati ya ga interwa tarawa ieta men sana pen tau watana ko ani minita den te tau te rai kapas ina no diri kina tai kapa kanu e pas kina kin to numani yo ndo ko nana pe yo no sira ni kai e ka pen era kana tai me to kiri pas communities te on se pa wai na ka otana ge sana pen te nangana kina me ru yana pa kas ayo to ka ngora sara na pa ana kete te nasi ni kiri pas ke nasi ntuma na ka ora to numani ya sa wa kina pe kan ni

0: no mi ratanora ai bukin da mi ngoro ngan te ka ngora yo katina ta ki kapoga kapo kapoga na iron te ministry for pacific peoples men te tautera new zealand en ora ga ga wakin te itrayo te tautera new zealand as ka gaita uno koina ga yo na na pen kare ki man in the program ayo ai ka popo ngagi boniro i gana pa kain na sim te pacific migrant service charitable trust ai te pacific media network Kiribas radio program here in New Zealand. Sina gina ngana nau, sina pusa mai a tūn māne. Kone Māori, kone Māori, a kone Māori tūn māne, paisika tō.
1: Aia, Māori, Māori nama Charles, ai morari ki tēnā sin tungaru, yo an tāpuna ko. Ale, āpere nongra an te program ai yo. Te program ai karawa ke yo, pwanta kua wakangakano aki na mīke, tenkai ka mararuana ko. A iria i te kiripa sin pun ni nai di makano anua na ada pun tikiana. Pana apa noria na paka uta pe ua ke mai sinanu na pun tikiam kona pun suku mangai apa yang rawata ana i pupu ki ina non nam tai nua ki. Ngane te na paka uare kanga na ngai te pun ayo nu pun ngenjo na apa ni kapane a serapurite te pa yarara kipa teacher's day. The teachers day ya pung ni karinia kita ande ide tan nga to ana wana tira pa ko wote tai poi to pa yare chno ri ang kanne pa naro ni meau ran giri pa sa ni pun naro ni meau ta na pa ko wo yai tina an chere ide na pun tina an mo chere ide pun tina ni karo a chinam naro ni tamu yang china tara ang kanne ro ni pushin na na re ide te giri pa si iro ya ana ana ikawai akeng ko Ya kamen poi na kiteri de irumi irura. A teri de yare yang ajapa yang ate tekaro ke tesina na kondashina payara. Si wuwa bukina pa ena be uroi ena mauri ena roi yo ana tapomo ena to to kanikai ena aki kaina no a ena kukurei a ena rau ngani rapata ni pae ka ya struggle de na ba ye in dai na ko pon si wo wa pas na struggle against poverty a de poverty te ka in no a sina ko for prosperity sina na ko ni te ra ke sina ta po mo ye ngani sina tara ye ara ari ki ara ni ki pas ye te po ya ni ro ra ye na pa e ka ngan de ke e de ke na pe ro ye na ke akatea te o napa e si mena inanona. Te akina ke pakarika ni kiripa, te karika ni tungaru ke te o napa. E karika ki iroia, e utan te pome te maki, don to ware na reo. Ma, e te akina ke pa ia ina reo te rapakau. O ia ina reo to anawan, o ia ina reo ware te are suku i kiripa. Na reo ware e suku i kiripa sengkua, rapakau na kangaka kamimi, Kanga kurin na kakari ka kayo, ang tapita iyo, ni kayo. Kanga nariya wan, na kanga ipurin nariya un tiro. O nariya wan, te wana wana, me tirapa ko, wipirin ako, enako matang. O itak wana te ka nariya, kuna suku. O ngay na nako, maana mga wakin te tayna, o na urua, am tapa ko, o mkati iya, ikaki na roi. Ariya ko wale na kia kia, yang ko rapatan nariya, uto wana wana, o tirapa ko, wang ko ay punti atu, ariya irokunto wang kiriyo. Aya kata yang siri nga tiru. Aya wusira. Tina terangkan nyaru na yari ide ikiri pesan daya ki. Tira ide yarang ni kakawa ki ari karawaki. E karawaki don. E karawaki na kuncia ini. Aya de. Teka ruwa yanga tira pekau. A tira pekau wari yanga. Yanga na kuya nasina. A nasina aki yanga niya tira pekau. Pahala tau wa te mauri tira ayo te tapumua. Anaki kainan. Ara iya nakai. Naro nara karaki. Te. Te raka kapaki o te aru. O wanga na kinkane. Arun. Te kanees. Ake te nungo. Ara ngai are. E aru a iya ite kiripas. Te itungaru. Ae karike a meona me iya pene pakoa. O waki a paya iya. Ma inanon te tai yari angani ya nasina mahani. O ayari iri na lapa nasina te aine. Aya nga tira pakau. Ndepana. Ani yere ye tau ira pakau na ni kapene. Angi ari ke irun te negeri mana yari yo kanga yarun dia kuri ni memeta. Anak pun nak awak awak yo aku nanti te ya pa pa tiada ni te ke ani te ke yani maya na ke te ke yani tarawa pa ya itu nan ora. Ungu ya ya antungar wai kas pun karo kongkai atau wala tora ani dari kinarore ah ungu nau. Tapun ruh akan ya akan mendor kau ye. Ya anak tidak pakai ubiangan dari Tei me toa, te kakapai ia, a te kukurei, ina nun, pein te kiripes. Tenei sin tungaru. O, e au sana ko te napaka wanya te aine. Awa, ero ko te ora kia te chele si. Awa ta, si ta puu me kangai, ere ke nape te napaka u, napaka un tamara iro un te aine iu, te raa sina karoa iana koina. Sina nako ni kamarua, sina kapisi nako wa masina kaidia, asa tupe kaiyana pe, yon wara. A kaida, maana ya ada ingante ni manga nukupa, angkiaka. Kia kaida kitia ini ada ina, yasha ni pere ni well taught, yasha ni pere ni well trained, yasha ni pere napaka uwa ketenuwa, nana au nape te ikiripasi, napaka uwa ni karawa, ada teporau. Ira pakau ni ka mati ira pakau nanti apa ada te teripana ai ira kena peiro ara pakau ni merao ari aru ni kambe au na itari au ni pushin te aira na aru aru na ki ari en kia kai dia mane na ai atoka ni dia ki aru ko merao ata ko ya ki ko nando kon te ma sina kapua Awa tu pe katu na intai nari mani yari awa swanga ngana na pakupa ka awa mera wai rom si tapu na unte kuata kawai muye na angko ko tangira pukam pawanga na ate ya aket mangana kupa ka kwaki kupa ate ya ngaya ko na punin meo ya ate ya karo ane na kuni mani ya pakani yiri awa kaya pa ya pisina awa tau pa ya met Mä te voi edellä kankaaukin, ei sinä ajattelin eikäi, että kun te teakka. Mä kannan jatangin näsi mun teikä, a kuokin kunnan nangannet, että pyrookin, että te näetä. Punapun nangannet teikä. Ari nannan, että teakka neiri ja neiän ajattelun nakoja näsinä. Kun the pest of the pest. Aina sä vai uijäi, aina turun poijäi. Mä jäädän kiepokan eri itari, aina pakoon ne kussi, aina pakoon ne kamea uoi märaua. Karo ko ari ari ki, roko na yuan tepa. Oye na atira pako uwari uusana. Oye na yana kun nasina. Ngai ari ari ki yaiti ane nere kangai. Anakani ne itira ka huyao ni wana. Te wani ka purire. Wainang ka kio itai ani manna ke yetantarawa. Oye iti takai ni manna ni yetantarawa. Oye yare me yantarawa. Ayara nak bermayana, mayan. Ayah ingkar nyari tuan. Hari mana? Ida dikini kunau. Ma arora. Akan jenahan ora. Yon tungaru. Aika mangkuan karo kongkai. Awasuku pakang ayarun. Anakin tukura. Mai yapen pakua. Ruya kain yapen tapake. Kan yang kaya nak cera pakau wanya. Oh. Tengah isu buat apun, tengah awan buat apun. Awak yang buat acara akarawa, kain tunggal buat apa? Kau yang kan sekarang saya nora merun tua ayaran itu ponoru. Pada acara pakau kanuan terporau. Angkir tu de yang nora kita hari ayah wayarake, ayah wayarake kiripes. Ayaroko yai, ayaroko misinade. Angki ayaroko misinade, awuta tepai, ato wangkirio. Ariya pun teata, ariya kangai, anna mengok. Ayok meti karesa. Ayin mga awuta nanapa, ariya wusha. Te reiri, education. Patera apukin ang kaya mga awuta education nan. Wena to me ata kapoi yare de kiro na ra environment. Mesina mangana ina pa kapoi ya kana me na isina nu. Angiaro ko tirei dei. Aisha Penindin Tereire. Ke Erintia Pen Tereire. Atakantani nga wakonawak in tibelo puki. Mga yaya ki paya shell out sakabuwa kinako. Tira paka uwan. Pangi yana sila ay kareire. Aki isu kuyon na pa yang kay. Ang kanaan mga rin kaya mata uwi ka rin ang pupura ari to wana wana ari rin ang pupura. Pangay na aruang ko ari pa kasi kung ganyan siya rin. Tita po rin. Tita po rin. O tita po nupuka. O kanuan te mata uwa rin ako siya. The education na naitira na ari yaw. Tira pa ka ukita wana wana kitiya tuwa. Ya kilas fine na pantero amuan te kamimi. Temuan te diploma. The wawa, the degree, the katenuwa, the master, awa ibanga yairi kiri ya pupurari ki, eh, the doctor, ari nana ko. Yana ya spell, yan kakakuri ya. Awa ane temeta wale ya wushi yang kanya na kuira. Na area unka yo, ade inan na inan, lesson jo tangkai. Apen and go for education. Payara. Panaki tare, pangkanasi kung na yan ng arbent, apon sabay mo na ba? Apon self-reliance at turun po. Mentete yari aki pera yay, sinanukun na pa yan. Awa ko na pa yun na pa. Pa atawro ay na pa, tinaan po yun po kakan. Ngayari to pa yan, tiri-ri, kitangin ni kakawak. Kaya amin ay nanonipay mi ay kawuwang kay. Patira pa kaunikiripas. Aya mga rupa na napakaw na ariyaw, ari te tinapakaw. Eya minay na ng tiriri, away ngay ya kanuan na. Sinuri ang kayo pa, ang kayo kamutanin na ko, nikita na pa mi. Ibuki na pa, iya irumi ti atay po. Aka mundi niya ki ipuwa konti nga. Ang makiti niya kinda kaya kakama kamundi niya kinda mi ko na po. Iya ito po iya lang nikakawag ng kanya. Ngayon iya lang nikakawag itinapakaw pa sinakawagin na. Ara traditional knowledge sinakawakin na. O ara pakauwa ikabo sinakawakin na. Pwede na, Diki, napakauwa ka niya. Para pa yun. Ni kami awira, ntitay ni kanganga. Yan ora king kay. Pa. Ang kanaro na po ako na kura the population growth yapara. O yakita out the space. Inao ay kako na anikipa na kontinanta po ay kararuan ako. O kipaya ay nakaruko yan tapo ay kararuan ako. Tinapakaw. Kwa kiko na niya ako kita na napakilipas na ko numakuri the World Bank yung Amerika kito ako na ko numakuri Europe and the nikabusi dinan chit dinan poing me dinan mera po pasing ka na yairom ang qualification. Nenna te metau wakan. Aika I metau wakan metau na patera. Ai yare shirangin tike roi. Kai yare ko te education no ate mani yare ko na paina nunu kai yare putan no amet. A sina use it wisely sina kapunga na roi. Pa shonga de epele ni kipa ara putan no amet. A keibuki aung kami kai. Tai pai ni kiri na titai. Pai aki erangin nungu akua. Ai yare Kapetero wa aron sukumi na mipiku. O kingi ni pwai ni kapene. Ya siya nataki pangkai ay temane. O tira at principle ya siya nakawagi na temane yay. O kira ang principle yon ti okay. Arintayin ti tayintay kawagi na. O antayin ti takanganga kwa natutan. Tigiri pa sinariyay. Tuturo ni pwai intayin na. Aturun pa ina wana wana na. Awana atatay. Sina tarangan tira pa kong nimetang ipuyata ko titeka. Ikakawari kikiriki tira pa kong nakuntikura o tisidawa. Ayari, teakan tira pa kong o teakan ipa uwa ikasangangan ng kami tayo na ko na sintungaro. Puniyang wami, panapis wami, inanon naman kiripas. Akam na rin ako na pa inalun tinan foreign waters. Akam na pa si Roy. Pa akam na kami tima to ha. Te pa wala ikatukaki yami yari. in a titi matua yon tena sinikiripais. Jusuku yon at the memori te roi o te tapumu. A yare kawa kina tira pako ua te taipoi. Angami a kanare ke spangami tapoi kaka kokoro. Kawa kina te mane. Ibukinu pukai a tarimi a kanasuku ibuki. Pana pe ana continue wa ya education. Yes. Pa ya kaide ke te ya de ke te anga asikona ni ko asina ko ira yai nta ye kai ngana na po ya kita uti space hero ra pa te te bai na ro ni kare ke anang kai na suang kami a kampundia na te ya ya me to to pa se ke ro ni kare ke na hero ra ko ge ge ai free the education kona konje kona konde irei a ko ki Aku akhirnya pergi. Mungkin, pula tu kan cepat suku apa akan tu kam. Anak sih mana mengamar akan jawab tu puina. Aye, ekoran saya ya kira kan jalan secondary aku kibap. Gitu kan? Bayar ya kira kan jalan food dan expenses saya kahatiu yon. Ya jepari orang ni kau gitu okey. Ada kemasan diri nak kiai. Nampi. Kau kini nanti okey. Gitu aku mana isinanu. Pakot kosima ni kekuara pangkano kogi ako na yango ya pa na pirita ke kanuan tuo ni kapu piari ay na well supported pangkano ya itena no opportunity ngka ya rawa sa opportunity bukin the education na kata uro ya par pero kanganga sa kiko na ay rawa tana pa ay kiko na hindi kano opportunity hindi ni na bukin tera ya kaman fail man na nata yare wadit kaya ay yare Kanaro na pako na kipa na yaron teman ni kipa. Ay na kipa. Ako wai pay mo. Ikipa teman nungwai pay na. Pay na tam ni yo pay na rapata. O pay na na na na na national skill kena arapunyo yung tapakaw na. O kipa na na pa na na foreign skill. Pati na anu wing sa kanya. And make you fly like an eagle. In the atmosphere. I want to make you grow, work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pakia jama saya kikan dikita. Makiingina, in a start moment, pwaye kai. Nkana ko liwa kai, nkaitara itinan teachings, kakuanganak. Ako iri na noya. Ako kat ako kanewa ang principle of the okay. At ito ato na kinda no. Kanyang-kanya ipo ni kailan tira pa sa mapunduhin na roi sa finance. At yung iaba, ako na ko ng success in the world of competition. Kamami lang tiyo ang naba, ay nangin ko rako na kaya nga tuwa yung kay. Kayari kaya, once you get the opportunity, grab it or use it wisely. Metai kan metu puaka, the opportunity ada dekat room. The, akhirnya nak yuk nak kupu, metu payah dekan orang lain kami kan, sih harus rangai dah ada sak yuk nak kupu. Sinaria ini make sure apa arata bo, sih nak awakin, sih nak kangen nak awakin, sinaria ini protective, sinaria ini kalau apa, sih nak kangen ya akan asyik ibu kepala nauni katipin. Ana unika teni ewa angin na paranka yaki unika. Ya sukutia pa paya peran no yaki protective. Ana kwa temana pa ana kena teruwa. Ana kena temena o ana unikia. Paya ngane produce ana fruit. Eka upa ime yontepe. Eka upa ito wana wana. Ni tira ika uwa. Ina temeto ate mauri tira yote. Tapumo yomi. Ada ena pakara mo espanga miyane na sintungar ay kakamtangirak. Apun na ara au te akan na ko ina koimi. Tawa espanga mi metena no meto. Ani meto we. Apa ina tungi ato atena no rinan. Kadi ne ya mi koi. Kam na tigeroi. Kam na memauri. Kam na roi ya kam na tapu mo. Ntapu ika na kam mena ye. Kam besinap.
0: Awa nengah nengah orang tu meru ruar yang nak kita nasin tungaru nasin kiri pasar yang kata orang lagi iron pesiga tom. Tapi nana payu, nami kau orang rayu, panan kiri pasar mai New Zealand. Tiga orang kami.
2: PMN Kiribas.

0: A hwasan karike isim ibukin de flu. Kanigay na sim me amateya e onowa na namakaina. Na kon tebui me wua anaririki ni meau o e konaan deke isina na ki kapuak. Kanan koe pa kupikou kou e konaan epen deke iu irom na kia buona. On koe are mena amririki yon onopui meni meau de ririki ni meau nuerak o kukonaan epen isina ki na iu na kia buona. On koe are kain tepetepeke kan amririki emena imerenan ni meau imeni meau anokon onopui meau de ririki ni meau o kukonaan epen karike isim na kia buona. Ngai yare tera ta wing kami, ta ita para kape yaram kai, ba yong an lege isim o komenu men tiwara ki the flu. Na kon humanize.health.nz. Kie pun kavaram ta pun nanay pa ino arak. Kan AM sisira ki kukona na kon nam toa kita, kie kukona na ben tarpon te nambari ake wanua ake ake. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake ake, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno komen tiwara ki. Kameno ya musu o kameno am community men de flu
1: eta ute de ganda be gauto wana te betai os osakataki ipuken kapakara mes kataki ipuken na sono kona no kira kenata o men nora kora kora ta kameno ri no im goyare ko tabeno ora na konnam ko ngra yo ni gribes e no me yo no siran se mar gone pe nam kona are ko tatani yai yai the thoughts of the day ke this pas pai bukin te yan te kan te pa wake up apona tak ai ka sina spaya men khami te ta yai yo ko kore pm ni gribes pa no ko im te kan te pa ke te ki bono ko ra yo sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength kes konan daire ni gibe sen ka ngai tapi tai sakata ki ibukin ka bakara mes kata ki pas na konan nori oin kora korara e wara de songra tera mi yon de spaspan ye yam spaspa me ye ke ye yam katoto menano na kwata ye meiro e yang meka yos konan ka ngai pantai na o amais ka ngai ka kokora ka sena po me ngai tapi tadi suka nanda mekina tu mea aku nakon tekangan ngarespo mea ngaya on ku nanda mekina ayaki aku ragora dan kaitara mentiki pun ku ora iyo o asa kau ringa ki ikai pa suka nanda nori apa tekangan ngaresini dan nonna kini po mea ngaya o asa nakon nanda nori ku ragora da asa katai ayai mei main an narun arura mea raka kamakura ika asa nakoroya ika apu nukuran kaitara tekangan ken tokan kai mentekangan ngaan Sekonan katoto ni kangai to sinataraya te interirei ke ndai na kwa te interirei amai sa ye subject ka karoi na yereirei nangin te tain kana an exams ke to ana chess o ana pun pen na mekina to ana mea ku ke rota ke depression me are punia itena no nei roia e ya kan pas ye exams ke ana ana roire ya ya buin dit na ya chesa re na khora ya ngayare a khona develop ngane denan anga ki are ya na khona ndokan kai men ken khona an kare ke tro te bu ya roire ngayare a khona ngane naron a khona seek out for help te pe men na khona an khora ya ya study in different ways that it upon fit na waya naron ye ka korowa the extra classes e ka pon tangiran suku ipuniro yen korowa ya self study o ye ka tangira are ana group study ke the men ne kana anang a spa developer a pass in manage your time ye ye ke a pass it on prioritize your time ke on the kin tai awana kona ne makina ngane te bepe naron en the new discoveries ne ya strength are arina no na na non kaitran ya ka ngare te exams are na ana roya ke te che sare na ana roya oi kan ya ri ya rare ai bu na ne ne ngan bu bu ga yan ta na ko ni ka to roya na kon nei kana ma ga ye te exams ke te che na kon na ri ana ma roya na kon na ri mi na E wara te songora, awane mo te teakan sepa sepa pukin te wika iyo, ta ima mani ngan sepa ya mekai na maus amusu, roro ma wai pun na ki kubo me ngai yan tapo re kono ko yei. Anta iya na ta iyo to te teakan sepa sepa ane ina kona nepe ni mene na noko iyo puto pun yei nepe. Nono na meiro iya re ina kona ni mga sepa ya me ngkoi. Tikiroi men nam tapo re kome na yei, au ringa,
2: be safe or be kind. Te kirai o sa pohomo.
3: Ko pe sendawa New Zealand o ne, I bukin nam pouto ka te ime tuan na kondara kongora.
4: Wara te songra, men ti katanoa taan, ka bene nam katanoa taan, e akar koira naratai, e nang popo o wake, ai pun na yo, ka bene nte kunare sa rineia para. Ara good night no koim, sa pun te pekane pe te manan kakaitao, ni kakarapara pa emonti bes. O ni riana ki mea di, ti meauri te roi a te tapo moa ki, ngai sinang mea na ko mea ngoi, men nam kong rai yu pia men kiribesi, ska kai tau po kosan roa ni ira, kosan ma meruro mea ngai re yon nam na kong ra kiribesi, me inu siran na yu e pia men kiribes. O ara katiki roi na koi mina nun te wike na yu, na nun te tape sa yu, o ara kantani nga pae. Na ko roi ka muike nam tape sa ma muike na roko i mai mai yu ke, o ari kem kakatau roi ngoi, ari te kiribes, ari honang yawam tain kakatau roi, ko ko pun tata benen ka kata roi na kon te kai no ma ta kei na non te language week e enang ro kon surai ke a mi pe uri gina goimi de mauri troi te tapo mo kan be pe sen dara banan te tai ka yo ori ga kan ai na goimi good night sleep well o sa bo bo ma